0: Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Cataract, Eye Care Gold. Pterygium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata. At dunay superior antioxidant para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
7: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, og uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adto na ang Managers Lending Corporation.
9: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. Ah, Tugs Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan. Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 at Infinite Radio, Panabo City. Matchbox 20 and Will. At oras mo ikala, alas 8.09 na. Ayun, welcome sa itong programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Kapanin yung DJ, DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basi na ay kwarta. Adlaw ng Biyernes may gala. Ayan, it's thanks God it's Friday. And so good morning sa itong mga tig paminaw sa 96.1 Infinite Radio o madunggan sa ta sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so good morning kanyo tanan. Ayan, so kamusta mang adlaw ng Biyernes mga higala? Ayan, so kamusta to ang weather diha mga higala kay diri sa Panabo City kay murag murag naglangi ang ato ang panahon. So chill-chill lang ta mga higala. Ayan, so amping sa to ang mga estudyante karon na padulong school o ato ang mga teachers karon. Ayan, so good morning usap kaninyong tanan. Okay, good morning sa to mga tig paminaw karon. Ya sa mga lagyong dapit kung asa madungog ang tingog ni Papa Kebs. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Especially diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon, mga higala. Ayan, diha sa Naminaw sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. So, kamusta ang weather diha, mga higala? Dili ba ga-init? Dili ba ga-ulan? Dili ba ka na murag tugnaw kayo? Of course, tugnaw kayo na diha. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Mag-dari sa ito ang lugar sa Davao del Norte, mga higala. Ayan, so good morning kayo ninyong tanan. Sa mga gustong mo-text, ayan, magpatimbaya, song request, birthday, greetings, panawagan, uguban pa. Ayan, so available atong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, sa mga gustong mukaon, ayan, ay pamaho diha. Ayan, so pwede mo mato sa Lydia and Tony Itri and Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang sa Luyo sa Cesar Uno sa Daang Palingki. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Uribe. Yeah. Good morning sa itong mga tigpaminaw karon diha sa mga bake shop mga higala. Ayun, so good morning kanina tanan. So ang mga men in uniform mga higala nangalaya puas na magtabang sa ito ang mga estudyante karon sa padlong eskwela mga higala. Ato ang mga TMU mga higala. Ato ang mga security guards. Ayun, so good morning kanina tanan. Ayun, sa mga gustong mo-text, ayun, so usbon ha kay basig wa mo kaapas sa tingog ni Papa Kebs. Or paspas lang kayo si Papa Kebs. Ayan, so pwede mo mo-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa Island Garden City of Samal. Ayan, so good morning kaninyong tanan. O sa mga naminaw diha sa Marata, Italy. Ayan, so good morning kanyo diha, ma'am, sir. Sa mga tigpaminaw diha sa Dance Cafe and sa mga gasoline stations. Ayan, so good morning kaninyong tanan. At oras mga higala, alas 8.12 na. O ganyan, kaning oras atod kaninyo sa Kuti sa Mistisa.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Kuti's Mestiza lang yan.
1: Kuti's Mestiza?
2: Oo, try mo yung Kuti's Mestiza Carrot Papaya Soap at Kuti's Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Kuti's artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Kuti's Mestiza for a fairer and youthful glow. Kuti's Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

Ayan, so available ato ang Kutis Mestiza diha sa Bukidnon, Mangigalaw. Available po ato ang Kutis Mestiza diri sa Panabo City. Ayan, sa mga naay mga oily skin, mga uneven skins, mga Mangigalaw, mga acne. Ayan, so mga libag-libag sa kalawasan. Ayan, so gamit mo mga Kutis Mestiza Mangigalaw kay natay carrot papaya soap and glutathione. Ayan, so gamit mo mga Kutis Mestiza Mangigalaw na available diri sa Panabo City and sa Bukidnon, Mangigalaw. So every purchase ninyo og sa Bondre sa Panabo City, Mangigalaw, so namoy free na 3ml sponsored by Kesa Fragrances. Ayun, sa so, mga gustong humot, stay humot gamit na mo ga Kesa Fragrances. Ayun, so nataya pambabae and panlalaki, Mangigalaw. Ayun, so sakto kini kay dugay kay mawala ang scent, Mangigalaw, or baho. Ayun, so mo nang sakto kini pang office work, pang daily use, Mangigalaw, sa inyong eskwelahan or sa to mga teachers or sa to ang mga nanay og tatay na hilig og pahumot. Ayan, so gamit na mo ga Kesa Fragrances. O sa panangita og tabliya sa Arian's Best Tabliya, available po diri sa atong istasyon. Ayan, so good morning ka na DJ Arian at siyang mga kaubanan diha. O sa panangita sa mga produkto sa JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee, Mangigalaw. O ato ang Hagunoy Liniment Oil at kanin, Mangigalaw, na atay packet size ani. So pwede na siya isok-sok lang sa bulsa, Mangigalaw, kay natay muraga packet size sa tuwang Hagunoy Liniment Oil. Ayan, sa so direkta kang texter 4153. Ayan, morning Papa Kebs, greet na ko akong kaubanan din na namahaw, Papa Kebs, na si Kring Dizon, si Jeter Barcinas, namahaw di ay ta, Papa Kebs, na greet si Arlene Barcinas. Ayan, so good morning kang Ma'am Arlene Barcinas o kang Kring Dizon and Jeter Barcinas. Ayan, so pamahaw naman diha. Ayan, so okay, so daan na to diha, Ma'am. Kaya muraga, lami siguro na, Ma'am, ba? Na-feel na ko ay na simutan ni Papa Kebs ang inyohang sudan. Ayan, so good morning days to mga tigpaminaw diha sa Karwa siya ni si Kuy diha sa Dio Subdivision. Ayan, so diha sa mga ulang family. Ayan, so good morning sa inyo diha sa mga Donato family o sa mga Karwash boy. Ayan, so good morning, Kintanan. O sa to ang mga mag-graduate karon. Ayan, so congratulations. Ayan, so congratulations sa mga mag-graduate karon, mga Higala. Ayan, o sa anak ni Tito Bong, Kuya Bong. Ayan, so congratulations sa mga Kuya Bong. O sa iyahang anak. Ayan, sa mga mag-graduate karon. Ayan, so congratulations, mga Higala. So, unang lami kaysa pamalandungon sa mga ginikanan na nakalampos na ang ilahang mga anak. Pero dihan na magsugod ang realidad sa inyuhang kinabuhi. Ayan, so unang problema na mo, magtrabaho na mo, o saan magbayad sa utang. Ayan, so enjoy yung tamang gala sa mga mag-graduate rin sa Panabo City. Ayan, so congratulations kaninyong tanan. Ayan. Ayan, so kwan lang, kung available, bakante minimum rose ron. Pwede po may invite ko. Ayan, so Drisa, ayan, gikan kang 1996. Great lang na ko akong mga ang Barcinas Meat Shop Drisa New Pandan. Ayan, so good morning sa mga naminaw diyan sa Barcinas Meat Shop sa New Pandan. Ayan, so basta ikmusuro diyan si Papa Kebs. Namoy liempo part. Ayan! Ayan, so ganaan man part ni Papa Kebs ang liempo. Laman siya ikuan ka ng isugba gani. Kaya syempre, celebration man, bisag wala ni graduate sa tua, mag-celebrate na lang punta. Ayan! Ayan, so good morning na sa itong mga tigpaminaw diha sa Krislam Community diha sa Panakan, Malagamot. Ayan, so good morning kanyo tanan. Sa itong mga tigpaminaw diha sa San Fernando, Bukidnon. Ayan, so good morning kanyo tanan. Diha sa Kalinan and Kang Do diha. Ayan, so good morning si Moha Do. Good morning. Ang wife. Ayan, so good morning si Moha Madam. Good morning. O kang mga Lukagbo family sa Matina, Pangi. Ayan. Ayan, so dito sa tuwang topic for today. Ayan, so labi na gato ang topic for today, Mangigalaw, kay about na po din sa mga issue diri sa tuwang nasud Pilipinas, Mangigalaw, kay naay mga recently na news about atong shooting incident sa mga minor. So naay mga haka, naay mga flaw sa mga batas. So dito sa tuwang topic for today na uyod ba mo nga limitahan ang paggamit og cellphone sa mga bata na 13 years old pababa. Ayan, sa ito ang mga tigpaminaw. Ayan, sa uyon ba mo na limitahan og paggamit og cellphone
ang mga bata ubos 13 anyos. Ayan. So, o nga no. Ayan. So, pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. So, uyun mo mo may gala na limitahan ang paggamit og cellphone sa mga 13 anyos pababa o nga no. Ayan. So, labi na karon mga higala, naghanak kayo mga scam sa online na social media, sa internet, sa kung sila yung ma-search nila. So, sabi nila ga most of the user kay okay lang sila ha, okay po di-adapt. So, wala nga, lisod po kay i-adapt. Ayan, sa inyo ha may gala, sa inyo ha mga anak. Ayan, so uyun ba mo na limitahan ang paggamit ng cellphone sa mga bata 30 anyos pababa. Ayan, so text na mo sa ito ang hotline number 0912-175-1291. Ayan. And 0912-175-1291. Ayan, gikan kang 3563. Mayang buntag papakayab si Chris song All She Wrote by Firehouse. Si Felix Ania Bieza. Dini ng San Francisco, Panabo City. Ayan, good morning si mga Sir Felix. Ayan, so, arkan siya All She Wrote. Ayan, so, munang nindot kay na paminawon po na. Siyempre, kaya to ang panahon dres Panabo City, mga higala, kay Muraga kaulan nun. Wapog ka kabalo kung mubundak ba or dili. Ayan, sa tanaw na taon niya, kung makuha na to, ma-play na to, ato ang All She Wrote by Firehouse. Ayan. So, ito ang topic for today, ha, kay uyun ba mo na limitahan ang paggamit og cellphone sa mga bata 13 anyos bababa o gaano. Ayan. So, pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. At ang oras may gala, alas 8:20 na. Sa pagbalik na to, itong pambasa naman, nag-text sa ito ang topic for today. Ayan, so nanay duha. Ayan, so panahon na ito niya kung unsa ilahang gitext, ilahang komento sa ito ang topic for today. Ayan, so makatags ako mga awit, mga gala. Ayan, gikan kang Maroon 5, entitled Won't Go Home Without You. Ayan, so isadjud kayo na mag-inusara ka sa balay. So, dili siya muli. Yo, Won't Go Home Without You, dito sa Top Radio Hits sa Morning Edition. I'll be right back.

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one. Sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado. Just see. Sodium ascorbate plus zinc.
2: Will you moisturizer? Kakamalan lalalanaw.
3: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
2: Ang nagamit ko sa Power 10 o Just See o Haplas.
3: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
2: Kung among sir, taas kog BP, dayon taas kog sugar, napog ko'y arthritis. Then, sa paggamit nako sa Power 10 o sa Just See, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Giminti nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pag anuog na ako sa radyo ganiya nga na may opening din sa Maranding, mo nang yanidyo ko. Mm-hmm. Muna, pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Just See kang nung lading.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado. Just See!
4: Just See!
5: Just See!
1: Sodium Ascorbate Ascorbate plus zinc.
6: Ako dai si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka-driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa. Kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule nga nindot daw kayo ni inig mo inom ka ani, mabalik kita ang performance nimo sa imo ang asawa. So kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance nako sa kong asawa, nindot na gyud kayo, nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
7: Tiramax capsule, mapalit sa mga butika.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
9: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
10: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
11: Teresita, 73 anyos, ug nagpuyo sa Pungulbasag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa migasing o ginukunan usab sa migat capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
9: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
12: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! Ah! Tugs, tuga. Tugs, tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
4: Oh no!
12: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kevs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kevs. Papa Kevs.
5: Here Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City at ang oras may gala alas 8:38 na. O galing oras hatod kaninyo sa Lydia and Tony Eatery and the Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang sa Loyo sa Cesar Uno Daang Balingkid Dres sa Panabo City. O good morning kang Mama Lydia Uribia. O kaning programa hatod kaninyo sa mga produkto ni Nong Lading. Ayan, sa available ang mga produkto ni Nong Lading mga higala. If ever na nahutdan diya sa inyo ha, mga paboritong mga butika. Pag ito ang Kutis Mistisa, ito ang Carrot Papaya Soap and Glutathione. Ito ang pahumot na Case Fragrances and Arian's Best Tablia mga higala. Ayan, welcome oga balik ito ang programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Kinikipan niyo yung DJ Matagbuntag. Si DJ Pop Cabs ang nagsasabing bahalag walay gungma mas na ay kwarta. Ayan, so mo na nga ginatawag may gala na ay sanang gugma ay sakitan rata ay Ayan, so but before natin itong hihatag itong topic for today, ayan, so mag-public service at mga higala. Ayan, so gipanawagan ng mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos sa laki nga nakaroon sa kusuriya sa Dakusugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City. Nga kamo, ipangita sa inyuhang banay. Ayan, sa bisitahan ninyo sa Dakusugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Buhangin, District, Davao City. Or pwede nyo i-text sa number na 0968-207-8592. Ayan, sa mga naikaila sa mga Alcover family mga higala. Ayan, so dirita sa to ang topic for today. Ayan, so kamusta man mga higala, namahaw na ba ang tanan? Ayan, so sa mga bago pang mata diha, ayan, so good morning kayo tanan. Morning. Sa mga ni absent ron kay sakto para taas daw nga weekend daw. Ayan, sa mga nang absent sa pag my time. Ayan, so dirita sa to ang topic for today na uyon ba mo na limitahan ang paggamit og cellphone sa mga bata ubos sa 13 anyos o gaano. Ayan, so pwede mo text sa tong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so dirita kang text sir 4344. Papakebs, asa dapita inyuhang station. Ayan, so sa mga wala katuod kung asa itong station mga higala. Ayan, so narami sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so kilid lami sa PC Inn. Ayan, so dire sa X-Core Building sa Kalamo, second floor, pawala. Ayan, so na doorbell dira mahigala para matagad mo sa sulod. Ayan, so dirita kang texter 3563. Ayan, ako itong nag-song request of All She Wrote by Firehouse. Ayan, so di na ko ma-play kaya rock siya na genre. Ayan, so basi siguro kang kwan siguro kang tekla. Ayan, so masensya eh, na di na ko ma-play.
4: Ayan!

Ayan, so direkta sa tuang mga nag-text sa tuang topic for today na uyon ba mo nga limitahan ang mga paggamit og cellphone sa mga bata ubos 13 anyos o ngano. Ayan. So gikan kang 3354. Good morning sa mga DJ. Uyon kay ko ana kay 13 years old below Papa Kebs kay dapat ipaban ang cellphone. Mas maayo ng keypad lang sa pangtawag sa ilang ginikanan. Ayan, so tama po mahigala nun. Pangkwan lang, good for contact purposes. Kay naiuban mga school mga mahigala na gina-surrender ang mga phone sa mga bata. Labi nagkaroon, di nakafocus sa skwilahan kayo tungod kayo na ay cellphone. Sige na lang, TikTok. Diba? So, mas na priority or na nawala ilahang, kwan ba ilahang, focus sa school. So, nana dito sa social media. Ayan, so, diri kang texter at 3404. Imitahan dyan na Papa Kebs tungod sa mga online games na abi nila og tama ang ilang gidula pero dili di ay. Ayun. So, tama po mga higala na. Kaya syempre naman po yung mga online games na na-enjoy ka ng dili dyan na uyon sa mga bata ba? So, dili po nato na sahay makontrol atong mga bata. Kaya huwag man takabalo kung sa'y gipang install nila. Magayon lang sa mga Google na mga phone, mga Android phone, as like Google Parenting mga higala. So, wala sa mga wala kabalo. So, pwede nyo i-explore na inyohang Google sa inyohang phone para malimitahan nimo ang mga bata kung unsa ilang gina-install o unsa lang ilang ginatanaw mga higala. Kaya bimanggod nila, good kay trend, sun-on na nila. Anang kasakaran ron, matingala ka mo. Ano, libog po si Papa Kids, kaya mingon rag 6-7. Kung kabalong saan mo na 6-7. Ayan, so dito sa kang 1996. Ayan. Oo, yun jud kayo ko, anak. Kay mo na isa sa mga makadisturbo sa ilang paskwela o makapokus silang paminaw sa ilang maestra kay magsigi nila guna-una sa dula sa ilang mga cellphone. Ayan. Ikan kang 1996. Ayan, so tama jud mga higala, no? Kay kanang pag-abot mangod sa school mga higala, pag naay phone sa iyahang kilid or kwan, pag once na mo vibrate na or motingog, what na i-focus sa eskwela mga higala. Ayan, so hulat na sila o gatanaw ng phone. Ayan, nags-discuss sila o mga sa mga ilang gidiscuss nila na subject. Ayan, so nawala ang focus sa mga bata mga higala. Mo nang lisod kaayo ron kay high-tech naman yung taro na naman tayong mga phone na pag-adjust sa mga bata. Kaya syempre, kung kuhaan mo silang phone, mang masuko man, mang luod man, di na mo eskwela, di na mo kaon, kanang depende na sa pag-guan sa mga bata, kanang pag-atiman. Ayan. So, dalita ka nga, texter 0420. Ayan. Siya, good morning, Papa Kebs. O yun, jud ko na dili paggamit ang cellphone 13 years old below kay maunay nakahatag og bad influence sa mga kabataan. Diha sila makatuod og dili kaayo na mga butang. Papa Kebs, pwede mag-request og song It Will Rain by Bruno Mars. Og request lang po ko kay DJ Arian. Always ko nagapaminaw sa iyahang programa. Matag gabi. Salamat, Papa Kebs. Ayan, so nasingit yun si DJ Arian ba? Ayan, so good morning ka nga, DJ Arian. Hasta buntag, DJ Arian. Nagangi ka pangita sa mga DJ Arian. Mane, napulihan si DJ Tekla na princess sa among istasyon. Si DJ Arian. Ayan, so tama po ningon niya na 13 years old below, naka-bad influence. Ayan, so marungod na may gala kay social media, bisang unsa na lang ang ma-feed sila ang mga social media.

0: Okay. Basig makita sila dili maayo ba niya. Abi nila maayo ay i-apply sila hang kinabuhi. Ayun, sa so man kailangan jud guidance jud. Ayun, so gikan kang 7029. And morning Papa Kebs, para na kayo jud ko ang dapat limitahan jud ang paggamit og cellphone. Ang mga kabataan aron dili sila makabuhat og mga dili maayo nga binuhatan sa so, social media. Ayun. So dapat jud walay cellphone nga magamit ang mga kabataan, kay ang cellphone manggod mao'y makadani sa mga kabataan nga makabuhat o dili maayo, labi nang makakita sila og mga violence reaction sa cellphone ila dayon sundugon para nako. Dapat jud limitahan. Ayan, all the way from Mako Davao de Oro, from kang kalimot mako yan, Fatima. Ayan, si Fatima. Kalimot ako ni Ma'am Fatima. Ayan, so good morning si Ma'am Fatima. O siya ang asawa na si Ma'am Christina Ponce. Ayan, so good morning kanyo diha.
1: Good morning.
0: So tama dyan mga higala, no? So unsa ang makita sa mga bata sa so, social media, ilahang i-apply sila hanga kinabuhi. Sabi nagkaroon mga higala na trend na sa TikTok. Ayun, so kana sa TikTok daghan kay mga about sa mga about ng mga dili good influence, mga bad influence usahay. So mo nang gina-apply nila. So iya dapon nila mag-video-video pod sila kay lagi daw kay uso man sa social media. So sununon po nila. Mo nang dapat yuta na ay guidance sila hang guidance sila hang kinabuhi mga gala. So dapat jud na na atay family time sa to ang mga anak mga gala. So kung dili mag-open up inyo ang anak sa inyo ha, so wala ka kanang behind kasi yahang unsa iyang ginahuna, unsa iyang na-feel. Kaya syempre ang iyang amigo man, iyang masumbungan, kaya ang social media man mga higala, o nang kailangan jud na ay family time. Ayan, so ayan, gikan kang 3563. Ayan, so The Flames na lang Papa Kebs from Felix. Ayan, so sige, try na to niya. The Flames. Ayan, so love song ng The Flames. Ayan, so i-play na to na around 9 a.m. Ayan, so The Flames. Ayan, so dito sa mga nag-text. Ayan, so di na ta mag-break mga higala kay daghan kay nag-text. Ayan, so gikan kang texter 9637. O yun na Papa Kebs, kay tungod sa risk sa health sa mga bata, kay tungod sa radiation sa gadgets. Ayan, so unang mga higala, dapat yun limitahan. Nayo ba na mga ginikanan na na ay free time 1 to 2 hours lang jud na pwede makagamit og cellphone. Dirita sa uban pang texter na dapat lang Papa Kebs, oy kay di ni masugo ako ang mga anak.
1: Ayan,
0: si Rosie Dila Cabigues sa Tagum City. Ayan, so good morning si Moha Rosie Dilara Cabigues. Ayan, so tama jud mga higala na siyempre, kung naka-focus na inyo ang mga anak diya sa phone, di na masugo sa balay, musuguo ni mo, masuko, or mag-tantrum, or mag-post sa social media na di na ni mo sila love. Munang, listen to kayo mga higala kay sa social media, mangod mga higala kay open book, mangod na diha. Tanan, makitaan kung unsay mo hanggi pang post, social media, na apoy times pod na ginagamit ng inyong identity or identity sa inyong anak para lang mang-scam sa ubang tao. Manang, ang uban siguro, agree jud na limitahan jud ang paggamit sa mga bata na 13 anyos, kay na uban na mga eskwelahan about sa Europe ato na part na ginaban o gamit o phone ang mga bata 13 anyos pababa. Tungod kay di ka-focus may gala. Ayan, so dapat jud na study first na unta diri sa Pilipinas na gari na ang iba na social media sa mga kabatanunan. Kay mga focus kay kita sa una mga higala. Ayan, so mga 90s, 2000, wa pa may uso cellphone sa una.
1: Ayan,
0: so makapokus yung tag-skwela. Hindi na ito makapokus sa ula kay, ala, dugaya mag-resist. Uy, kay magkwan namin, mag-away, pag-away na migdama.
1: Ayan!
0: Makaroon lahi na manggod na wala na sila yung physical activities whatsoever kay tungod kay naan na sa cellphone. Ayan, so sa una kay hilig mag-basketball, mag-resist, kay mag-saba ka ng bahay kubo, mag-tumbang preso, tigso-tigso, di ba? Karon kay wala naman, kay gusto naman nila kay si-expose na social media, sige o ka sayaw-sayaw, manang usabay ginarant sa social media, di ba? So, mo nang na-lock sila og values mga higala. Ayan, so, na yung mga storya sa social media na dili maayo, i-apply niya siya hang kinabuhi. Matingala na lang ka, kusog mamalikas mong anak, yabig si mong anak na, mamay, mao may gi istorya sa social media, mao may gi istorya sa TikTok, abi na kung tama.

mao na may gala na. Uy, yun, ayan, Papa Kebs. Dirita sa kuwasa. Ako na po, Dani. Papa Kebs, uyun baka na limitahan ang paggamit cellphone sa mga bata 39 years. Ako, mga higala, personally, mga higala. So, uyun ko ano yung mga higala. Kung na ay batas, ano yun, limitahan ang paggamit ng cellphone, yes, of course, uyun kayo na mga higala. Kay, siyempre, mangod mga higala. Kay, daghan na kayong mga kabatanunan ron na makipag halubilo sa mga tao na dili pa kanyo close. Daghan na kayo tungod anay sa mga cellphone, mga minor na sayo kayo ang teenage pregnancy mga higala tungod sa cellphone. O nang careful jud o gaamping jud sa mga inyohang mga anak. Kay daghan kaayo na makita lang social media, tagaan lang pa flowering words sa iyang kachat, ya makita niya. Wala ka na expect na abiga minyo na dali na okay na na hayahay ng buhay, so dili jud mahigala. Kailangan jud siya iban mga higala. Kunang ato ang mga parents karon kung kaya niyo na ikuan di paggamit inyo hang mga bata sa mga cellphone, ayan, so try niyo explore ang Google Parenting. Ayan, so kung naka-Google mo, naka-Android mo, ayan, so Google Parenting mga higala. So diha ninyo ma control kung pila ka oras siya pwede mong gamit og phone, unsa yang gina-install o unsa yang pwede lang matanaw mga higala. Ayan, so as much as possible mga higala, so out sa sila sa social media. Ayan, so okay lang man siguro mga sayo-sayo sa TikTok, pero dili kasi as in babad kaayo. Ayan, so man ang pag-abot sa school, di naka-focus kay ang kasagaran sa inyong sauban. Ay, wala ko ka-post sa Facebook. Ay, wala ko ka-post sa social media. Wala, magamay na ko ang followers. So, ato may gala. Ayan, sa unta may gala. Kaya ito ka ng tagaan na ito panahon na ito ang mga anak na ito. Ayan, sa so, kung hiling man sila Facebook, storyahon ninyo na sige Facebook, eskwela sa, pero di mangun maapot sa point na pagbawalan. Ayan, so limitahan lang. Ayan, so kung Monday to Friday eskwela, ayan, so dili sila magamit og cellphone mga higala. So pwede sa weekend magamit lang sila phone kay wa may mga klase, kung mahuman nila ang mga assignments, so ina na siguro mga higala. Ayan, so salamat sa tuwang nag-text sa tuwang topic for today. Ayan, so kablo ko na mga higala na naay mga flaws sa tuwang mga batas, sa tuwang mga unsang baga patako sa tuwang mga bata. Ayan, so wish lang ni Papa Kebs, so i-pray ni Papa Kebs na kuan maminaw ang mga bata sa mga ginikanan. Ayan, so syempre ang mga ginikanan na ganun na experience sa life, ang wish lang man sa to ang mga parents na makalampo sa eskwela. Ayan, so dili siya makuan sa laing landas. Kay kung mawala sa landas, asa mangyapon mo balik sa mga ginikanan? Kinsay man mag-suffer ang ginikanan. Ayan, so mo nang importante jud mga higala na naamoy family time. Ayan, so mo nang start na mo magipag halubilo sa inyong mga anak para open up inyong mga anak sa inyo. Either love life man, crush man, or kanang about sa mga problema sa school. Ayan, so mo nang dapat open up inyong mga anak sa inyo. Ayan, so salamat isanan sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. Ayan, so thank you kayo sa itong mga gala. Ayan, so Friday Mandron. Ayan, sa so, muli niya si Papa Kev. Mag-day off na pag si Papa Kev. So sa Monday na patapuhon dungog-dungog mga gala. O basig, Monday puhon, madunggan ninyo si Sir Calvin sa 9 a.m. up to 11 a.m. Ayan. Og diha sa Bukidnon, ayan, kang Sir Paeng, ayan, diha sa alas 5 sa hapon hangtod alas 7, ayan. So, nungan nyo diha si Sir Paeng. Gusto ang mga kumanan dere sa toang mother station dere sa Panabo City, ayan. Sa ay magalimot ang mga programa, o niya, ang AXL, and Nong Lading na radio drama, and kang Tito Val na patikmo. Ayan, so salamat kayo sa mga staff, mga management, dari mga higala o mga kaubanan ako dari sa atong istasyon. Ayan, so thank you kayo mga higala. Ayan, so sa mga gusto mo palit mga product, ayan, so available dari sa atong istasyon mga higala.
mo ng kung wala ka tood, narami sa Panabos City in Kilid. Ayan, narami sa Bongkawa Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so wa na tayo oras mahigala. Ayan, so sa'yo mo na milit si Papa Kebs. Kayo niya at magpa-play tag mga love song mahigala o mga uban pa mga request dali na nag-text. Ayan, so thank you kayo. Ayan, so Monday na po ito mag-uban-uban, same time, same station. Kinagyapan ninyo ang DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay yung mga basa na ay kwarta. Ayan, so mahatag sa koga, last na awit, gikan kang Bruno Mars. Ayan, request na isa to ang ito ang texter, It Will Rain. Bye-bye, God bless, and happy Friday to everyone.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka malaka, ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa panan-aw. Ug para makasigurado nga ang iCare Drop nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold og iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time og kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula og kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si lola, iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.
6: Introducing Case Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
3: Power 10 Pro Bio Capsule na.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Lima pipito.
6: Taga sa ka, ma'am?
5: Upper sa San Isidro. Sako pragyapon doon sa lala.
6: Unsa imong gagiragamit nga capsule, ma'am?
5: Probio o Jassy.
6: Pili ba, sir, ma'am, kung unsa imong gagipamati?
5: Atong sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Probio, naayo ko yung binhod akong lawas, then akong UTI. Then sa naka-inom na ko, daghan ako na-inom. Pila na dyan ka-stab. Nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas po, okay na kayo. Yun. Wala na yung problema kong pagbawas. Then ang Jassy po, nindot po ang Jassy kay akong ba na gani, mag-i-maintain ka ron.
0: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
7: Bisan unsang matang sa balatian, Amolite Herbal Capsule.
8: Amolite Herbal Capsule,
7: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule.
8: Amolite Herbal Capsule,
7: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Kini si Jun Cardel
3: Taga.
2: Negros Oriental.
3: Ako mata nagapugita di baga kayong tiridiyong ipangayon jun ko 45,000 cash down dyan Manila pag jun himoon motong wapami budget pasandaan na ako hangton nabot kong palawan yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps kaya pula nalagay kayo kong mata mga 3 days motong akong giparayon na karon nawala na jun epektibo jun kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so bad.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
9: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
8: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
9: Cutis Mestiza lang yan.
8: Cutis Mestiza?
9: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
10: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
11: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikhat rang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved ug aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
5: Mega Pure Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ng epektibo batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients na dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangustin extract, ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
6: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, misis, kulang ang imong performance kay mister.
7: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
8: TerraMax Herbal Capsule.
7: Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
8: TerraMax Herbal Capsule.
9: TerraMax Herbal Capsule.
7: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
10: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagjud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold o iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. iCare Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nagantos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya dili nako kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay iCare nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas ug karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
2: Ang kuan sa doktor sa kuha kay nadaw i-resume daw ni akong mata kanang inigkabuntag nga inig mata na akong murag na ibalas akong mata pati nga alanga og imong bukon pati yung haplusa. So itirisitaan ko sa to doktor ato nga panahon nga sa tong tambala nga mahal-mahal ra ba pod. Wala may alibyo. Wala man siya maingon nga naagi siya na kayuhan. Bisagun sa lang itong akong gipangkuan. Ning abot ning CMD eye drops kung gigamitan. Sa kaluwi sa Ginoo ang tud karon wala na ginubalik itong mga magpula-pula nga hapdos. Kaya ako mata, inika, mata na ako nagkabuntag. So nangingkuan ako, basong na gamayin katol sa kunta, ako daw yung patuluan siya o CMD eye drops.
1: Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhiya sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
3: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
2: Ngayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogo. Tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 na naayo ko. Akong hubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga buto yun sa Power 10. O salamat. Gabi na sa atong labang makagagahong na iyang ibindisyonan, ipanalingan ni inyong mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihang binbalatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
6: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang akuang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa akua. Mas na-boost ang akuang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hayag katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka kung nagkadulasan. Nakatry magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya nakatekuan eh, makatulog na dahil ko balik. Delibra dati. Ate nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami dito sa panglawas. Tananin mong ginabati. Murao, kung sa ito'y ginabati, maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganik ako, naman ko'y symptom sa UTI. Naobserbahan ako nga.

0: Okay, so mga pinangga, arita karon sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kung ano siya mga pinangga, arita sa mga troubleshooting sa gitawag na kog nagkalilahi ng mga disorders. Pananglitan, kaning ato ang gitawag kog tiyan. Gitawag man siya pinanggag abdomen, pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag, gitawag na to pinanggag 4 quadrant. Four quadrant ha, kay gikan sa to ang tunga-tunga kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag og boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw upper quadrant, kaning ubos lower quadrant. Nya dayon ang pikas, ang diri sa tuo gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Nya pikas pod left upper quadrant. Unya, left, lower quadrant, mga pinangga. Arita karon kung dunay mag-trouble, una-una sa kanang across. Linya, pinangga, sa pusod. Nagi kag left to right, mga pinangga, pag mauna siya'y magsakit. Matod pa pinangga ilhanan nga duna kay problema sa imong abdomen. No, sa imong abdomen, sa imong gitawag o kanang bladder, unya, sa imong gitawag o kidney. May kidney disorder, then usagan nas mga ilhanan mga pinangga na dunay pelvic inflammatory disease o musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang gitawag lang kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinangga o katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinangga ang mga ilhanan ha. Then, ang ikaduha, kana bang palibot sa imong pusod? Pusod niya area, ha? Inya, mudaga na siya pinangga, paingon sa right, paubo sa right, lower quadrant, mga pinangga. Sa Bisaya pa, paingos bugan. Gikas pusod, paingos bugan, ha? Sa tuong nabahin sa puang tiyan, mga pinangga, basta unang ilhanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodo na'y magsakit, ilhanan na pinangga ang nagyapaki sa iyang appendix. Naa siya'y appendicitis or mga tao, mga pinangga nga dili kalibang. Yang uban ani gisigigbut dan. Hikapong yan ani mo ng tiyan, libot sa pusod. Paingos bugan pinangga, di nagay mahikap kay sakit ang dugon. Kana pinangga, ilhanan na siya nga o giatake na sa pinangga sa aniyahang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoda yung kaglobe, ay piyero gata, ay numa. Kung naaka din ay virgin coco oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinangga para magkalibang-libang siya. Muna'y purpose, ha? So, simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinangga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maodo na'y magsakit mga pinangga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon ay diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Muna pinangga ang ilhanan nga naa kay colon cancer na binagmagkalibang nakagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinangga. Unya babae nga doon na sila gitawag na tog left ovarian cyst. O pinangga ha, paingon na siya bugan. O pinangga ang musakit, magpitik-pitik. Unya, katupong dunay mga regional kanang enteritis mga pinangga. Unya, katong dunay mga uterine, fibroid, or polyp mga pinangga. Sa ilang matris o sa ilang itawag o kolon. Magsakit ng sawala, nga ubos na bahin. Modo na siya pinangga ang buot ipasabot. Karon sa ubos nga bahin pero adto na pud ta sa right side. Right side mga pinangga, mo na ilhan nga dunay mga acute appendicitis, mga tao nga dunay colitis. Katubang mga tao di magudhi nga libang. Unya sunod pinangga do na sila do na mga pinangga sa right lower abdomen pamanta mga pinangga. no? Unya katupod kuno nga dunay gitawag na to og mga polyps, maugyapon mga pinanga ang batian. Okay, kana ha sa right lower abdomen. Karon sa kata si babaw sa upper abdomen. Direkta na pud musugod sa left side mga pinanga, no? Sagad magsakit na labi na og dunay food allergies. Diha ang musakit. Unya katong nag-heartburn. Nag-heartburn mga pinanga. Lisod o ginawa, sigit panugtab ha. Unya katupong dunay mga hernia mga pinanga. Unya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome, no? Tingnan ka nga sige kalibang, no? Unya mga pinanga katong mga taong dunay peptic ulcer. Mana pinanga ha, right upper abdomen. Okay, naog ta pinanga sa tutabalhinta sa pikas. Anita mga pinanga sa gitawa ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon adto na buta sa right upper abdomen. Pag mao nay magsakit mga pinanga ha, kanang ang right upper abdomen mo na may atong mga ribs. Gusukan dapit pinanga. Kasagaran na pag right nga area sa gallbladder na og sa liver. Nga area mga pinanga ha. Labi na nay halo butod-butod kana mga pinanga fatty liver, gallbladder stone or doon na siya pinanggay liver problem. Labi na medyo maggahi na mga pinanga. Either liver cirrhosis bapod siya mo na iyahang bapion. Then karon doon ay mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ini ito nga bisan asa naman ito magsakit naman tibok akong tiyan o di masabtan. So nagpasabot ka na pinanga nga doon na kay gitag na ito indimok triuses mga pinanga. Kana ha? O niya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po gitag na ito internal injury. Labi nag na disgrasya ka kan adto ang napaod ni mo pinangga kana unday ang imong gitawag og kanang tiyan mga pinangga oy bantay taha kay basig do na internal injury niag napasagdan nyo pinangga na ada na himo day sag inflammation paghubag pinangga pagbukol kasagaran pud sa mga tao mga pinangga nga do na sila indigestion mao pud do nay batian. Unya katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinanga, no, nag-miscarriage. Oh, unya sa mga tao nga stress kaayo. Kung nag-stress ka mo sige kaon pero mahitabo ang sakit inyong tiyan mga pinanga. Magsakit ang inyong gitawag og tiyan. Okay, so mo ni mga pinanga tisgutan karon about aning ato ang gitawag og abdominal pain mga pinanga ha sa nagkalahi ng area sa kuntiyan. Sa ato ng Bisaya, basta mo inuwakag, aga sakit na kuntiyan. So wala mga pinanggay identification. Sa tuo ba, sa wala, sa taas, sa ubos, or across the abdomen. So at least karon, naanamoy na sama.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Okay mga pinangga, ni Atay nagmalampuson mga pinangga, no? So, sir, sa ito'y pangalan ni mo?
2: Alex Kinikito.
0: Alex Kinikito. Taga diin, sir?
2: Alex Kinikito. subdivision.
0: Asa to?
2: Liseral di subdivision.
0: Liseral subdivision Panabo City. So pirmirong ani ni sir, gasungkod gini siya. Gasungkod miaging Miyerkules. Nya karon unsang pizza ron? 26. So katong mga ani siya mga 21. Diri ni siya sa Panabo Clinic ha. Unya after 1 week sir, pagsaka diri di sungkod man gini si sir. Sige sir, unsa man sir, mabuhi na imong sungkod?
2: Isa lang ka sungkod, pagsaka, isa lang ka sungkod.
0: Pagsaka, nag-isa ka sungkod, pero diri sa taas?
2: Wala na sungkod.
0: Wala na, sige daw sir, pakita daw mo lakaw sir, nga di nagyong ka makasungkod. Nasa sir, kay dako daw, nasakit pa ni kay 1 week pamanggod. Wow, pero nibalik na iyang mga kalsyum potasyum. O nga to ang matanggal ng uric, kaya mabalik tong cartilage. So mo na si sir, dancer naman ni si sir di ay. So, sir, katong pag-anhidre, gikan ka hospital ato?
2: One week
0: po ka na hospital. Sige, okay na sir, makalingkod na ka sir. Okay, so, unsa may ilang findings dito sa imo, sir?
2: Uric.
0: Imong kriya, wak mo saka pa. Di mas maayo.
2: Cholesterol taas.
0: Prostate ni mo, fatty liver. Amo ni magpunga si sir. Unang i-advise na ko si sir nga o kita man siya mga guwapahon, dili siya mo patong kay hangakon man. Siya mo ipatungan yun. No? Mo na mga pinangga. So, mama na, nga naagyot ay alternative ba, perminte. Unya, sir, sa isa kasi man na, kumusta? Although, dili pa ni mo tanan na kumplito ang bawal, no, pero daghan na kagibiyaan. Nga, pag-cleansing si Giglibang. Ay, kumusta? Ingon ka ni reduce magka? Pila? O sa 1 week, 3 kilos ang iyang gipayat ni luag-luag o diyang short. So, mao ni mga pinangga, no? So, pasalamatan pagay na to ang Diyos. Unsa may mo ikaingon, sir, sa herbal? Kay, i-compare ni mo sa umang pagpanambal ni mo.
2: Herbal, suway na kita sa ilahang nang gibawal bitaw. O, di na ito sa bulan. Bulan ito sa ilang advice. Dali, ayaw.
0: O, nakita din ni sir. No? Siya mismo ang nakatestimonya. Siya po mo naka-experimento niya. Mugaan-gaan ba yung lawas na, sir?
2: Mugaan-gaan. No? Ganit ako karoon na hindi sa ulan ng isla hindi kang susunod
0: ko. Oo, munang sinog. Di ganyan mo sugot. Kay magdugang mag-uric.
2: Ang gusto na ito, namayo ta.
0: Oo, mamanaging on, sir. Pag gusto mo, maraming paraan. Pero katong mga taong di gusto, maraming dahilan. Okay, so muna yung mga pinangga. On, sir, panawagan ni mo sa obang nagmasakit on po, sir, nga wa pa kabalo diri.
2: Itong mga may pala sa akong gibati, pupura pa sa gibati, puro mo din sa panahon.
0: Sa clinic ni?
2: Clinic ni Dok. Lagi. Lagi. Layo yun.
0: So, muna mga...
2: Iwan sa ating gibati.
0: Kwan lang yun ka ng musubay lang yun sila sa mga bawal.
2: Determination na ito.
0: Determination
2: na ito.
0: Tama ginama pinangga kaya nga to diri adds life yun sir ama ka nakabalo diri sa clinic
2: tabi-tabi na po
0: dito ka sa radyo di Baktas di ay mayo kay na isko kisa may nakatabi ni mod no katoy mo mga kaubang na gidala diri mo yung nakabinta ha po ni Marites po di ay no makatabang po ni mga Marites di ay so muna mga pinangga nga kamu mismo sulayan ninyo then sabay yun nga mumintinan na mo sa mga bawal para dili mabalik ang sakit mao gina mga pinanga mo na yung sikrito sa dali nga kaya gani 1 week pa sir no so nakita na ni mo ang imong kaayuhan so padayon sir ha God bless you maing pagpaminaw pagbiyo sa tanan sir ang sa tuituri pangala
2: Alex Kinikito.
0: Okay, so may pagpaminaw, salamat sa Diyos.
3: Bawal magkasakit.
4: Bawal magkasakit.
3: Bawal magkasakit.
0: Okay, so welcome back na po mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. No, sa hatod ka ninyo pinangga sa Duklagit Naturopathic Clinic. Okay. So, hala mga pinangga, sa gihapon makauban nyo Dr. Lagit ha. Ang ato na po karong isgutan mga pinangga, kanabitaw mag-bloating, nga nung magbutod-butod ang imong piyan or atong piyan. Unsay mga indication mga pinangga. Sige. So, niya mga pinangga, kasagaran nang magbuto, dunay mga allergies. Common. Sunod pinangga, o dunay appendicitis. Manang ay mo kumpiyansa. Magsige nagigbuto di mong piyan yan. Sakit na ganihitapon ang imong libot sa pusod. Panaog dito bugan sa tuong nga bahin pinangga. Appendicitis na mga pinangga. Kalibang rayo lang lagi ha. Onya katoko nung dunay mga obstructions, adunay gitawag na to pinanggag obstruction sa ilang kidney. Ah, nag-traffic zone ha, so nagang graba na, may balas, may bato. Onya katong dunay mga adrenal disorder, mga tao, mga pinangga na dunay colon cancer or diverticulitis. Mga taong daotog kidney na kanang nagahupong-hupong na ba, nagaedema na mga pinangga magbuto. Mga tao nga duna sila'y fatty liver, magbutod po. O katong dunay mga gallbladder disorder. Okay? So mga tao sa mga pinangga nga dunay mga heart disease, common po nang mag-gluted pinangga, magbutod, munang ay mo kumpiyansa. Yung kagipanuhot, rasyuro niya, na naman na'y heart disease. O niya, mga pinangga, katong dunay mga irritable bowel movement. Ika nga, uy, gibutod. Siglit pinangga, okay? Nag-LBM, sabay pag yung hangin, no? Kana pa na pinangga, okay na na, kasapian naman na. O niya, katong doon ay mga kidney disease, doon ay mga lactose intolerance, magbutod po di ay. Ha? O niya, katong doon ay mga babae na mag-menstruation, oh, normal po doon nga naibutod mga pinangga. O niya, katong mga tao nga overeating, no, ni pinangga, sige na lang cook up. Okay, sobra ang kabusog o ang mga tao nga doon ay mga peptic ulcer, magbutod po din na o doon ay tumor. So, mo doon yung mga pinangga ang mga indication. Okay, so mga pinangga ay mong kumpiyansa pag mauna na ay mahitabo sa inyong tiyan. Okay, sa buhaton, mga pinangga, una-una, dili palipas oras ka. Regular ang oras sa ka. Mga pinangga ha. Okay. So, i-text na lang kayo, programa pa mas dok lagi. Okay, so, mga pinangga, ang inyo na yung buhaton karon basta magbutod na, una, pinakasimple, butangag init butilya, or katong mga hot rubber bag sa klinik, ibutang to dito sa imong hawak o sa imong tiyan, back to back, ha? Hawak o tiyan, mga pinangga, labi nagmanakit imong hawak na nagbutod ka, butangig yung init. Okay, ano lang pinakasimple, kung mga light lang na amos bukid, butilya lagi. Ayan ang hampul-hampul og dahon eh, nalob. Minus mana. Kadali ra na, mubugno na dayon. So buhaton ni mo anak mga pinangga dayon, pag mauna ni magbutod, i-check po na. Kaya pasigo ka kalibang. So mag-cleansing ka, inom kag palibang mga pinangga. Okay? Unya kung doon ay heart failure mga pinangga, heart disease, hot compress, dughan o likod. Ganiya, hawak ng tugtiyan, karon upper na ta. Dughan o likod di compress. Unya mga pinangga, mag-inom dugang nilaga nga 7-7 herbal tea. Butangan, ginimo nagluya o dulaw mga pinangga. Ana ang pamaagihaw niya, inom kayo sa kabaso ka daw. Nindot kung imong butangan atong 16-1 na to nga mais na kape. Kaya mo palibang to pinangga, unya, kusog mo tumutanggal o acid, labi na itong may mga peptic ulcer. Unya, ang namtoy activated medicinal charcoal mga pinangga nga grabe kayo ng charcoal pinangga, mutunaw o inflammation na nay tumor, nay cancer. Nga kusog man mo palibang mga pinangga, mag-cleanse ko ng uling. Kabantay mo pinangga nga, tanan na itong water dispenser, bato man nag-uling ang sulod. Eh, lahi ng mga precious stones. Or selected stones ang precious. Kaya mo na. O niya, pinangga, naagid siya'y uling. Kaya mo na sila'y tigsala mga pinangga. Oh, tigsala na sila. Na, pabayaron tagmahal kayo ng ilang dispensin. Okay, so, manay buhaton ninyo mga pinangga ha, para matabangan. Dayon, naapunta dito yung Super Wonder Tonic. sa clinic ha, mura nag-snowbird ang lami, mahalang kay paitangis. Unya na po tay kusubas kong superfood. Muram tog salabat og lami. Muna pag makainom ka pinangga, habwa ang utot, hangin pinangga, iutod to niya, bugaan imong pamati. Pero na pag ay magsigig balik-balik, mo na ni iyang mga indication. Dili lang kay gases. Ah, muna ha, basta hatong press good everyone on. Onya mga pinangga mo na maghilig na kagkaon, pinangga kamuti. Oatmeal with soya, onya kamuti. Kaya gitawag man ng kamuti na musical root crops mga pinangga or musical food. Kinindot mo na pinangga sa di pa ka makalibang makautot ka. Kaya naamay kanta sa gingon last karaan, tonight, ang di makautot patay. Inya, sumpayan sa unahan ng sapi ang dukto. Ala, sige mga pinangga, hinaut nga namo'y nakatunan. O kung saan po niyo pagkatiman ng inyong mga bloating. Muna mo mo clinic, magpamasin mo. Kay makita mo na na ay fatty liver, na ay gallstone dito. Ha? So, hala mga pinangga, feel free. Kaya giyoper na nga, libre. Pero dito mga pinangga sa sentro. Sa una, 2-5 ang bayad na. Ambot ka ron kay huwag na magkawapad itong mga pinangga. Ha? Muna nga machine ilang ginagamit. Nakanindot po na itong machine kay pati vitamins o minerals ma-detect niya pinanggap. Okay? Kung tama ba, sobra kulang pa.
5: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, so mga pinangga niya po ay lahi na sunod nga the best for stress. Para sa kitag na itong stress management. Huh? Mga pinangga, basta timanig yun kanunay nga ang pinulungan nga naging one, do not entertain the problem, but let the problem entertain you. Mga pinanggay ay importante kayo ha. So nindot pinangga ning combination sa pineapple and buko. Labi na mga pinangga duna siya gitawag na tog celery. Celery mga pinangga ha. Ano minduta ro bagay kay kaning pulo maghari mga pinangga tanang klase sakit sa uto. Tabangan niya so ni ang mga pinangga sublion na to ang mga benepisyo mauni ang magcombine. Basta ang sikreto pinangga iniblend amindot ani katubuna kay katong blender na pang smoothie. Tubig sa butong ang isa mo. Tanang pinangga, maglulay ka, maglapwa ka, kung mga dahon-dahon, nindot ang tubig sa butong ang imong itimpla. Perting nindot na pinangga. Niya ang tubig sa butong ha. Una-una, hydration booster man siya. Mga pinangga ha, kay losodium man siya. Content, i-reduce po niya ang ditaw na to blood pressure. Mami mga pinangga din dako ikatabang para sa digestion. Kaya mo mami mga pinangga una-una makapastress maguna to. Tungod kay heavy ang imuhang gikaon mga pinangga, weak ang imong digestive system. But papasabot ba nga panahon unta nga imong dugo dito sa utok mo tabang ang nahitabo mga pinangga, ang imong dugo na bahin ang uban na supply to as utok, ang uban to as tiyan. Oh, kaya nitabang man siya digest, ang sekreto magod basta stress ka pinangga. Ayaw kaon. Kumukaon bang ka pinangga, light meal. Muna pinangga ang sekreto ha. Then morning, ang butong mutabang para sa digestion. Then matod pa mga pinangga. Ang iban pag magka-stress, kalibangaon man. No, niya daghang pinangga, mga pahak ang ilang gitawag o mga buhok, ulo. O magpahak-pahak-pahak. Katapod mo na sa stress niya. Manggawas ang mga skin disease. O na mga rashes, allergies. O kana epekto na sa gitaw og stress. Pero mga pinangga, kuan din ni. Matod pa ang butong makatabang mangguni mag-reduce sa chances sa diarrhea. O kitaas mo kay sa potassium content. Nya karon og imo ding haluag apple. Na kanindot sa apple mga pinangga kay improve niya ang imong digestive organ. O kana mo gyud siya gitag na tog bromelain. O kay mo ni makatabang pinangga para man ni pang katubitaw mo, di ka matunawan, pinangga ni Agyot Brumalin, mga pinangga katabang. Money fight to aka ng bio, money enzyme na naaspin niya. O niya mato pa pinangga, makawala po din siya yung mga body pain o arthritic pain. May pag-stress bitaw ka, pagkadaghang pain-pain mga pinangga. Money epekto sa Brumalin, then maipa-strengthen po niya yung mga ngipon o yung gums. Kaya na iba na stress mo tinawa na tanawa na ilang ngipon na nga lubag ng pinangga. Ani akit as kay vitamin C din i-maintain niya na strong o healthy ang imong bones. Mo ni mga pinanggay kayo handa din i-keep niya nga nindot ang imong skin. Healthy skin ang uka ng nindot ang imong skin glowing. Tungod na sa manganis mga pinangga then good for the eyes. mag-stress ka, di kakatulog, pitahan yung pananaw, ang guwapa mo, pangit. Muna mga pinangga, no? Then matupa, i-reduce niya ang hypertension. Kaya pag-stress ka, di kakatulog mo, taas yung presyura. Mamaya, muna naman pinanggang pinagputasyon. Then matupa, pinangga, i-combat niya ang itawag na tug high blood pressure. No? Tungod pinangga sa lusod yung mauni mga pinangga niya nakanindot kay grabe enhance niya pinangga ang brain function. Ang gitawag na itong tryptophan o ang serotonin mga pinangga. Oh, maunay na niya nakanindot mga pinangga kay enhance niya ang utok na utok pag ito resultaan ng mga pinangga. Oh, maunay nakanindot ane kay naaman niya sila gitawag o aprobisiak effect. Niya matupa pinangga ang gitawag na ito o kanang celery food na i-juice na i-combine ha. Basta nang na ay sakit sa utok, kanigid inyong i-combine mga pinangga, no? Kaya ang celery, mag-treat siya pinanggag mga inflammatory disease. O tanan, na kay gitawag na tumor. O sa imong brain, tunawon na niya. Niya any inflammation pinangga sa imong mga joints. Gikan sa arthritis, rheumatism, gouty, osteoporosis, no? Kaya paging asma mga pinangga, kay inflammation mga ito na. No, okay, naagid siya gitawag na ito butulin o polyacetylenes mga pinangga. Then i-relax niya imong mga muscle inside sa imong blood vessels. O tungod kaya naamin siya pinangga gitawag na ito kanang talaid mga pinangga. Then matutaw makapalower yung diatonis blood pressure ng talaid ha. Then itabangan niya nga i-reduce ang effect mga pinangga sa itag na itong stress hormone. Tungod kaya naapamang bidyay siya i-coma rin. Then, kung ikatabang pinangga, ma-prevent niya ang gitawag na itong mga cancer cells. Okay. Tinobi pa pinangga, pag naakay, grabing sakit, labi na cancers. Mga pinangga, gikan palang daan na ang gitawag na ito, mga pinangga, masses. Sunod sa mas, mga pinangga, wana, tumor, then cancer. Nanay, apelido, inig-kwani mo mga pinangga, inig-biopsy. No? Nanay, mga adeno-adeno. Adenomyosis, carcinoma, no, adeno mga pinangga, basta nanay mga adeno. O, ni aday mga pinangga na i-comarins nga mo ay makatabang dahil siya. Then, i-prevent niya ang pag-spread sa mga cancer sa akin naman siya yung mutulin. Tinobitin sa mga gudit ma-stress gudan ang pag-findings cancer imong sakit. Ano ba mga sakit na wak ni mong i-expect niya? Dili ni mo madawat ang resulta. Trapping stress sana. Kanya, kung di na ninyo i-control mga pinangga, ang gamay mo dako niya paspas ang iyang kalat mga pinangga. So i-enhance po niya pinangga ang relaxation niya, mag-produce siya pinangga good sleep. Kaya na may additional magnesium. Then pinangga i-lessen niya ang gitawag na ito o high blood pressure. Kaya naman siya ang piginin. So mo ni mga pinangga ha, 1 glass every 1 hour ang secretos pag inom nini, labi na pinangga na nakay Alzheimer's. Ni mga pinangga, no? Core of memory. Grabe o ka ng insomnia na sakit mga pinangga. Kana, anton, resulta na pinangga anemia, no? Naanap o ka pinangga, itawag na ito, leukemia. Okay. So, mga pinangga, banat pag-inuman nga juices, nili lang pag-juice, kung nili pinangga, mukaon po kag mga fresh fruit o fresh salad din. Kaon na nimo itong butong, pwede mo itong butong i-apili mag-smoothie. No, gawas atong sabaw mga pinangga. Okay, hala, sige. Para sa gitawag na ito, mga good benefits para iwas mo pinangga sa mga artificial juices o sa mga soft drinks mga pinangga. Ala, sige, kauna na pinangga, presko o mga fresh. Paminam ang mga pangit niya, feeling pangit. Way salig silang sarili, bisag guwapa sila. Ni a pinanggay, gitawag na ito, beauty enhancers, mga pinangga. Basta sikreto ganun yung pinangga. Pag pangit gani mo pinangga, ayaw mo tapaduha pa. Dito mo mga laksot o mga dagway, mga pislat o mga ilon, kay kano may guwapa sila ha. Kung tanaw gani nila nga gitawa to, taba gani ka, chubby, ayaw tapad atong mga payat o slim. Dito ka sa mga tambok tapad. Kay ikaw mo'y arang-arang o lawa sila para di mo ka ma-stress. Morong may sikrito. Para rago na o bugo ka, ayaw ipon sa mga bride. Kaya makita imong kabugo dito kas mga bugok pod mo ipon para ikaw mo'y bright. Ano ba na mga pinangga ang gitawag na ito? Sikrito. So niya pinangga ang mga beauty enhancer na ito. Una-una makatabang daw ang lemon pinangga, tomato o watermelon. Muna nakanindot yung pinangga ha. Kaya ang watermelon di ay na magudya pinanggay kita og natug natural glutathione. Kanya pag mga yellow color gani mga pinanga nindot kay taas siya collagen. Moro man yung pagwapas mga babae, uban kasi yung palitan ng mga bra ng mga push-up bra. Ay, banatig ino mo na ikulajero, mahugot ng inyong mga panit, mamuskok ng inyong mga tutoy, aron nindot mo tanaw, kay nindot mo tanaw na yung bra, aron mahubuan mo bra. Na labi ng banyo nyo, dili safety, mali. Makaingon na sila, ini tagawas ni mo dito, anana, na kung fake. Oh, na ang fake. Oh, no, so mga pinangga, nakanindot ha. Kaya ang watermelon pinanga, una, maka-queen siya of thirst pinanga. Okay, naman siya electrolyte o water content.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
6: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
7: Naun sa kamari? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
6: Nawad ano man kukupag-asa pa eh? Kaning mga gipang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
7: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imo mga sakit.
6: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
7: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
6: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
8: Serbisyo Publiko.
6: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
9: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
10: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
11: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
12: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na.
0: Okay, so mga pinangga, ni Ana po yung nagmalampuson siyang dibati ha. Usa pa lang ka kasi man na, no? Oh, so usa kasi man na. Nay, unsa pa yung pangalan to ni mo? Dominga Abergonzado. Gonzado, Abergonzado. No, Dominga Abergonzado. Taga-asa na
8: eh?
0: Ah, Dres Bunawan, Dabao day ka. Kaning unsa may finding sa doktor sa imong hadi ay?
8: Pagkonektado kita ko.
0: Ah, wala. Pero unsa man to'y gibati ni mo?
8: Hangak.
0: Paghupong. So, muna nakita niya mga pinangga. Kita siya ang yuri ko kreatinin. Niyang iyang hangak. Naaman ni siya ay galuston mo ni mo hangak. Pero sa isa kasi man na ni mo nga cleansing, unsa na may nabati ni mo? Na improvement. Ang imong hangat?
8: Hindi na po tayo.
0: Hindi na, okay. Naawa pa magod kagawas yung galuston. Pero katong ginapainom na to, no, super wonder tonic, mga kanin mga pinangga, muna yung ginainom no nga, ang iyang hangat pinangga ni arang-arang, o niya naghimo o gipod siya cleansing pinangga. So, natay 77 herbal tea. O katong iyang colon cleansing tea, nindot imong kalibang ani?
8: Oo. Oh.
0: Oh, grabing kalibang niya mga pinangga. Unya, matod pa sa imong bana, kaganiha pa daw sa kabantay nga ni Kuyos na imong...
8: Oo, ganiha.
0: Mupay pagkabantay niya ni Kuyos na imong hupong sa tiil. Nay, kumusta ang pagkuan, paglikay sa mga bawal? Wala maglisod?
8: Wala man, okay lang mga
0: tao. Oh, basta mga gustong maayo, naganay pumaagi. No? So, unsa may panawagan ni mo sobang nagmasakiton? Or lain pa yato, asa man ka na kay Balog Dok Lagit Clinic? Ah, katong may ara po ning tabian ng mga silingan. So, may ngala na to? Ah, si Jacqueline Bastanes, mayong pagyo ni mo. Ah, so na at least na ayo na siya, glory to God. So, motoy nakatabi ni mo, motoy nakaarigyo kag Panabo Clinic. No, so mo ni mga pinangga, no? Na unsay panawagan nimo sa ubang nagmasakit?
8: Magpadayon lang ta kuan mga gipang
0: katuwa pa ka balo.
8: So wala pa nakahibalo ah. Kuan lang kay para makahit kuan gyud. Manong lang ang bawal para mga ayo.
0: Ah, nya ay kalimot pinangga kay kada adlaw libre man atong check-up sa clinic, no? Nya bat nilang ninyo ang schedule ni Dr. Lagit para ana mo'y kompleto nga program. So mga pinangga, nay unsa toy utrong pangalan nimo? Dominga Abel Abergonzado. Okay, so mo ni mga pinangga, daghang salamat sa inyong pagbiyo sa pagpaminaw sa mga testimony.
3: Bawal magkasakit!
4: Bawal magkasakit!
3: Bawal magkasakit!
0: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema. So, niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas raman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay, so mga pinangga, hinumdumi ang unang hinumdan manggod sa mga gipang diabetes tungod anang hingaon kay mantikaon og taba. Pag-isgot ka nagtaba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mo prito.
13: Agoy ang trabaho magod niining mga false mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pagbambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay apil ang kamis sa wala ma-process pananglita. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar. No? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato NutraSweet. Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Ha, apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imo buo nga himuon ninyo? So kani siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang gud mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa to mga karaang hugaw din. Karon unsa unyo papababag sugar, mag-detox mo. 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinangga ang inyong kaunong na dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yung gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya, kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un ramana.

0: Inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduhan lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Ah, labi na mo 4 mo 5. Samot na niya, ilhanan ni mo na pag taas na kay blood sugar, kanang blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Ah, anaha niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjeron, ang lalaki, mupilo na podo, dali na mga pinangga, mukupos, nag-inig, magjarjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan, okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga, okay? Pag naano po yung samad, lahi na po nga medication. Okay, so, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
1: Love yourself! Love yourself!
2: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
3: sa 059-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
2: Unsa pa imong gihuwa, text na!
4: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiag ka to. Binta to kayang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Nya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung gikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Kung bulan nun pa, may man nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Ana man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila, manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Ang sama na to, mare, sakit ta po yung magparis. Atoon, mga pinangga, nagparis siya. Basta kay isara siya, mga pinawabtings kagabi. Ingon siya pinangga nga, ay pre. Kanang, kwan pre, kay pastila nang iya din kumpari kay gilihian mo din kabayo na sobrahan sa 8 inches. Sobrahan 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo din itong iyang mare, nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kaya ang sa iyang bana, tama ramang kadako. Kaingon lagi iyang kumari nga pre. Kanang, mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Pating sakita din ang imo. Gigabaan mga pangga, ha? Sa mo nang amping mo. Amping mo. Hello, Doc. Mga gingon dire, mga manicure. Ansa ni? Doc, nagpa-manicure ko. Unya, infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection no, naglaguman ingon sa doktor, pution daw gingon diri sa top, pution daw kay diabetic daw. Please tabangi ko Doc, ihumulog ini tubig oi. Paglaga dag tubig butangig asin og suka bayabas. I-try nimo isigig humol mga pinangga ang imong tiil, ang imong asa nang ingrown nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello Doc, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata nga giubo kanauntang ang iyan lang ilibang ang plema. Magbuot mampuga. Diba? 1 year old mga pinangga ani ang uban magana na kuruoton gud iyang tilaog pinangga aron iluwa gyos bata kay na may batang di kabal lumuluwa. Puro lang tulon ang nahibawan. Pinangga, pwede rin magkasigigin ng mga apple juice. Pero namos bukid na may klabo, pugon ni mo prisko ng klabo, pinangga, isigin ni mo painom sa bata. Isigin ni mo painom, idrapin ni mo pangga, ha? Ang uban ini, kalibang, ang uban iluwa ganila, ang uban ni agig sipon. O niya, kanim batang giubo, so 1 year naman, basigi puli-pulihan in taon ni Kugos, dinalisa. Napaon na hutan, giubo, pinangga, ipahilot na. Kundi patungilag init nga butilyan, dugan, ugang likod. Okay? Wa naman tayo kung oras mga pinangga, maadyong pagpaminaw na lang ninyo.

0: Hurot.
1: Dok, dok, dok, dok, isa dok. Ay, kalagot. Lumipod na kay Mamino da.
2: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo o inyong budget na inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar o gatangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic.
3: Okay, sa ato pong mga pinangga ang tigpaminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga dalan padulong sa pantalan, ha? Unya mo labay mo mga pinangga unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod ana pinangga Rose Bookshop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang ana mga pinangga tuloy man sila kadagkong building na atas tunga kanang itom ang kolor. Mga pinangga, ang tawag ana A Square Building. Mauna mga pinangga, di ka maglibog ha. Okay, naman ay karatulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then na ada pinanggay magsigi cooperative sa ilalom. Then sunod na LBC, ibabaw sa LBC na ang Duke Lagit Clinic mga pinangga. Kunya, kada Merkules, personal nga naa si Dr. Lagit. O Abril lang mga pinangga ang atong Panabo, Lunes ra hangtod Biyernes. Sirado nagsabadog Domingo. Pero ang tanang mga clinic, Abril na Domingo hangtod Biyernes mga pinangga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot, tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit o di mo katuod ang 0-5-9-07-9-20. Huwag tanawa kayo naka-flash na mga pinaga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ng mga pinanga ng mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa. Kini si Dr. Lagit mga pinanga, nagpahibalo kaninyo nga ang atong clinic sa Tagum City nabalihin mga pinanga. Oh, kung gikan ka pinanga o CDS na bunturan or super highway mga pinanga adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mo clinic, gikan mo palingki, no? Labi na sa mga nakaadto na sa clinic, ala, inyo mutabok lang gid mo pinanga at bang sa clinic. Unya balik inyong tanaw paingon dito super highway mga pinanga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa clinic mag-ihap mo tulo ka gasoline station. Una Star Oil, tapad na to GT. Ikatulo mga pinanga may gas nga gasoline. Then sunod na taas nga building o kakayurin building na mga pinanga. Okay, room number 6. Ang katapad na to mga pinanga na asya'y Wow e-bike. Pero kung gikan mo mga pinanga Iglesia ni Cristo pasulod mo sa terminal, pag-abot ni mo anang Petron na ay kurbadahon. Kanang Petron nga sulod sa dool na o palingki mga pinanga ha? Gitawag nagkurbadahon dayon talisay. At bang anak mga pinanga, makita nimo ang Wow e-bike. Monay tapad sa Duke Lagit Herbal Clinic mga pinanga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo, huwag kayo magkalimot, huwag doon na mo huwag manawag mo, di mo makatood mga pinanga. No, tawagi mga pinanga ang 0-5-9-07-9-20. Naamin, naka-flash mo ni mga pinanga 0-5-9-07-9-20. So, ay magkalipat ha kay katuro bang sa may Iglesia ni Cristo na naapoy Petron kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod paduol sa palingki ang tawag ani pinanga at bang sa Petron o kurbadahon niya talisay dayon at bang ana pinanga na ang Duke Lagit Herbal Clinic o niya ang tapad na to mga pinangga na i-bike o niya sa pikas tapad na ang namaligya mga pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gyud mo masaag sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka-good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So ayaw kalimot, no? Come one and come all.
2: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton o maayong panglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Doc Lagit Clinic, abli na matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi, o alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad o muwati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida, o matag Huwebes, naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ning siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City, and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Pahibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
5: Ang musunod nga sibya usa kabinairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o paruganan ni ining sibyahanan.
6: Siren ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Siren ta! Og, ari ang inyong anchorman, Mr. Kik!

ay runta. Sa ngalan sa itong sibihan ng DXOD 96.1 o madungog sa kita sa Light FM 90.9 sa runta. Okay mga kabida, kuyugi ako ninyo sa kauras nga tolumanon ni atong programang sa runta. Sa ngalan sa itong station manager Ma'am Rose Bulpa o sa ngalan ni Engineer Olpe Orio o sa itong kauban ng speakers lawak si Papa Kibbs. Mayong odto o gauban ninyo ako kaya daghang kitang mga butang isgutan, butang ekonomikanon, espirituhanon, politikanon o mga butang na din ikaw ako kitang tanan adunay mga kalambigitan mga kabida. Okay. Nalubog na gyud si Clerk Baterbunya. O niya karon mga

Pagyon. Ani na gini atong sistema sa atong nasod Pilipinas. O gani, ang atong pangagamhanan labi na sa Senado hungihong na kudita. O mabalik na po ang Caetano Black. Kay matod pa, aduna na po'y duha ka mga senador na mo ambak sa Caetano Black. Borbida. Una kita padayon sa unahan mga kabida atong timbayaon ng atong halangdong mayor nining siyudad sa Panabo o si Jory Lampagos o siyempre sa yapong vice mayor Engineer Franklin Hintelis o kay Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan ang executive secretary sa atong halangdong mayor. Aga siyempre si Konsehal Bongbor Rilampagos ang konsehal sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Aga second district board member Attorney Jake Rilampagos. Mao kanay atong mga amigo sa atong programang Sayronta. O gani mga kaigsuunan, wa na maging malilong kanato ang krusada. Ang kiningni ang Rilampagos Dubular kay Luster Manggod ang atong halangdong mayor Jose Jo Rilampagos o giyaha kining ipa-extend ang iyahang serbisyo sa tibuok probinsya. Mukha ang team RR Rilampagos Rilyon. O siyempre rin sa siyudad sa Panabo ang iyang bilinan sa iyahang responsibilidad isip mayor ang iyahang anak ang kasamtangang executive secretary. Kay mas nindot manggod ng imuhang anak na kanay mong kadugo ba ang ibili ni mo ang imuhang responsibilidad isip mayor meaning maong siyudad sa Panabo. O gato ba pong nakita mga kaigsuunan na ni-perform ang pudog maayos Ma'am Joanne.

In behalf sa iyahang amahan, si Ma'am Joan ang ni participar. O gato pong madungog ang iyahang mga mensahe, hanas na gyud. Kayang trabaho man gud mga kaigsuunan, executive. So dili na lisod ganiya ako na mamahimong mayor pohon kung tugutan sa atong mga kaigsuunan ng mga panabuans ang maong responsibilidad isip mayor nining siyudad sa Panabo. Mayong unto kanimuda, Brad Bador Gabino, all the way from San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Salamat lumon sa makunanayo ni mong pag-uban, pagkuyog ni atong programang Siron Tao. Balik na to ang Panabo niya. Dito nga sa Santo Tomas, Davao del Norte, ang ato pong higala amigo, suod na higala, si Konsehal Ronald Pobre Di Maya. Siyempre siya kapikas kinabuhi si Madam Mina Lapos Di Maya, kay porbida ning mag-asawa kung imong bisitahan sa ilahang residensya. Moy mangunay pag asikaso, pagluto unsa diha mo na nga medyo abuton ta og kaikog. Og usahay maulaw ta ba? Manang panagsara ta masuri dito kay hands-on kining mag-asawa kon mutratar og bisita. Og siyempre si Mayor Roland De Jessica, ang kasamtangang mayor ni anang maong lungsod. Og sa ako lang panlantaw ang eksudan, lisod na kayo ganon. At bangan kay sa realidad manggod, ang una ni mong termino, ang lisod diha, ang pag second term. Og diha po sa lungsod Santo Tomas Davao del Norte, makigalaan mga kabida, ang mayor diha, tag-usa lang ka termino. Apan si Mayor Roland Hisika karon ni second term. So muna ingon na diretso na kana mga kaigsuunan, na siya sa prime. Og siyempre di maghapon malikayan mga kaigsuunan, na daghan lang gihapon og mga kritiko, daghan lang gihapon manaway bisag nindot na ang dagan sa serbisyo o programa. Pero okay lang, kay inana magina ang kiningniang politika. Og siyempre kay Konsehal Eric Gabriel Estela, og kay Konsehal June Batosalim, og kay Konsehal

amigo. Si Konsehal Eric Estila, Konsehal John Batusalim, o Konsehal Bong Andamon, Bibong Andamon. Salamat kay kung makigsuon, ano, mga kabida, kay bisan pa sa unsay mga tutsar, injection, virus. Pero ang among pag-amigo ni Mayor Uncle Roland Disica, ligon o nagpabilin o nabalik na jud. O matod pa niya, lahi ang kaila, lahi ang amigo, lahi ang higala, apan lahi ang tinuod na higala o amigo. O bida. Kuan ba ka nang adunay unod? Okay, matod pa niya kanako, nagpabilin ang among panaghigala, bisan pa unsay mga tutsar lagi, tutsaring. Pero sige lang. Kaya at least, ang kuan ba, kining imuhang pagtratar, ang imuhang pag-ila kaniya isip higala, amigo. Matod pa niya, lahi ang kaila, lahi ang pag-amigo, kundili. Kung mo ila siya o amigo, amigo yun na. Bisan unsa pa'y mga tutsar, unsa pa'y mga ipang daot na ipaabot kaniya. O kana akong dakong gipasalamatan kay nabalik na ang nindot na mong pagkahigala. Salamat kayo, Mayor Uncle Roland Dihisika. Aga siyempre, ang atong kauban sa buhat, si Bro Carlosito Pahota. Mayong unto ka rin mo na, Bro. O gasa man eh. Shout out, Bro. Sa Jikak Dayong. Uy. Kuya Kernel Balira, Kuya Carlo Carpio, o Ate Jisa, Jasa, o Jilo. Okay. Asa ka ni Kuya Kaloy karon? Aga mao ka tumakaigsuunan sa akong pag-suri-suri sa lungsod Santo Tomas.

Mayor Uncle Roland de Siga na malandong buday na anong taksa na lang kung mo sulod sa iyang opisina. O mo katong salamat ko na mo iyang ipamahayag ka na ko. At least, nagkabalik na ang among mayong kabuton. Salamat. Condolence dahil sa pamilyang ko ni Jos. Murag last lamay karon ni Dipunto Boy Cunijos. Og matod pa ang iyahang lubong ugma pohon alas 2 sa hapon sa lungsod sa Nabunturan. Layo pa po ng ano eh. Sabun ako, condolence sa pamilyang Cunijos. Kaoban na to, isbuhat po di si Boy Cunijos. Muna'y presidente sa Davao del Norte Radio TV o muna, DNPRC. Og burag na niya si Kuya Kaloy Padulong ba? Og si Kuya Mario, nakita may kaganiha. Burag Padulong to sa barangay Mangalkal sa lungsod sa Carmen. Okay, aduna daw to'y kaagapay ni Kuya Gob Edwin Hubahib. Okay, diha punta sa lungsod sa Kapalong. Ang Kapalong pod garon, walang gihapon magwan. Kay politika lang gihapon diha ba? Kay ang kasamtangang vice mayor diha, nahimo na siyang vice mayor kay sa law of succession. Kay na suspindi man ang vice mayor nga si Maria Teresa Timbol. So, numero unong konsihal man, si Kim Quisada, siya ang vice mayor. Apan daghan kayo o mga kontrobersiya. O daghan po kayo o mga matod pa nga gibabagan ang iyang inisyatibo, mga serbisyo sa mga kabarangayan. O ganitong Brigada Eskwila, opening sa Eskwila sa Kapalong ba? Sa nagkadaiya mga tulunghaan diha. Pero adunay mga kuan ba na babagan ang iyahang mga kuan ba inisyatibo in terms of tabang sa mga kuan ba panghatag og mga materialis sama sa kuan kinipintura mga unsan na lang diha para sa beautification sa mga tulunghaan. Apan matod pa ko no adunay mga personalidad na muharang. So politika lang gihapon. O gato nang natuldukan po ang kining isyo sa kuan kanang seminar-seminar sa mga nagkadaiya mga departamento na namang lungsod sa Kapalong. Kaya ato naman nga hinabi si Mayor Edgardo Timbol o ang MIO sa maong lungsod. O ilang gitubag na kanang maong mga seminar sa nagkadaiya mga departamento requested by department to enhance o para po mapalig-on o madugangan ang kahibalo kay para daw sa nindot na serbisyo. Kay ang kontrobersiya mangudha mga kaigsuunan, mga kabida, ang kining ni ang attendance na diin ang mataga usa adunay budget nga 350 pesos. So inana na siya. O gitubag na ni Mayor Edgardo Timbol o sa iyahang MIO na ang maong 350 pesos na diha ang duha ka snacks sa buntag o sa hapon o ang paniudto kon lunch. So mo ka na ang 350 pesos mga kaigsuunan. O katong giingon na diha na sa panimalay niya giluto ang maong mga pagkaon. Gitubag na pod ka na. So at least atong naadresan ang mga concern sa mga taga barangay Maniki o particular sa lungsod sa Kapalong. O diha punta sa Asunsyon, akong balikon mga kaigsuunan. Ako ang maning personal nga experience. So munay ga akong giingon na ako gini kapabuhagay sa kahanginan. Kaya dili mo kung maayo po good ba mga kaigsuunan na nindot ang imuhang pag-presenta sa imong kaugalingon sa gawa sa opisina sa usa ka mayor. Kanya sa diha pasudlon ka dito sulod sa opisina sa usa ka mayor sa lungsod sa Asunsyon, Davao del Norte. Kanya sa dihang
pagsulod nimo, palingkuron ka, igo paglingkod, pila ka segundo, palakawon na ka, tunulan ka o kwarta, murag dili payo ba? Unang gisakitan dyo ko na makigsunan kami ni Kuya Mario Saladas kay amo ka nang na-experience na diin pagsulod na mo yun sa opisina, ipalingkod in taon, pasalamat, salamat Mayura sa pagtagat. Wala pila ka segundo, wala nagabutog 2 minutes, unulan ka o kwarta ingno na ka, ala, sige, lakaw na mo. Sakit kayo eh. Manang di joke, kalimot mo nang ako ginang hisgutan rin sa programang Siren Ta. Okay na tong bana. Si Vice Mayor Yuri Dayaday kay makikulo kabildo mag ito. Siya mo ganda itong naandan. Kaya kining panagsarot ang musoroy. Kaya masugamak pa kag inana. Maglahi yun kayo ba itong batiyon. Naana tas tamang edad. Na yung nanaon, lahi yun kayo eh. Sakit ba? Sakit. So, munang di po yun kumundang sa paghisgot yan ng maong eksperyensya ba? Na diin na pagsulod ni mo, niya, murag duwala tayo buot na mulingkod na dayon, maghulat mag yung tagpalingkuron ba? So, diha, magpasalamat sa diha paglingkod, pila ka segundo, patindogon, lakaw na mo, sus, way ayo. Way ayo, Jun. Munang ako ginang mahisgotan mga kaigsunan. Kaya ako ka ng personal nga eksperyensya. Okay, balik ta sa kwan. Una ta balik sa Panabo. Ako sa ding timbayon ang Lawigan, Manurigo, Caraga de Borintal. Karong adlaw. Oga purug padulong di Kapitan Carlos Joy Majanda. Ang energetic workaholic na kapitan niya ng maong barangay Manurigo, Caraga, Davao Oriental. Ayaw ninyo nagpulihin na kay ubay-ubay ang mga proyekto. Eh, re-elect ninyo na kay daghan og mga proyekto na nakahanay, nakahilira ba? Daghan kayo og mga proyekto incoming si Barangay Captain Carlos Joy Majanda, mga kalumunan diha sa Barangay Manurigaw. Oh, kay ako nakabalo, ako nakakita sa mga dokumento na diin na tobi ko follow up na lang. Oh, nya ang makabenepisyo taga Manurigaw, Caraga, Davao Oriental. So, pa i-relic ninyo na si Carlos, Kapitan Carlos Joy Majanda. O grabe na si pare Algin Gumis, ang akong kumpare na aduna gyud na dakong partisipasyon da sa Barangay Manurigaw. Kon inyo kanang pilion pohon. Oh, kini ako kini personal nga panlantaw ha. Si Algin Gumis. Oh, dako na og matabang. Oh, dako nag mahi partisipasyon diha sa Barangay Manurigaw, Caraga de Borintal. Ngayon jud na mahimong kagawad diha. Sa kuha lang ning kaugalingong opinion ha. Og si Marnel Bantayan, Marnel Paulinho Bantayan. Munay mga nindot pong idugang diha sa hawanan sa konsehyo sa Barangay Manurigaw. Og siyempre kay Mayor Ronnie Sangguslan. Og kay Vice Mayor Rican Caliguonan diha sa lungsod sa Caraga, Davao Oriental. Og kay Mayor GM Denghirang sa lungsod sa Manay. Mayong unto kaninyo mga kalumunan. Og balik tagpanabo. Og ang kaning kalihukan karon ni Ma'am Joan Relampagos Kapuyan mga kabida. Dili na to ni mahatagan og ingong pang pamulitika. Kay Executive Secretary. Secretary to the Mayor. Mayong unto pud ni muda Franklin Ida Usus. Ah dito ni sa panday. Sityo Steve San Luis, Caraga, Davao Oriental. Og sa Barangay Captain Dida si Kapitan Alexander Binji Gambong Lopez. Og kung anaw na itong pamulitika, natural ninti mga kaigsuunan, mga kabida, in behalf ni Mayor Jose Jo Relampagos, siyempre kisa man dahi ang ipadala dito sa mga kabaranggayan na diin adunay mga aktibidades, adunay mga ipahigayong mga programa
in behalf, in the absence of the mayor, siyempre, ang iyang secretary, ang iyang executive secretary, mga kabida. So, natural maganda. Natural maganda ang adunay political colors, mga kaigsuunan. Kay nagsingabot naman po ang presidential o local election sa 2028. Pilar man po doon ng tuig. Pilar man ang adlaw bulan mo tuyok. Dali ra. Lucia Mabanding Morales, salamat. Mayong Udto. Ang gini nga tuig manggod. Kani bago raman ta nagselebrar og Pasko, no? Apan July na po. Okay, katapusan naman ta sa June karon. Pila ka adlaw, July na po. So muna yung mga kaigsuunan na ang panahon dali rang motuyok. Busa kita kung ano na kita yung mga plano, particular na yung incoming BSKE. So ato yung ganang i-perform. Mahimo yung kita og mga kolbahinam na kalihukan kanang mga inisyatibo na diin ikahimuot sa atong mga kaigsuunan, sa atong kabarangayan. Og matod pa ni Boss Franklin Idaosos, mayong odto pod di ay kabida. Dudong Sanchez, musta naman mo diha? Okay lang. Okay, Loy Altiso is watching. Salamat kanyang mga kalumunan. Shout out daw idol watching from Caraga. Salamat, salamat. Kini ako ning bat sa unas basketball ba? Si Loyalty so. Dire po sa Panabo City. Ang ato pong mga kaigsuunan ring mga incumbent. Mga nagplano kay sa atong na sayran sa atong halangdong mayor si Jory Lampagos. Murag iyang hatagan og higayunan ng mga re-electionist ba? Mga incumbent barangay officials na to continue aron mapadayon ang mga nasugdang mga programa o proyekto sa ilahang mga kabarangayan. Murag mo ni ang iyang initial na plano. Di pa na to na masigurado kay ano na pa may mga kausaban. Doon na pa yung mga arrangement. Muna yung gusto. Na gusto niya na ipadayon. Katong salawayonon, katong mga barangay elected officials na diin na naalang sa nagagunit o position inim, not in work. Muto yung angay pulihan. So kita po mga lumulupyo sa nagkadaiyang mga barangay sa tanan barangay na naabot sa atong signal o sa atong mga ka-FB friends na nagasubay ni atong programang Sayronta. Sumuhatag po kita o kriteriya sa atong kaugalingon sa pagpili sa atong mga leader sa atong barangay. Aron dili masayang ba kay

dugay motoyok ang mga adlaw. O kaya pagbasol nasa ulahi ba? O maayong utupod ganimo, Madam Victoria Bergman. Bergman. Oh, Victoria Bergman is watching. Muna iyalisod ba kung usa si Mayor Rosidio Rilampagos, iya ka nang gihunahon na pagmayo, yag ang iyang gusto, kaya naman ang scout naman na ni atong mga barangay official na nag-perform og mayo, ni trabaho, naning kamot, motoy gusto niya dili paatbangan. Pero kay aduna may kaatbang, kay sayo man nag-pronounce ang Team RR, o ni-pronounce pod ang Team GG. Munang lagi na posible na mga kaatbang ni mga incumbent, o lagi kaatbang ni atong mga elected barangay officials karong umaabot na BSKE. Matod pa po sa mong barangay captain dito sa barangay Panakan, o kayang iyahang manggungma kagawad karon sa iyahang administrasyon, tuan na sa former barangay captain o now barangay kagawad Arnold Laudy Apostol. So kung imong hatagan o pang pamalandong ba? Kung mamalandong ka, anong imuhang mga kagawad? Matos pikas. So sa lakto na pag-istorya niya na mga kaigsaon ng mga kabida, dili maayo ang imuhang kuan assessment o dili maayo ang imuhang relasyon. Wala ni mo gidala o tarong kay nganong matos pikas na kamo may mga incumbent barangay elected officials. So mo na i-diferensya diha. Kung nang imo mga kaubanan matos lain, so dili maayo ang imo pagdala. Og mao na igingon na ang liderato nimo wala nakauyon ang imo mga kaubanan. So ilahapod na. So kung ako sa akong kaugalingon, kung ako ang mopili, no, unahon ako, no, kanang akong piliun katong tao ba, nabisan pag dili pa siya kuan public servant ba, civilian pa, nakita

paglihok, imong pangitaon wala. Huwag pangitaon ni muna ah, pero buyog wala. So mo, puliha po na ako to para po dili masayang ang akong pagpili. O kay Anjanet Sikad, kapoy ni sa biyahe. O doon na po ko yung mga amigo das panakan na nag-pronounce na po sa pag nagplano na po na mupapili, mu-intras politika sa barangay. Pero ako man pong nakita po na naga-lihok ba, naga-himo na sila og mga programa. Muna yung mga nindot na mga angay na itong pilion. Ganang wala pas posisyon ba, naghimo na og mga milagro. O, ako na diha kanang maduulan, nadili mo balibad, pangitaon, nadali ra makitaan. Muna'y nindot ng mga hiyas na angay na itong pilion mga kabida. O, sama po sa pamilyang relampagos. Ang iha pong anak na konsehal karon sa lungsod sa Carmen Davao del Norte, kung imong duulan, di, gyud mo atras. Muabante. O, guway balibad. Sama sa iyang amahan, si Mayor Joe Relampagos, guway pag-atras, puro abante. O, guway balibad. O, dili gyud mo dumili. Mo aksyon gyud. Hatagan o kasulbaran yun ang imong panginahanglan. Mo ka na yung mga like father, like son. O dili po sa kay Ma'am Joan, bisan pag dili siya politiko, ngan nga usa ka siya ka mayor secretary, porag hapong kuana, kwintaha. Kahit kung wala si mayor, siya may duulan. So ato man po ganang nakita personally, na kung wala si Mayor, siya man po'y mukiter, siya man po'y makigkulokabildo, makighinabi, o siya po'y muhatag solusyon sa mga panginahanglan sa itong mga panabuan. So, maura, gihapon na. Maura lang gihapon dagana mga kaigsunan. So, nindot kayo kay ang Mayor nag last term, o ang iyahang bilinan sa iyahang responsibilidad, ihapon pong anak. So nindot kayo mga kaigsoonan. Nindot kayo. Nindot kayo na ang imong gisaligan sa pagbilin sa imong responsibilidad imuhang anak. Naara gihapon. Naalang gihapon ang presensya sa mayor. Ato ni basahon mo kadyo. Oga. Ang ato na yung hotline number sa itong programang Siren Ta mga kabida, no? 0963-06-78491. Kung balikon, text ka mo diri sa mga cellphone number sa Siren Ta. Kaya ito ka nahatang ang pagtagat. O gatong hatagan o atong ipaabot ang inyong mga concern sa 0963-06-78491. O diri sa barangay Maniki. Matod pa niya kinsa daw magkapitan. Ato naman ang ato mga kaigsunan diha sa barangay Maniki Kapalong. Og ang hungihong diha si former konsehal Bogi Caminero, pero di pa man confirm kay di pa man siya mismo atong nahinabi. Og matod pa si Ma'am Leslie Quesada, wala pod kay matod pa niya di siya mo intras politika.

Ising, Carmen W. Delorte, kay Kapitan Francis, Francis Ansing Castilla. Maayong uto kanimo da kap. Og wa pa may ni lutaw na mga pangalan na motbang kay Kapitan Francis, Francis Ansing Castilla. Kay nindot man pud ang barangay kuan karon Ising sa liderato ni Kapitan Ansing Castilla. Tiwasong na lang ni.

ay sa barangay, barangay Alihal. Balik si Inso, pagkakapitan. Ang asawa konsihal, ang anak Iski. Anak ba niya si Juan? Iski? Sige lang, kaya ito nang atuon sa royo na ito, mga kabida. Araw na itong masayran kung mo papili ba yun? Si former municipal councilor Inso o pagkakapitan sa barangay Alihal. Ito nang sayron. Dool raman na. Ito nang suruyon dito para atong masayran kung mo dayon ba yun pag papili. Eh, happy na ba yan, no? Pag July, August, September, October, wala na. Kaya karon sa pamanta magkaikihay kung dool na ang November to. Siyempre layo pa. Wala na, magkuha na ta. Kaya lisod magug diha sa akto na mo pakita. Samtang layo pa, suri-suri na. Kaya para pag-abot sa panahon, kung mga mpanya na ka, di na kaingnon o kinsama ni. Tungha raman niyo, eleksyon na layo raman yung nana mga kabida. So samtang layo pa, okay lang mga inconvent, kay pabor man na sa mga inconvent karon good, kay naa sila sa posisyon ba. Walay rason o walay maistorya ang komunidad, ang usa ka puro sityo na musuroy ang mga barangay opisyal, kay ilahaman ang katungod. O ilahaman na niya, di po sila ma-question. Kaya daghan mag mga pamaagi o mayong kag-consultation. Sorry sa kapurukan, kasityuhan, aron paghimamat, aron pagpaminaw sa ilahang mga yungo-ngo. So daghan ba? So ikaw po na newcomers o ikaw nagplano. So daghan pa mong pamaagi mga kaigsunan mga kabida na ipa-ila-ila ni mo yung kaugalingon. Daghan eh. Daghan o pamaagi. Aron na mailhan ka. Kaya aron pag-abot sa panahon na mangampanya na ka. So di na ka maingon na kinsa man yung talpulanuhan ni talpulanahan ni na bag-or man ako ni nakita. So samtang layo pa, himo na taog mga kalihukan na angay nga mahinumduman. So yung nanaragun na siya. Og diha punta sa barangay Tibalog, lungsod sa Santo Tomas Labo de Lorte, si former vice mayor og former barangay captain, former ABC president Ricky Inudyuan, nag-pronounce po ni siya na mo balik, mo papili pagkapitan niyan ang maong barangay Tibalog, lungsod sa lungsod sa Santo Tomas, pinakadakong barangay kini sa maong lungsod ang barangay Tibalog. Mukana si Ricky Inudyuan. O ganindot no kay ang incumbent po diha. O ang numero unong konsehal kagawad si Kent Dehisica, ang anak ni Mayor Roland Dehisica. Mupapili po, nagpronounce na po na magpapili pagkapitan ni anang maong barangay Tibalog. O niya apilan pa ni Mr. Ricky Inudyuan. Bibo kayo ang maong BSK sa barangay Tibalog. Nindot. Oga diri punta sa may barangay Lasang, Davao City. Ang atong amigo diha si Kapitan Alan Simuag, last term na. Oga kung siya magud atong hinabion mga kabida, moingon magud siya og depende lang siya ang igsuon. Ang incumbent barangay kagawad karon iya ang manghod kay mura po si Duterte ba, mura po si PRRD mo na igiingon na kuan lang sa kay ang tao ang padesisyon nun. Pero sa akong kabahin mga kaigsuonan, nindot kayo og ang iyang igsuon kay naa siya ba, nindot pagani og magkagawad na si Kapitan
alan si Muag kay pagkapitan ng iyang manghod na siya ba magka alalay o makagiya sa panerbisyo sa maong barangay Lasang, Davao City. Og siyempre da sa Lapas, sa barangay Lapas, lungsod sa Carmen, Davao del Norte, mga kabida. Si barangay Kagawad, number one ha, si Princess Ivy Puncion, ang numero unong barangay konsehal o kagawad ni anang maong barangay Lapas, Carmen Davao del Norte. Maugay ni gusto sa mga tao diha. Gani ang atong mga kaigsuunan, mga Muslim diha, mga kaigsuunan, mga kabida. Sa alosigig lagsuri sa iyahang panimalay, sa iyahang opisina diha sa maong barangay Lapas. Aron kumbinsihon siya na mo papili pagkakapitan ni anang maong barangay Lapas. O gamatod pa sa mga katauhan, mga personal natong na istorya, ngano daw mag-agad pa daw kay mayor o kay gobernur na sila man daw ang mabuto, mapili. Tama po daw. Kaya magunsa po ng mayor o gobernur niya gusto sa mga tao na siya, si konsehala Princess Ivy Puncion, di na lang daw mag-agad. No. Kaya, salam alaikum. O, ngano daw nga mag-agad pa daw. Ay, ato ning amigo dia, driver ni sa habal-habal dia sa barangay Lapas. O, sa atong pakighinabi kay Madam Princess Puncion, Madam Princess Ivy Puncion, matod pa niya, kanang private workers niya, iyaha ka ng inisyatibo. O matag Lunes sa iyahang pag-duty, isip officer of the day, adunay mga private workers na ka-uniform ha. Iyan yung kaugalingong inisyatibo. O siya ang nagsweldo ni ini sa iyahang personal. O personal niyang budget, kara mga kaigsunan, ang kinigni ang mga nag-trabaho ng hinlos palibot. Isip part sa iyahang programa ang beautification niya ng maong barangay Lapas, lungsod sa Carmen, Davao del Norte. O gato yung nakita mga kaigsunan, mga kabida, ang maong mga private workers. O gani atong nahinabi di as kapitan, ang kapitan da sa barangay Lapas. So iya pong ipamahayag ka na to, na wala siya may mo anak, kaya inisyatibo mo na. Unya wala pa na i-budget na nagikan sa pundos barangay, kundi personal man niya. So, wala siya mahimo. So, ang kanindot lang niya na mga kaisunan, mga kabida, kaya ang palibot sa barangay, o gahalo sa entero barangay Lapas, hinlo, kay matag Lunes, mo may mga himoon sa maong private workers ni kagawad Madam Princess Ivy Puncion, ang maong programang beautification o kaugalingon niyang pundo o kaugalingon niyang panudanan ang maong nagtubag sa maong budget para sa mga private workers, mga kaigsunan. So nindot kayo. O mo kanay nakaingan nyo sa ato ang mga kaigsunan sa barangay Lapas na siya himuong kapitana. Kaya atong naobserbahan po sa dihang dito ta, naaman si kapitan pero mudritso man siya ha, kundi inasa siya na himutang. O dito atong nakita personal ang mga yungo-ngo na dungog na to ha. O adunay mga resita, adunay mga gipambit-bit mga sobre, mga billing, o adun na pa'y mga personal na mga katuyuan. O diha-diha, why pagbalibad yun si konsehal o kagawad Madam Princess Ivy Puncion? Muna inindot mo ang kapitan. Kaya pagduol sa usa ka constituent, larga na yun.
kuanit pangutana o mangutana lang kung unsa na sa pagtubag sa mga hingtungdan na diretso. Hoy balibad mo ninindot kayo na politician, no? Public servant kay duulan way balibad hatag dayon ba. So kanto nga adunay problema na gidangop kay Madam Princess. Wala na, mupahiyom na to kay sulbad naman ilahang problema. So muna inidot makaiksunan na ang atong piliyon kanang adunay kasing-kasing o adunay taas na pagsabot o mukonsidera sa mga problema o muhatag solusyon sa atong mga problema. O siguro, mahuna-hunaan ka na ni Madam Princess na no need na na mangayo siya o approval kay Mayor o kay Gobernur, kay mismo naman ang mga tao good. O sa itong pagtuyok-tuyok da sa maong barangay, usara magud ang ilahang panawagan, anong kinahanglan pamanggong adunay endorsement o pagtugot ang mayor o gobernur. Sila man daw ang mupili, o sila man daw ang nagpaluyo, o sila man daw ang nanimuyo sa maong barangay. So ato ka ng palapdan, pipila kaadlaw karon mga kaigsunan, o gato pong hinabion o personal kayo man to na to na hinabi si Madam Princess Ivy Puncion kay Bisipod sa iyang negosyo o na siya giabto mga kaigsunan. O ato na yung paluapan o maing untupad ganin mo deha Mr. Lawrence Babao o oga diha po da sa barangay Manurigaw, Caraga, Davao Oriental. O di sa atong teksa si Mr. Placido. O butay ka apelyido. O kagawad daw. O butay ka apelyido. Iwan ta ka ila. Oga siyempre po akong baliko, no. Diha sa barangay Manurigaw, Caraga, Davao Oriental. Ako mismo mga kaigsunan, mga kabida, mga kalumunan, doon ako yung mga nasairan o ako nakita ang mga dokumento na diin ubay-ubay ang mga proyekto, ubay-ubay ang mga incoming na mga proyekto ni Kapitan Carlos Joy Majanda. So sayang pa, sayang, sayang na di na to ipadayon kay nahitabo magyod kasagaran mahitabo mga kaigsuunan na kung lain ng administrasyon mapinding ba dili mapadayon kay pipila ra may nag-considered na mapadayon kay makredit sa former administrasyon. So tagsara yun na tagsara. So kung ano na kita'y pagpanlantaw sa atong kaugmaon sa atong barangay, so kay nindot man o gano'n na may gihimo mga inisyatibo o gano'n na may mga proyekto na incoming, so atong padayunon, atong ipadayayon kay kana para man kanatong mga lumulupyo diha sa barangay Manurigaw. So inanarago na kasimple mga kaigsunan. Kaya ato namang nakita o sa isa lang katuig kapin kung sanay nagbarog niya na sa barangay. So ako man pong nakita ang mga dokumento na din na doon na pa'y daghang muabot ng mga proyekto. So, diha.

wala. Mawala ka ng maong mga proyekto na diin na itrabaho uno na apan kay napildi na wala marilik. So masayang ang maong mga proyekto. So atong ibalik si Kapitan Carlos Joy Majenda makalumunan sa Barangay Manurigao. Kay sayang ba? Sayang kayo. Kay para man sa tanan sa umaabot na henerasyon. So inanaro na siya. Kay sa kalugar di man mo sinso og dili peaceful. So naaman ang peace and order na implement man og maayo. So wala rason na dili mag supot-supot ang mga proyekto. Kaya nga sa kalugar magod og dili kwan kanasamok ba maglisod og asinso kay lisod ipasulod ang mga proyekto kung ang maong lugar dili peaceful. So kung ang peace and order na himo na plaster o na implementar pag maayo, walay rason na ang mga proyekto dili mo sulod mga kabida. So deha sa Barangay Manurigao si Carlos Joy Majenda yun atong ibalik. O, nindot yun. Makasiguro ko kaninyo mga kalumunan di sa Barangay Manurigao na supot-supot yun ang inyong maangkon diha ng mga proyekto. Nanar mo na siya. Kay kinala mo yun daigo na to ang tao nga naningkamot o doon na yung mga pagpanlantaw o doon na siya ay kinasingkasing mission ba? Doon na yung political will. O, nanar mo na siya. Dali, oras ba? Okay, ako na yung timbayaon po si retired second lieutenant Wilson Anchita. Maingay hapon kanimo sir. Salamat kayo sa imuhang makanunayong suporta sa kalihukan ni Mr. Kick diha sa maong Krislam community. Sa inyong pamilya, salamat kayo kang retired second lieutenant Wilson Anchita og sa imong pamilya.

Og condolence po dai sa pamilyang Kabil. Oh. Kay Lloyd Kabil, condolence. Nag mga kuan karon no. Tungod kini sa kuan no. Tungod kini sa atong klima nagka usab-usab ba. Busa amping kita mga kabida kay lawas kapital lang in town. Di kita magpasagad. Labi na ka nato na adunay mga gibating kundi high blood o adunay mga gitaguang mga sakit o atong buhato ni ini ampo lagi sa Ginoo o kay kanang mga tambal mga kaigsuunan mga kabida instrumento ra kana o kung ato kanang ipangaliya sa atong labaw makagahom atong pabindisyonan mo kato epektibo kato kay ang tanan pagbuot ka na sa atong labaw makagahom kay kung unahon nato atong trabaho second priority nato nato ang Ginoo so mo na gingon na unahon gyud nato pagpangaliya una ang atong mga gimbuhaton aron maprotektahan kita maubanan kita niya, magiyahan niya kita aron ang atong kalihukan sa matag adlaw adunay panalangin mga kaigsoonan. So wa naman kita igong oras mga kabida. Hantod sa Biyernes pohon sa mga takna ug sa mga istasyon. Usbon ko mayong udto kanato mga kabida. Og amping kita kay ang atong panahon nag-usab-usab. Kay gani dito sa mga ulan pag-abot na kong bunawan huay ulan so managingon amping kita o kanunay gunatong sampito ng Ginoo aron na siyaramanggud ang nasayod sa tanan mga kabida sa ngalan sa itong sibihanan DX Odi Infinite FM 96.1 o sa Light FM 90.9 kag Ma'am Rose Bulpang atong station manager ug

pangalan ni Engineer Wolpe Orio o kay Sir Papa Kibs ang kaubanan nato sa Pikas Lawak. Kininyo higala sa kahanginan Mr. Kick. Mayong kaninyo maayong udto og dalay gunang juice.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, hindi ka nabughat, naka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma?
1: Oo, unang lading. Dili lang pag kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Asya'y Goiter. Maul po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo nga sigurado.
4: Uy Mare, asa man ka paingon?
5: Dito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
7: high and we were slow. Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag eye care gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye care gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye care gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
11: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio in Calabarzon region and parts of Mega Manila We are 103.1 FM in Catbalogan City and Samar Province. We are 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Labad akong upa lang ka, nalipong ko, ug taas kayo nga akong blood pressure.
13: Uy, high blood ka palangga?
12: Maugit palangga. Kuya, ug atakihon ko inida.
13: Ayaw kahadlok palangga, kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
12: Unsa man na palangga?
14: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
15: Viscomac Eye Drops.
16: Nung Latin Ready.
13: Oy Marie, ay man si kong pare, nganong huwag man mamasayro karong adlawa?
12: Tua, sabay pare, naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan yung tawana, oy. Sige lang galuya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
13: Uy, mo ba? Kini Marie ay, ipainom din ni kang kumpare.
12: Unsa man ni pare?
13: Clay Gel Coffee Mix.
12: Clay Gel Coffee Mix?
13: Clay Gel Coffee Mix. Oh pre, ay ka na masayro ka na. Dato ang ginisya.
12: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay mong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ngisi.
13: Ayay ka, kumpare pre.
14: Clay Gel Coffee Mix.
13: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
17: Siyempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita halaman ang mga Nungading Radio o Nungading Infinite Radio. Uli magkahaad po ang atong mga Clay Gel Stores. Sa tubod Lanao del Norte, mibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak Clay Gel Store, nung Lading Sprada. Clay Gel Store, Pagadian City, na himutang sa may Serena Street, San Francisco, Pagadian City, o sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, o pangita ang tatak Clay Gel Store, nung Lading Sprada. Sa Aurora, sa may Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, o pangita ang tatak Clay Gel Store, nung Lading Sprada. Sa Kapatagan, Lano del Norte. At to ang Butika Plus ng Lading Sprada na himutang sa may Purok 9, Poblacion Kapatagan at bang sa Starlight Commercial. Pangitaan at atak Butika Plus ng Lading Sprada sa Maranding, Lano del Norte. Ang Clay Gel Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan at atak Clay Gel Store ng Lading Sprada. Clay Gel Store Mulave na himutang sa may Mulave Public Market dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at bang sa Bilyaran. Sa Tangub City na himutang sa may First Road Highway Tangub City at bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan ayon ang tatak Clay Gel Store ng Lading Sprada. Clay Gel Store Uzami City na himutang sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City at Bansa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Na himutang sa may Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, dool sa Mercury Drug. Clay Gel Store Iligan City na himutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City at Bansa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuad to sa ato mga sibyaan sa Nungaling Radio or Nungaling Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa ayaw si Piata.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia na't palamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel store.
1: So

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde stores, nong laring radio stations o sa pinakadool mabutika sa inyong mga lugar.
2: Usa ba yung adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Ang dumanan sa akong kagahapon sa ka-live dramas kanginan, ikan sa mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog kanako, kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Mag-Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta nagka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Lahi ra mga palangga kung mag-maintain ka sa Power 10. Doon na magod siya 10 powerful ingredients na makahatag lamang positibong epekto sa atong lawas. Ang probiotics maikainis sa atong digestive organs, magkatabang at mag-blotted kanunay. Tabang sa paghatag ug maayong bowel movement. Mutabang siya mga palangga, alam niya ito mga constipated, normally nga magkapagawa sa ilang hugaw. Ayaw nagpasag din ninyo. May makadaod yun na. Ha? Sulay ang Power 10 Probio Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon. Ito kahimuan sa imong lawas. High blood, diabetes, heart problems, heart disease, kidney problems. Ito doon ay mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas, makatabang ang Power 10 Probio Capsule nila. Tabang sa alang na itong doon ay mga tumor, sa paghilis, hangtod, maalim ka na. Mo nang testingin ninyo, 2 to 3 times a day Power 10 kung lala na mga palangga, mas maayong nga 3 times a day ang pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ingon man, butong kapsula nga muhinlo mo pa kondisyon sa tanang organ sa tong lawas. Tuluyahon bitaw kaayo. Katong dali ra kaayo magsakit-sakit. Makatabang ang Power 10 mahigala. Hidluan ang atong colon, pagawas tong dugay ng nakapundo diha. O nang constipated da. Hinluan ang atong kidney, pakondisyonon ang atong atay. Kuhaon ang mga barabaras tong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Munang the best Power 10 Probio Capsule, taas pag yung kay antioxidant, munang mapugnan niya ang dali nga pagkatigulang, dili kadali matiguang mga palangga. Taas ug antioxidant ang Power 10 Probio Capsule. Naas mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, available sa mga Clayjo stores, sa mga Sibyaan under NBS. Ingon man, pwede muning paliton sa itong online store. Kanang link babaw sa itong live, i-click na ninyo. Pwede mo magkapangumpra o niya dun ay minimum purchase. Aron ma-free shipping ka. Available sa TikTok, sa Shopee. O pwede mo mag-PM sa itong official Facebook page. Aron sa ingon ni ana, mapadalaan mo diha sa tagstagsa ka mga lugar. Clayjel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Nagkapi ka na, nanambal pagid ka. Habang nagkahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Clayjel Coffee Mix lami nga makatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Pagkalami yun. Kanang mga pi, kaanay mga igala, igo ka na lang yun mo ingon. Pagkalaming mga pi, gamit ang Clayjel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Tabang mo siya magkatagbaw yun. Muna ingon na tagbaw ka na na ayaw pag yun ka. Nahatagan kapag may binipisyo. Kay ang mga sangkap niya maigala, kinilang malunggay o chia seeds daan, dako na yung kainig kahimuan ni mo, dako na kainig tabang ni mo, daghan kay nga benefits makuha na tugikan din ha. Kanang chia seeds, kanang malunggay, chia, taas kinag fiber, kanang malunggay, grabe na, taas kinag antioxidant, daghan kinag benefits nga ikaayos sa itong lawas. Kaya daghan pang mga nagka-powder nga mga sangkap, makahatag, may benepisyo na to. Fruits, mga herbs, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, bromera, omega-3, pomegranate, vitamin C, gabanugo, jeberry, Akay Berries Spirulina Ginseng kinatibuk ang ingredients sa itong pinagkalaming coffee. Muna kung magkapi ka, tritsu ka na sa kaping magkaayo ni mo. Lami pag yun kaayo. Lagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Inubanan ang Jossie Vitamin C plus Zinc. Mga luyahon diha, di makatulog magabi eh. Kining Jossie Vitamin C plus Zinc. Nagpo na ni kahimuan si mong lawas may gala. Naing tulog ni mo, inom ka sa Jossie aron nindot kay mong tulog. Nagka nang inigmata ni mo buntag na kondisyon imong paminsar, mas makadesisyon kay insakto. Jossie Vitamin C. Mga tatay, mga nanay, stress panimalay, mga tatay nga bugat ang trabaho, Jossie Vitamin C plus Zinc. Kanila i-maintain ninyo. Ako na kinitabang ninyo mga palaga. Kauban ang nunglading essential oil, mga plus magpamassage, gamit ang nunglading essential oil. Mga plus mga palangga, kay manuhot-suhot sa imong kaunuran, kaugatan, nga ma-feel yun nimo ang kanindot. Nindot ang nunglading essential oil. Huwag kay humot niya, super effective. Kung doon na kay pamaol, pamuipus lawas, mga panakit-sakit, maulamay gamitag siguro. Nunglading essential oil, apilasam ang partner niya, ang nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. Indeed, kalagamay, anak, mga palangga. Wagtang ang imong kabuhi, marilax pang imong pamati. Magpanlipong, ha? Ang partner sa nunglading essential oil, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil, muna'y dakog tabang, muna'y katapat may gala, aron na sa inguni, anak, marilax gyud ang atong paminaw, pamatis ng lawas. Ang atong nunglading essential oil, kapalit gihapon sa mabutika sa online store, Clagel Store. Ito ba sa Clagel Papaya, Wealth Collagen and Melt, 10 times power whitening. Hamis ka na puti, bigod ka, bugas-bugas, dalumtom, alap-up. Mga pagkunot-kunot sa kapanitan, panambun mo Clagel Papaya. Kunot sa kapayas, gatas o collagen nga na aniya. Grabe magkapahamis yun. Magkapaginis sa kutis, kutis artista, kutis porcelana. Ito't manggod na nga sabuna kay kaputi nga mubagay ni mo ba? Isab ka ingon nga puti yung kaayo, kaputi nga mubagay ni mo. Namagoy uban nga dili kaputi nga bagay ba nga mura ka ginudnod sa rina bitaw? Ang Clagel Papaya Soap, kaputi nga bubagay gini mo. Kaya fresh ka kanunay, blooming. Bisag buntag ka pang manabon, pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Naman ka manabon, araw kompletong kahamis, diritso dayon sa Clagel Breathing Lotion. Umot may gala, unya mo, protection sa mga sa itong skin, patog sa init sa adlaw. Unya, the best did kaayo siya. Viscomac Eye Drops, alas sa tinaw, klarong pananaw. Viscomac Eye Drops, patuloy ang inyong mata. Ilabi na kung ugaling hago na kaayo na. Unya, medyo din na komportabling itong pananaw. Viscomac Eye Drops. Alan sa tinaw, larong pananaw. Ang Bromate Multivitamins para sa inyong mga kids na edad 1 to 12 years old. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Bromate ang inyong mga kabataan. Dali na kasabot sa klase. Dali na kay pasabto ng inyong anak. Healthy si baby, dili sakitin. Di na pugsunon ang kaon. Unya, dali kay mutubo ang inyong mga kabataan. Bromate Multivitamins, yung pagkagabi ibitaw sa'yo kay matulog. Bromate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 10 essential nutrients. Ato ng hatagan o pagtagan abaw, sugilanon sa usa ka babay. Si Jaylee, ato ning i-check kung taga-asa ni mga palangga. Pakusgi ang inyong mga radio. Butang i-speaker, aruntin o klaro ang inyong pagpaminaw. Ang atong pinakumot nga perfume. Carry perfume mo na i-spray ninyo hatol 24 oras. Magpabili na kumod sa inyong mga sinina.
3: JRM Productions presents Hanging Dumanan sa Akong Kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions Hanging Dumanan sa Akong Kagahapon.
4: Alex, nausa man ang luya man kaayo na imong nawong.
5: Lagi dai oy, sa sige na nako nig biler-biler ba. Si magutog disko sa amo, murag ubos na jud hinon ako resistensya og kailan tanon ko karon.
4: Kung mao ka na mads, maayo pang mag Power 10 Probiotic Capsule ka.
5: Power 10? Kay nagin na mention ni nung lady?
4: Yes, oy, og kabalo ka mads. Kining Power 10 Probiotic Capsule kompleto kini sa mga bitamina, minerales ug mga nutrients nga dagkog ikatabang sa atong kalawasan tungod sa napulo ka sangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
5: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
4: Uy, Mads, blooming one kaayo nga murag energetic man ang kalag.
5: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko rindot nga pamati.
4: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
6: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang ka natong tanan. Aniya na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pagkinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pagkinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar, natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
7: Isip inahan, kinahanglan gid na ko ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
8: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
9: Isip estudyante, kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
10: Bersag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
11: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
12: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
11: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, o sa tanang mga butika.
0: Pingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye.

0: So wakas, nagkahumaling ko kiskwela. Magkapahuway nangit ko. Magka-relax sige ko sa bahay. O magkapangitan akong trabaho. Malipahin kay ko karon.
1: Congratulations, Jung Gilbert!
2: Congratulations, Albert!
0: Ma, pa! Salamat.
1: Ay, huwag sa pa yan, oy. Lahuman lang yun. Liwala na yung pag-imbay-imbay na yung pag-eskwila.
0: Mabitaw pa. Dili ko magkatuong, ha. Nagtugan ako. Kauman ako, pa. Ma, salamat sa iyong suporta, ha.
2: Aw, naaraman kit ni kanunay. Imagine, pila ka katuig. Walo ka katuig. Skolehiyo. O nangwa na may magtuo pa nga muhuman ka.
0: O nagingon, ma. Gusto mo lahutay lang yun.
2: Oo. Naami kauban.
0: Oh.
3: Congratulations, Albert!
0: Bart! Bart, salamat ha.
3: Ikaw, lipay ko Bart nga human ka na.
0: Salamat Bart. Ikaw mo yung nahimong model ako. Tungod kay... Nagkauman kay kiskwela, naningkamot ka, nagtinarong ka.
3: Bupito, abi na ako. Kung di ka na magkatiwas.
2: Salamat kay ha, Dong Jigo. Tungod ni mo, nadasig in town is Albert. Nga mo tiwas. Kaya ikaw may kanunay hisgotan.
0: Tinuod ka na, Par Diego. Salamat sa imong pag-inspired ako. Salamat sa imong mga tambag, ha. Karon, na-realize na ako, ha. Suod kita.
3: Why problema na? Ah, oh.
0: Oh, kusun mo na?
3: Para imo na.
0: Par Diego, napagkirigalo na ko.
3: Siyempre naman.
2: Grabing suoray kit ninyo.
1: Ay, nakuha na imo regalo ay. Muna nagbakaan ka nag-alsa gani ha.
3: Ah, mas mayo pa siguro. Ah, Uncle, Ante. Skurti na niyo si... Port Albert oh, kay... Naanang linya oh.
2: Danala, sige. Ah.
3: Ako lang na ipadapli ng regalo na kunin mo, ha, Bart?
0: Sige. O, ayaw lang ka, ha. Mag-picture taon niya.

0: Oh, barang ka naman na napay, dagga, no? Bagay sa kakayis ito sa gawas.
1: Oh, kapad na kong kulo, Bart. Bart, salamat, ha?
0: So, ikaw, pasalamat, eh. Way problema na. Tungod sa bla sa imong paningkamot, kung wala sa di mong itrabaho na, di sa ka maghuman.
1: Mabitaw, sa gamay, wala ko magdahom. Makatiwas ko. Sige, kaingon ko na. Tungod ni mo. Salamat nga gikan pa sa high school. Hangtod ka ron. Huwag ikin mo pasagdi. Hindi ka nagtrabaho. Ako ani, pangita pa.
0: Sige, sige. Tabaan na, hindi ka pangita. Gusto ko makita ka nga may luna na.
1: Labi na nga, magminyo ka na. Wala pagi ka maminyo.
0: Happy na.
1: Oh, mo ba? Happy ka na maminyo?
0: Oh, ipailaw niya na kunin mo akong girlfriend. Taga syudad, di ka nasaon na sa Manila, nibalhin sila sa Iligan.
1: Oh, mo ba? Congratulations, ha. Abi ko, di ka na manguya ba? Abi ko,
0: abi kun sa, abi nung bakla, no? Binuang niya, bakla ka naman. Ah, sige. Ato ni Hutdon kay Paul din sa punayon. O ba nandi ka? Aron nga magkakita ka ng trabaho.
1: Oh, pwede mo relaxo na ako. Grabe ang stress kay ko ng requirements.
0: Ah, sige. Pero mas maayo nga magkuyog lang ta Siligan. Kay naaman ko dito, naaman ko yung apartment dito gagiabangan. Undi ay paila, tika. Sa kong mga angkol nga to.
1: Sige. Di lang ko mo pahuway siguro. Gusto pagunta na ako nga mo relax. Pero okay na. Magkuyo ko ni mo. Kanos sa mata mo ito.

0: Dali na!
1: Oh, Bart. Muna imong balay din ni Siligan?
0: Inabangan lang.
1: Induta ni din eh. Subdivision.
0: Dali na! Magkatrabaho ka din eh. Tabangan di ka nga nagkawag pwesto. Pero mitras nga ngita ka pa. Pwede din ka pag-stay. Uli lain nga nagpuyo din eh.
1: Ah, mau ba? Linaw kayo no? O, nindot kay mga bayis palibot. Siguro mga kwartahan ang namuyo din eh.
0: Isop kayo yung magkayong kwartahan. Doon na lang trabaho. Doon ay uban nga nasa barko, mga engineer, uban nasa abroad. Ikaw na lang kasigaran ang mga silingan din eh. Naadi na ang girlfriend. Si Apple. Araw magka-ilasok kaniya. Kanunay ti kang hisgutan. Akong best friend sa high school.
2: Oh, Bela, sunod na yun din eh.
1: Nagkapundar ng gumayo kong amigo. Ako, ani, mapagipagsugod. Pero importante nga, nakahuman ko.
0: Dali na, Park!
1: Oh, sige, padulong na ko.

0: Babe.
1: Yes, babe.
0: Akong best friend. Si Albert.
1: Hello.
2: Hi.
1: Ikaw di yung best friend. Ganun na yung kisigutan niya.
2: Mabalay, ma'am?
1: Ayaw pag, ma'am, oy. Apple na lang.
2: Apple ay tawag niya.
0: Ito, babe. Iguyo na ko din siya si Ligan. Gusto ko nga magkitrabaho siya. Bago lang siya nag-graduate.
1: Mao ba? Bago lang kayo nag-graduate?
2: Bago pa lang yun. Last week.
1: Congratulations.
2: Salamat. Si Diego, mong boyfriend mo, ay mong inspirasyon ako. Suod mong good niya. Kada paulit niya dito sa amo ang lugar, sa Pagadian. Kanunay ko niyang tabagan nga mulahutay sa pag-eskwela.
1: Ba? Maay hinoon. Babe, mag-prepare ko og pagkaon.
0: Ayun na. Dito tas gawas mga on. Nagsarap ito. Nasa tayo bisita.
1: Sige. Mas maay hinoon. Mag-andam na lang kundaan.
0: Sige. Mag-andam na daan. Kaya mo magdungan ta o atos gawas.
1: Sige, babe.
2: Bilib ko niyo ba?
0: Ganun na biliban ka.
2: Maayin ka mamili. congratulations. Ganun sa iyong kasal.
0: Happy na. Gusto ko ikaw ang akong best man.
2: Wala problema ka na. Husband ko. Wala akong magmahay nga. Ikaw ang akong higala. Suod. Tungkol kayo mo. Imo kong gitabangan.
0: Sige, kaingon ko na. Hindi ko gusto nga ako lang ang magmugaway. Gusto na kong appeal ka.
2: Monang, believe kay ko nimo.
1: Babe, andam na ko.
0: Sige. Part. Tala. At sa kinan. Kaya aron nga magkapangao na ta.

0: sa inyo, ha? Pero...
1: Ay, kung balibari. Huwag ko'y laing gisaliga. Ikaw lang.
2: Mo na yung case ko, Tan. Gusto mang good niya, Albert, nga makabay mi dito sa pagadian, dito sa ilang yuta nga to. Laayan siya usahay. Gusto siya nga magpabukit sa usahay. Mo anang nag-apply siya sa abroad.
0: Mo ba?
1: Munta, dali ko ng balibaran.
2: Sir, naanain yung order, oh.
1: Oh, salamat, mama.
2: Oh, isa pa yan?
1: Oh, di na, mga una ta. Oh, babe.
2: Sige, babe.
1: Oh, Albert. Sige na, let's go.

ano na din? Nag-abroad ang akong best friend. Pang-ambisyon niya nga mag-abroad aron makatigong. Grabe mong good ka. Kanan mo, ito naging pang-andoy kinabuhi ba? Sa una, high school pa lang eh. Ang iyong pang-andoy nga, makabalay siya. Doon ay farm, magpamuhi. Mugi na yung kinuloy madunggan akong kika niya. Pero, bago pagdahom nga, iyong matuman. Tungod kay best friend me, isugot ko. Nadawat ko sa mga kumpanya sa Iligan. O dito ko mismo nag-stay sa iyong bahay sa mga subdivision sa Iligan. O ganyan.

0: Apple?
1: Albert?
0: Nagluto na ko. Pagkaon na.
1: Sige. Abi ko gula pa yung hinikay.
0: Oh. Bago kag motor?
1: Gipatod na ako sa akong agaw. Dilibiyon ta mo sagot si Diego. Gangit lang ako nga musulay ko.
0: Uli lang. Kaya ni mo mag-motor ka na lang atos duty?
1: Gusto nte na ako. Pero dili ko kabaw.
0: Sa yun roman na. Kabaw magkakag bike. Sulay ka na?
1: Nakasulay naman. Kabaluman ko mo bike. Kaya naaman mo bisikleta sa una.
0: Oh, dali ra kina ni mo.
1: Pero paunsa.
0: Adobe? Oh. Ito mo din yung uso karun day. Automatic naman din eh. Tuluan lang tika.
1: Salamat daan.
0: Oh, pagkao na. Kanagin mong butang na mga bulingon.
1: Malaba pa po dun tako.
0: Malaba sa mo pa dong. Ako nalilaba na.

0: Ha?
1: Ako nililaba na. Aron nga mausa. Tatal, giliberim ko papuyo niyo din eh.
0: Ayaw na oy. Makauwa-uwi pa lang. Gipasagdan ka na mo. Huwag among gi... Pahimuslan ang panahon nga nagpuyo ka din sa amo ah.
1: Libre ko ninyo din eh. Maunang dapat lang mabawas ko ninyo. Oh, ako lang na. Ako na lang. Then, pagkaundaan nito. Be.
0: Oh. Sure ka, Albert?
1: Lagi. Oh.
0: Gikuha ganyang bulingon ako. Okay, sab kay... Aron nga... Makatiwas ko sa akong... Na para ba ko'y buhatunon sa... Gusto? Tawagan ako daan si Diego.

0: hinihintay lang. Sige, start na. Start gamay. Oh, daga na ha. Hinihintay lang. Hinay na gamay, Minori! Nakagpason. Hinay lang gamay! Gusto, daganun ako. Delikado gini. Minor lang gamay, Minori gamay! Okay ka lang?
1: Napangos ka din noon ko.
0: Pasensya na, dugayt ka na agpas. Nalubaga ni Mayo. Mo nang wala ka makakontrol.
1: Sakit oy.
0: Oh, dali na ito ang tambalan niya. Oh.
1: Dili na gid ko mag-practice ani. Dili gid ko kabaw.
0: Gamay ra gina, natural gina ang pangos ka. Pero, duluan tayo pag-usap.
1: Paunsa?
0: Sabayan na lang tika. Ha? Aron nga kabalo ka niya na. Oh, dali. Akong giba tindog ang motor. Sakay na.
1: Sige. Oops.
0: Oh, start gamay. Hinay ha. Control. Oops. Nimbang lang. Sonahan paglantaw.
1: Sige. Oops.
0: Ana, dapat nga imong matiming. Oh, minor gamay.
1: Okay.
0: Oops. Ayaw dritso ha. Hinay lang, basta kurbada. Oh, minor gamay. Balik lubag.
1: Okay na. Ingon ani lang di ay.
0: Dali ra na. Oh, break gamay. Minor niya ha. Kaya ay mga motor na surahan.

0: Oo, unsa na?
1: Tambali mo pangus. O, napukoy gi dok-dok din na nga munay tambal sa mga basta na mapangus. Epektibo kayo na.
0: Okay.
1: O, butangi.
0: Salamat, Albert.
1: Wesh, siya pa yan. Pagka-onda yun, nagluto kong sudan. Nagtawag na ko si Diego.
0: Oo, sa ingkingon.
1: Namusta. Isulti ko lang niya nga. Napangos ka.
0: Iimong kiingnan?
1: Nabala ka. Pero gingnan na ko nga. Wala'y problema. Di... Nadalar na ako. Ugukod. Okay na siya. Isultian ko nga di na siya mabalaka.
0: Misulti ka pa man in town?
1: Dili ko gusto nga di na ko siya sultian kung sa mga panghintabo. Kanunay siya mga tana.
0: Sige.
1: Oh, ako lang dalawang pagkaon din eh. Okay lang ba?
0: Sige pero...
1: Excuse na ha.
0: Sakita ni akong pangus, uy. Maayo na lang gani kay naa si Albert. Dili sab siya maratol dahin ko ningon ani. Dayon tungod niya nakabawon ako mo motor. Tungod niya makapadagan ako. Salamat, Kit.
1: Oh, ano yung plato? Pagkauna, apple. Cool.

puyo. Woman, Billy. Tawag si Diego karon. Matulog na siguro ko. Abli mang puntahan sa kuwas. Basig na lintan. Kumatuan. Sigo masirado. Sundi yung raso eh. 11 naman eh. Ako ato ang skawas. Akong isira.

0: Opo. Apple?
1: Ako magudinis gawas.
2: Laay sa sod. Dili ko makatog. Maunang naalangon ako din eh.
0: Oh. Sani? Naani alcohol. Muinom ka di ay?
2: Panagsa. Mamani ako asa ona. Ikaw. Muinom ka ba?
0: Oo, pero gabi ina. Napakay duty yung ma.
2: Okay pa man. Kaya pa man.
0: Nag-away ba mo si Diego?
2: Oo, wala man. Naalay, di pag sinabtanay. Lingkod o na.
0: Oo. Sige.
2: Imo nang usa ka baso o.
0: Okay. Hot doon lang nina to ha. Araw nga magkapahuwi na ta. 11 o. Inig ka alas 12 yan eh. Bilang na ta. Maglison tagto.
2: Sige. Albert?
0: Yes.
2: Unsay gid mo kasuod? Ni Diego ha?
0: Oh, classmate ni sa high school. Bali, dali ra kami nakasuod. Unang adlaw sa klase. Pagka-istoryahan na yung nagkuyog ng pangaon, paniod to. Huwag ika na to. Tuloy-tuloy na. Parihamig mga hilig. Basta, matawag nga dugay na ang amo nga among panaghigalaay. Mas minawm. Huwag matag panahon nga mauli sa Spagadan City. Diligid siya malimot sa paghapit na ko sa mga.
2: Mao ba?
0: Yes. Ganaan ni ka sodo ha? Ganun ka pangutana ka anak?
2: Wala lang.
0: Ina. Araw makatulog na ta. Dapat pa kay duty ako sa...
2: Sige.
0: Oh, kamay na lang. Pagkauman na niya, diretso din ko sa huwidaanan. Ikaw sab, pero malak ning pultahan.
2: Sige. Grabe din mo kasuod, no?
0: Grabe, good. Ako pasalamat niya. Oh, ako na lang ibutang sa baso, ha? Parang balik doon ka baso na lang, eh.

Nang lading. Nagdugay ko. Ug matawag nga. Gibaruga na ko. Kanon siya gibilin sa akong best friend. Ay gingon, part. Bantayin akong uyab. Ug dapat nga monitoro ni mo. Kung sa'y mga sitwasyon din niya. Nagreding kadaadlaw ko, naghatag og report sa akong best friend. Tagod lagi sa iyong pagpaningkamot. Upararasab nila. Nung lading, midagan ang buwan, nag-2 years ko dito sa Iligan. Bali, yung contract, mga 4 years sa gawas. Sakto lagi ko na to. Ngayon, ipauli niya. Magkapalit na sa glote. Ugo niya,

0: Elbert! Asam ka? Pauli na ka?
1: Oh, na naman?
0: Lisa! Kadaog mo gamay. Munang, kuyo-kuyo ta. Naman silang Dexter lang ito. Ako pong gilibrape ni hapon o gamay lang good. Dim-dim gamay ba? Mainit sulungan.
1: Kadaog ka na eh. Iayan mo good. Sige.
0: Kadna, gusto na kong bandungog ka ni mo. Okay, maglain-lain ka na. Kuwasa ko sa kinan ha. Okay, pito di ka. Para mato na sabi ka dito sa iyo mong kibuyan.
1: Sige, bay. Ako lang kuyugan kay kasi magkaingon niya nga. Di ko mag-sagol-sagol nila. Pabuto na ko din eh.
0: Huwag kami inom, God.
1: Oh, isog mo rin ng ilim nun, day.
0: Ang alam, inom ta ka tong pagbabay ng ilim nun. Ang laki ka na. Kahit gamay ba? Oh, usam ka. Huwag kumaan na rin kay ginom.
1: Not man, pero ginagmay lang.
0: Si, atulan na itiwason gamay. Pero mahatoti ka dito sa yung ipoy, ana.
1: Sige, boy. Salamat sa imong libre, ha.
0: Hiloy ng mata ni mo. Mulag, katugo na yun ka. Sige, tiwasulan na ito ni kamay. Next! Batsinta ko na tao-tao, next!

0: sit siya na. Kainom lang kami.
1: Hubog ako ni mo.
0: Ah, blup.
1: Oh, Albert.
0: Ah, habol.
1: Matumbata. Nahalok ko ni mo.
0: Sorry.
1: Oh, Albert. Mga tumbata. Albert.
0: Habol.
1: Albert, imong naong. Albert. Tindog na. Albert.

0: Ano? Albert, mata ka na? Naatid yung mga tog? Nakainom kagabi eh. Pasabot niyo mga... Yes. Wala na kumapog ni Sabtanin. Wala na kumakapugong panimo. Unsa?
1: Dili dapat maitabo. Dili dapat
0: na maitabo to.
2: Dapaw na.
0: Nilako siya, Dayan. Basta, isuot ko akong sapot. Magtali ko.

Nam La Dinh, một ông nào hùng nội lại tung tung ra. Guilty ko. Tung kia wala na ko mabarugi kung saan. Sa tao ng importante sa kinabuhi, akong suod ng higala. Nam La Dinh lang tao na kusong kagalingon, dagutan kayo ko. Tungod sa mga pangitabo. Nam La Dinh timbakuhas ko na yun. Pupila, kaaglaw ako mapauli ito. Dili ko makatubag sa mga puntana ni Diego. Galos ka dili ako sa tubagod ko matawag. Nung lading, nakaingon ko sa kagalingon niya. Wala ko igabalos mo ito niya.

0: 喂，喂，
1: 哦，喂，
0: 什么？我可没听听过呢。Pali ako ko ni ba? Pa-confirm ko ni ba?
1: Oh, sige. Akong i-check mo na ha.
0: Sige. Busy pa man ka. Basta na agad akong ibutan sa table.
1: Huntod ka ron ha. Doon lang may lunang. Ako muna-una. Ulo ko may intog kagabi. Anong nahitabo mo ito eh? Anong naibot sa puntong ha? Ako na, himo itong tanan. Huwag ko igabaw sa aking gala. Wala ko yung naungi katubang ito niya. Bahala na. Bahala na mabiya ako dito. Mabiya ako dito sa ilahang Diego. Di pusong ko kung sininang nabiling nga to. Moto ko niya.

0: Albert.
1: Hola, Creme Beauty.
0: Wala. May balik ka din eh.
1: Kung kuha ko ng kumagamit. Nanak ko yung negosyate dito nga kaabangan. Salamat sa pila ko katuig na nagpuyo din eh. Pasensya na. Dili dapat ginahitabo to.
0: Albert.
1: Tungod kay hindi ko kong respeto sa imong boyfriend. Pero nahimo kong huyam. Wala ko igabahos. Wa ko'y utang kabuton. Di ko mapasaylo kung kagalingon.
0: Albert.
1: Kanunay na kong gibasol kung kagalingon. Wa ko'y naong ikatubang niya. Huwag pasensya na nga kung himuon kini.
0: Albert, wala na ko'y kuyog din eh. Wala niya maghikay. Wala niya matabang na ako sa mga buluhaton.
1: Dili angay. Dili pwedeng magdugay ko din eh. Untay mo kong masabtan. Diyan ka na.
0: Albert! Albert!
1: Abot. Manayingon ani naman akong gibati noon. Naglantaw ko niya. Nagibati ko kaloy. Dapat dili na masubli itong tanan. Hipuson ka kung mga sinina.
2: Oh, Albert. Nauli ka naman, God. Kanakungo ng bagay mo gina.
1: Resign ko sa kong trabaho, pa. Di nila siguro ko sa pagkadaan mo apply. O, mintras, tambay lang ako din eh.
2: Regular ka na bakas mo trabaho, Suligan.
1: Unta. Pero, mas okay nga di nila muna ako magstay. Sige pa.
2: Magulano ba kayo? Wasab siguro ito na football siya trabaho. Pero, may matubo trabaho ba ta? Sa hinungdan, basig na gitag na kong sweldo. Di po ko makatubag yun. Basta, antuon ako. Hindi sabil. Kay, huwag mo'y makahikay. Aro makakaon itong bata. Kaya huwag kaon gito. Murag. Luoy kignaong.

ano din niya. Huwag ko mapakita pa. Giblock na ko sa Facebook. Akong best friend. Sa Pagadian City ko nagtrabaho. Nadawat mo sa ko, kinama kong experience. Doon na sa Queen of Human. Nung lading, sa pagpanglikit sa mabuhay, tuwing, doon ay babae nga nambigit sa kinabuhay. Nung lading, sin, nalimitan na ako. Kung sa man, ang nahitabo, ito si Ligan. Wala ko mag-una-una nga magkita pa mi pagbalik sa akong best friend o sa yung girlfriend. Nung lading ni angay ko sa kong trabaho,

tinudbag itong gi. Sulti itong kauban ko sa trabaho. Nga, i-promote ko na ko sa kumpanya. Maayong tadi lang kumasay nung maayong lugar. Pwede dinilis pag diyan. Uy! Napamadami lakaw karon. Sa kong mahal. Basta. Tuwagan ko daan. Kaya rin nga, mag-add to na mi. Masig, malate na sab ko. Mag-iyaw-iyaw na rin ba sab to? Basta, ako i-dialing number.

0: Kalimot ka. Anniversary na to.
1: Liki, wala man ko makalimot, Ana. Pero daghin ka ayo ang atong handa.
0: Dapat lang. Tungod kay...
1: Oh. Hansa ni?
0: Sing-sing.
1: Albert!
0: Ikaw na siguro nga. Og gimo tanan para nimo. Karon gusto ko nga i-prove nga dili lang kutob. Sa uyab-uyab ang atong relasyon. Gusto sa di ka makauban. Mahal di ka, Nicole. Mahal di ka.
1: Yes, yes. Albert.
0: Nicole. I know inside my heart that there could be no doubt. Namadinga. Namalayo din ko si Nicole. Tagasambuang ka daw, sir. Namading, ikalimutan ako ang mga kaagi. Huwag akong gifocus akong kinabuhi. Sa babae nga akong nailan. Sa babae nga akong gimahal. Nung lading walay supak yung mga ginikanan, the process ng mga papers, o kanya?

0: Dilir bagi mudagan ang buwan. Pohon-pohon. Kasal na gin mi. Noon ang kuit nigom. Hili mo sabi ngon nga. Makamadakan ko kay. Mangitar mag-vinyo nga kaya. Nasa baka si Papa. Yung ihatag. Basta. Mata na ko suki na ko nga barbershop. Para magkapa.
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10. Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
2: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
3: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
4: Kung saan mong gaginamintin, ma'am?
3: Jazz C o Power 10. Kaning ang arthritis.
4: Amo.
3: O, sige kong mintin na. Nawala yun siya na. Sige, yapon ko gamintin. Kaya napo ko isisa kung dire dugan po, sir. Then mo ito nga medyo nahilis-hilis yun siya. Pero padayon, yahapon ko, anak, bisan wala ko isa kit padayon gid ko anak kay maka kuan man gid sa tong panglawas nato maka wala at nung mga sakit ba okay na sir sige lang gyapon ko padayon kay dili na tumatag-an ba makakauntag kontra nay mo balik na pud ana padayon lang gyapon ko ana maintain na ng Jazzy o Power 10
1: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado
5: Jazzy Vitamins Jazzy Vitamins
1: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado
2: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
6: Sterlita Barrera.
4: Pag-asa ka, ma'am.
6: Pag-apin si Isa Baroy.
4: Masa imong nga ginamintin, no?
6: So, ka nakadungo ko aning na i-power tinning. Balhin dyan ko, anay, misulay ko ba? So, ka nakasulay ko, nang ayon dyan akong lawas, pamatiin ako. Na, mintin ko, ana, o ka lang Jazz C. So, ka nag-inom ko, anay, naglamit, gid akong tulog. Kaya naman ko isong niya, God.
4: Baba? So, nahimong normal, ma'am?
6: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko, anay, produktuha ba nga, nakagamit ko. Haplas o power tin o ka lang Jazz C. Sige ako gimintin.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
2: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
7: Longanine Essential Oil.
0: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
1: Stevia.

0: Gel Coffee. Adlaw man o gabi, pirmi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Pesag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, o sa tanang mga butika.
7: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

0: Bart.
1: Devona.
0: Bart, Diego. Nabut ka din isa. Nabut ka na.
1: Dugera. Ganung, wala ka na i-reply-reply. Di-block pa ni Mong sa Adagog account.
0: Duro ka ba isa na ako, ha? Diego.
1: Devona.
0: Diego.
1: Sabi sa ani mo na himo na ako, ha? Pwede bang isulti ni mo?
0: Bart? Nakukag na himo na ako. Nakukugutan ka mabuto ni mo. Pagdili na ko kaya nga, makikatubang pa ni mo. Guilty ko. Siguro, dihibaw ka na. Nagkabalo ka na sa tanan. Diego, masaluwa ko sa tanan. Masaluwa ko.
1: Dibaw ka ba? Kagituyo na ko nga. Magpalayo. Pag-ibili na ko sa liyan mo.
0: Oo, ako ka sa'yo, Ron. Tungin mo lang ingon. Gusto ko mag-abroad. Tungin mo pagpuyo, pagpapuyo na ako dito sa inyo. Isip na kong tabang ni mo.
1: Sakto ka. Pero, doon na may problema si Apple.
0: Kunsa ka na?
1: Say-say na ko ni Montanan. Aron ka mahibaw. Tungod kay apil ka sa kumplano.

0: Oo ka na. Problema na mo, tungod kay. Dili ko magkaanak. Dili ko magkahatag niya. O anak, bisag giunsa ko na. Pag nasayod ka, punin akong problema sa mong pagpuyo. Wala-una siya misugot nga magpagkasalmi. Tungkol sa mong problema. Kung isultihan ko siya, magkunanak lang. Magkahatag o kalinaw. Kung bata lang ang hinungdan, umay mo magmalipayo ng tanan. Pidesisyon ko na magpaanak si Lain. Huwag dili na ko kaya og sa Lain mismo. Ikaw! Ikaw akong ipapuyo. Kung giingnan ko siya, kutob sa mahimo. Himuon niya aron siya magkaanak. Ikaw mismo. Ikaw. Bisag sakit. Pero ako'y mahimo doon kay gusto niya. Doon na mo'y anak. Tinood akong isulti ni mo. Doon na mo'y anak. Sa akong hindi kong ma. Doon na mo'y anak, Albert.
1: Diego. Diego.
0: Mahal ako siya. Bong. Salamat.
1: Say, buti pa sabot ni Ma.
0: Nagbali pa yun siya. Galing ka anak mi. Bong, please. Ayaw isama ni Bisan Kinsa. Hangyo na kunin mo. Ayaw isaba bisan sa mga ginikanan. Huwag salamat. Ngayon mong malampuso ng kong plano. Bert. Salamat. Mula Ragami, sa Dubai, dalon ako sila. Pag kinimoy katapusan to palikita, wala kisa. Wala kisa. Diyan ka na.
1: Nagkaanak mi. Pero, nagbunga itong himutabuan ng mundo ha.

Magaling, wakti yung mga paghitabos ng kinaboy. Aminyo yun ni si Nicole, pero nagpabilin ang sikreto ng mundo ha sa kong higala. Ika na ito, wala niyo magkita. Last na kong kasayuran, naaslas Dubai. Huwag man lang ko makakita sa bata. Excited ang takong ha, makakita. Pero ego na. Pinauli ang mind relation na mo. Kaya lagi, plano na ito sa kong higala. Huwag silain nga gisaligan ako lang. Musugot sa magkaanak, sila lalaki. Pero ayaw suod ng higala. Ako. Nalating ko sa ayo na yung mga butang na dilito masabtan. Pero tungod sa gugma, kayang himuon. Nung lading malipayin ang mong pagpuyo ni Nicole, doon na may usakabog anak. Pero diligapon malikayan, magbalik-balik sa panunduman, ang anak na mundo ha. Sa hinigugma sa kusod ng igala. More power ni programa inyong magtatampo, Albert.

0: pagtrato ang sugilanon ni Albert taga Pagadian City usos mga barangay sakop sa Dakbayan sa Pagadian. No, sahay ay mga butang tinuod nga dili na ito masabtan. Pero tungod sa gugma, kaya ni mong dawaton, kaya ni mong tugutan na mahitabo bisan supak sa mong kasing-kasing. Makaingon ta ba nga? Grabe no. Plano dito tanan, papuyon dito. Aron gyud nga mahitabo. So ito pa expected na ito na yung daan. Nasa pila katuig niya magpuyo dito, babae guslag lalaki. Nag-usas o sa kapanimay. Lagi matod pa gusto sa iyang ka-live-in man to. Nga magkaanak sila doha. Pagtungod siyang gugma, iyang gitugutan. Nasugot siya pero iyang best friend lagi. Rulain kay paminaw, no? Pero nahitabo na. Ang atong sender nga si Albert, taga Pagadian City, doon nasa'y anak karon siyang asawa ni Nicole. Pero nagpabilin nga secret ang mga pahitabo kaniya ito. Nagpabiling tinago ang tanan. Nagpabiling tanghaga. Matod pa. Mga palangga, walay laing gitinguha ang atong sender nga makita niya yung anak. Ay na lang, oy. Unay giingon nga sakripisyo na lang to ni mo para sa imong suod ng higala. Unay giingon mga palangga, kining suod ni mong higala, posible pa nga mulabaw sa imong pususo nga igsuon. Basta suod lang gini mo. Sainan ka, pero nahimong na matawag nga, maayong pag, kanabang... naputol ang ilang panaghigalaay. Pero okay lang sab kay nasabtan man niya. Sulti man ang iyang best friend, ngayon ana, kuyawa kay no? Naay mga panghitabo ngayon ana, mga pinalagang tigpaminaw. Naay mga panghitabo nga kanang imo na lang itugyan o kato akong amigo, motoy himuang amahan uni asnong anak. Totohang yun kay okay rin ito kay buutan to akong amigo. Lisura kayo no? Pero mga pinalagang tigpaminaw atong programa dili mahimong magmalampuson kung wala ang atong maepektibo garantisadong mga produkto. Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Donate 10 powerful ingredients, probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, rich in vitamin C. Pagyot, wala kung mag-power 10 probiotic capsule ka, lamang yun ka. Advantage alang ni mo kung mag-maintain ka. Ani? Probiotics lang daan dako nag-ikatabang sa itong digestion, nindot nga bowel movement, o syempre napag-i mga sangkap. Sama sa mangustin, maayo alang ni atong dili mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas. Makatabang hantod nga maalim ka na mga palangga. Ingon man, mutabang sa kini, aron dili ta magki-cancer. Itong dili mga kidney problems, kidney disease, heart problems, atong diabetic, high blood, Power 10 Probio Capsule ang inyong pag-inom 30 minutes sa dili ka pamukaon. Inom kadayon sa Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Inumanan sa clay gel coffee mix with malunggayan chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Indot ang clay gel coffee mix gumikan kay dunay chia na ay malunggay nga the best kayo. Gawas nga lami kay lami mangyod ang clay gel coffee mix. Muna giingon mga pinalanggang tigpaminaw, lami unya magkaayo, nagkapangapi ka na, nagkapanambal pagid ka. Munang din hinata mag-coffee, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Inubanan sa atong pinaka-epektibo sa pagka-enjasi vitamin C. Katong di magkatulog, luyahon ang lawas, dali ra kayong mag-sakit, dali ra kayong hilantan, ubhon. Maintain si Jassy Vitamin C plus Zinc. lawas nga piskay, o syempre nindot nga tulog, lawas nga baskog, basta naka-jassy vitamin C plus zinc. O ang atong nunglading essential oil, panghaplas mo sa nunglading essential oil ha. Ihaplas ninyo na mga palangga, halang-halang bugnaw-bugnaw nga siguradong ma-relax ang inyong paminaw. Nindot kayo ng nunglading essential oil. Kay magkatabang na alang ni itong mga pamaol, pamuypoy, mga panakit-sakit, haplas las nunglading essential oil. Ingon man, clay gel, papayin, so pampagwapang sabon, pampagwapo. Bugas-bugas, talumtom, alap-up, kayang huwag tangon sa clay gel papaya. Apila o i-partner ang clay gel brightening lotion. Aron kompletong kaputi nimo. Ingon man, syempre, ang atong Growmate multivitamins, the best kaayo para sa mga kids 1 to 12 years old. Batang bibo, batang ganado, batang utugan, basta magka-Growmate multivitamins ang inyong magkabataan. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw, patuloy inyong mata aron maproteksyonan. Mapalit ni sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar available sa mga clay gel stores. Pwede sa bumuato sa ato mga sibyaan under NBS. Watay kong oras sa pagpadayon sa unahan. Daging salamat inyong nulading mo ingon. At tagang tagdakong bili ang atong isigay ingon aron magkinabog itang malinaon. Magpapungahon. May pagpaminaw. Daging salamat.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Nunglading Essential Oil.
3: Ako si Crescentia Bacasmas, nagpuyo sa Purok Rosas, Kagawasan, Pagadian City. Ang akong edad si Tintay 2, paingon na og si Tintay 3. Akong gimintin mao ang kaning Power 10. Paggamit ako sa Power 10, walay kapoy ba? Himsog akong panglawas. Dayon, wala na tong akong sakit diri sa akong kutukuto nga ninggahi ba? Haplas nga ninunglading, usamang giyo ko ka manghin. Nilo, tanan-tanan, manawag man sila nako. Kanagyod mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ni Nung Lading, sure good siya nga naagid siya'y kaayuhan kung ligungid siya nga tambal para kanatong tanan. Product ni Nung Lading, digin ako siya hikalimtan.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Nung Lading Essential Oil.
4: To a choose healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Probio Capsule. Tumar sa Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang clay gel store nung lading radio station ug sa tanang bangka.

0: magkapower 10 nga matunaw na siya stambok, no? Tipigan na siya sa tuang atay o sa atong adipustisyo. Matunaw na siya stambok unya gitipigan na sa tuang atay o sa tuang adipustisyo, magkapower 10. Unya makuha na to na sagad sa atay, sa orange, sa gulay, magkapower 10, mga utanon or mga good nga good fats. Unya doon na po'y gitawag nga usa ka vitamina nga matang, kaning gitawag nga water soluble, kaning B-complex, B1, B2, nga tos B12, unya kaning vitamin C, usab magkapower 10. Matunaw na siya sa tubig. Unya gitipigan na sa lawas magkapower 10, nga kinahanglan kanunay ng kuhaon sa pagkaon, matag-adlaw kay maihi mangguna siya magkapower 10 ang sobra ni ana. Ang prutas, utanon, whole greens, magkapower 10, kanne, itlog, legumes, makuha na gikan diha sagad. Unya, usa may mga hinungdan nga kulang ta sa vitamins. Kung kulang ta sa vitamins ang hinungdan ni ana, dili balancing nga pagkaon. Kulang ta sa mga prutas, kulang ta sa utanon, magkapower 10, protina. Unya, sige tag kaon og processed foods, fast foods, refined carbs. Mga what manggod og vitamins ng mga tamis, kana mga fast foods magkapower 10, mga what na siyag vitamins sa tuang lawas. Unya, ang mahitabo, makulang ta sa vitamins. Ang labing kasagalan ng hinungdan magkapower 10 sa kulang sa vitamina kanang poor diet. Unya, kana usab nga malabsorption magkapower 10. Bisan pag mukaon ka og sakto, ang imong tinae magkapower 10 kay weak na kay siya, dili maka-absorb ang mga vitamins. Doon na kay problema sa pancreas, doon na kay problema sa imuhang tinae, sa imuhang tiyan, gastric magkapower 10. Unya, doon na po, di ba kaha, doon na kay problema sa ginang gitawag nga alcohol. Makadaot na sa atay magkapower 10 niya, ang atong atay, hinumduman na to, usan sa tabaho sa atay, ismutipig siya og mga vitamins. Pero kung madaot na itong atay, tungod sa sobrang alcohol magkapower 10, hinungdan na nga kulang ta sa vitamins ang atuang nga lawas. Unya, doon na po tungod po na sa tuang lifestyle. Kulang ta magkapower 10 sa pagkaon ni atong mga kinahanglan nga mga vitamins magkapower 10. Unya, ang edad po magkapower 10, usa na sa mga factors nga muminos ang absorption sa vitamins, kay syempre magkaedad ta. Muna na kinahanglan yun sa mga tigula nga dunag yun tay igo nga vitamins nga supplement nga makita sa Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. Kung sa may mga problema magkapower 10 kung kulang ta sa vitamins, number 1 magkapower 10, example, vitamin A. Ang atuang mapiktuhan yun na to, ang pananaw, ang atong immune system. Ang ato ang panit magkapower 10. Hindi magkapower 10 kung kulang ta sa vitamin B complex. Doon ay problema sa ato ang energy, sa ato ang red blood cell. Ang ato ang DNA repair magkapower 10. Minus siya ato ang skin health. Minus kung doon na tayo kulang sa vitamin B complex. Unya, makita magkapower 10 ang diferensya sa ato ang panit, sa ato ang ugat, sa ato ang buko. Doon ay mga tagas ng mga vitamins na naadis Power 10 Probiotic Capsule. Tungkol kay doon na siya ay moringa, doon na siya ay spirulina, doon na siya magkapower 10 green barley nga tagas kaayo og vitamin A, C, calcium og iron magkapower 10. Dili lang vitamins nga naadis sa ato ang Power 10 Probiotic Capsule. Aduna po yung minerals na. Wala na kita yung oras pa alam sa pagpadayon sa unahan na Dr. Al Palma magaingon ka ninyo lawas balabaw bahandi sa tanana. Atong ang pingan pinagis paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.
1: Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Play Gel Coffee at lauman o gabi i, permi ka healthy.
3: Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule.
4: Ako si Gideon Wangko, nagpuyo sa guling gipos sa mga lisor sa Purok City. O sa wala pa ko nagamit sa product ni Nung Ladin, kanang na-stroke ko. Dayon, huwag ilain akong na nakaayos akong lawas. Ang product ni Nung Ladin, ang Power 10. O mga pimang ko, nagamit po ko o Gligel Coffee Mix. O ingon man, Jassy. Ang Jassy, muna ay makapaayo sa akong tulog. Pagkaroon, kaloy sa Diyos, update ngayon ko. Busa ka mo mga silingan ako nga kanang medyo maluyahon, labi na mga senior, sama na ko. Paggamit na mo sa akong igamit, Power 10, Kapi o Jassy. Mayog na mag-uba na silang tulog kay dalira kayo maulian ang iyong mga sakit. O dagang kayong salamat.
1: Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Play Gel Coffee at lauman o gabi i, permi ka healthy.
3: Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule.
5: Ang Place Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tighimo sa nagunang

0: Mayong Kalawasan. Pinaluyan sa Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ang kapeng mutabang sa mas mayong kalawasan. Gasa sa kinaiyahan. Sikreto sa maayong kalawasan. Ug karon atong sugdan ang atong tulumanon.
1: Mga kakape, maayong adlaw. Welcome sa ato ang 5-minute nga programa. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tiga po na po sa ato ang kape nga lamian na. Masustansya pa kining atong Clay Gel Coffee Mix. Kining atong Clay Gel Coffee Mix, mga higala igsuon, nagaangkon kini sa 19 ka mga klase sa mga sangkap. Ika-20 ang pangpatamis niini nga ginatawag natong stevia nga maoy maghatag og insaktong katamison alang sa ato ang kape. Dili kini susama sa ubang mga klase sa mga kape nga kanang inig inom nimo wala kay benefits nga makuha except lamang sa satisfaction nga nakakape ka. Kining atong kape igsuon, aduna kini siya pagtabang ilabi na gyud sa paghatag og alibyo sa mga nagklase-klaseng mga balatian. Gumikan kay kining atong kape, napuno kini siya sa mga bitamina, minerales ug uban pang mga sangkap nga ginahanglan sa atong lawas aron mapabili nato kining himsog, luwas sa balatian ug adunay insaktong depensa. Alang sa katong mga kaigsoon nato nga gustong magkape, ang kape nga makatabang ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ginama ka na sa tuang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalitan ka na karon sa itong mga butika. Pangita alang ang Clay Gel Coffee Mix. Kay mao ka na ang tinuod nga makahatag og pag-alibyo sa itong balatian. Plus, makasatisfy pa sa itong cravings sa kape. Nahikini siya nga klase nga kape igsuon. Gumikan kay kanisya, napuno kini siya sa herbal, mga prutas o mga vitamins and minerals nga mo'y muhatag og tabang nga mamahimong himsog og balik kining atong mga kalawasan. Ilabi na kung kita adunay kay mga balatian. Kapano ba kahigalag igsuon nga dili susama sa ubang mga kape, kaling Clay Gel Coffee Mix, dili kini siya makahatag og ginatawag nga hyperacidity. Ang hyperacidity, usa kini kamatang sa pagtaas sa acid nato sa atong mga tiyan. Kapano naman tanong nga kining atong mga tiyan, produce kini siya og acid aron ma-burn down, no, masunog o usab ma-break down ang tanan atong mga ginakaon. Kung imong imagino igsuon, no, kining atong mga ginakaon pagsunod sa atong mga tiyan, kung kini luto, sudan, inigabot ana sa atong tiyan, i-digest na niyag maayo. Kuhaon ang mga nutrients, kuhaon ang mga sustansya, and of course, pagkahuman, himuon ka rin yung waste sa atong lawas. Kining waste nato sa lawas igsuon, ha, kinahanglan kayo natin yung ipagawas gayon, no, every day kung mahimo dapat natay maayong pamaagi nga mapagawas nato kining atong hugaw. Ang Clay Gel Coffee Mix, mga igalag igsuon, makatabang kini siya sa atong kalawasan. Dili kini makaproduce og hyperacidity or kanang pagtaas nato sa atong acid sa tiyan. Kung ikaw adunay hyperacidity, lagmit na kay heartburn, no, kada murag init nga sensation nga mabati nimo sa imong dughan. Aduna kay pagdig-ab og aslom nga murag paminaw nimo bitter kaayo ang taste sa ato ang mga baba. And of course, aduna pud kay tay mga ginatawag nga digestive disorders or kanang ma-feel na to nga adunay discomfort sa ato ang mga tiyan. Tendency niya na mga igalag igsuon, dili ta makapagawa sa atong hugaw or baka magdiarrhea ta tungod kay taas ang ginatawag natong acid sa atong tiyan. Naay mga kape nga taas og creamer nga makahatag hinuon og pag-trigger sa pag-ulbo sa acid nato sa atong mga tiyan. Ang Clay Gel Coffee Mix, sukwahi niya ng tanan. Gumikan kay ang Clay Gel Coffee Mix, napamatudaan man kini siya pinaagi sa mga sangkap niini nga dili kini siya makahatag og hyperacidity kundili mas makatabang pahinuon kini sa atong digestion. Imani kanon ay galang igsuon, ha, kung gusto nimo nga makakapangapi ka nga wala kay kabalaka sa hyperacidity or pagtaas sa imong aslom nga asido sa tiyan, imani kanon ay ang pangalan sa kape, ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na ka na karon sa atong mga paborito butika nationwide. Clay Gel Coffee Mix.
0: Mga kakape, inyong nabatian ang tulumanong gasa sa kinaiyahan. Sikretos maayong kalawasan. Hatod ka rato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Maria Phoebe Sabihon.
5: Unsa may imong gigamit, ma'am?
4: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang Gromit para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili gyud mawala nako kana yung Power 10.
5: Power 10.
4: O kanang essential oil nung lading essential oil. O kadtong sabon nga clay gel.
5: Sa wala pa ka nagamit naman, sa day imong gagipamati, ma'am?
4: Kanang side by side na ako nga kilid, nagsigsakit. Dayon, magsakit po na akong puson. Kay murang na ako, gitawag nila nga tumor. Ana, magsakit po niya akong dughan. Sa akong tutoy. Na, unay akong ibangbati. Dayon, karon wala naman ko ibati sa akong kilid. Wala na. Dayon, akong puson, wala na po.
6: Power 10 Pro Bio Capsule na ta.
7: Capsule. Mapalit sa tanang butika nung lading products authorized dealers tanan nga clay gel store ug niining istasyon kapisa buntag kapisa udto ug kapisa gabi pagdalaming mga pi apan usahay
8: aray
7: kapisa buntag kapisa udto ug kapisa gabi pagdalaming mga pi apan usahay
9: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia na palamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: maayong hapon, maayong bagbaminaw kaninyong tanan. Kumusta man ang inyong kahaponon diha karon? Kuni ginaot magapalangga gaama anaa kamo sa maayo ga panglawas. Kuniya diri magapalangga sa atong nahimutangan. Medyo murag mugnaw na gyud siguro magapalangga kay nagdag-o man gyud diri magapalangga. Dag-o magapalangga basin muulan siguro ne karon tiud-tiud magapalangga. Diha sa inyo, kumusta man? Okay ra ba diha? O ra ba'y ulan? Or nag-ulan na ba gyud? Ha? Nahinay gyud magapalangga, kamas na pod kay ugma, Sabado na pod. Adlaw karon nga Biyernes. Hunyo 26, do smell 26. Estilad magapalangga, pagkadali agyud sa panahon. Pagkadali agyud sa adlaw. Unya, karon magapalangga, temporary sa tanga magdungog-dungog sa kahanginan. Tungod kay naay importante nga gilakaw si Tito Bal magapalangga. Mauna nga karon ako sa gyud ang inyong madungog magapalangga sa programang Lingaw-Lingaw sa kahaponon. Basin dai pud basta muklo magkadalag swerte ninyo karon ba. Udiya kaning kamo makatubag mo magapalangga sa kaning tigmo. Sa tigmo magapalangga sa lingaw-lingaw sa kahaponon. Pero bagyo kaning dakuha da magapalangga ay. Dako na gyud kaayo magapalangga. Ang atong papremyo magapalangga sa lingaw-lingaw sa kahaponon magapalangga sa tigmo nga gidumala ni Tito Bal magapalangga unya karon aguantala sa gyud koron ha nga, kita sa magapalangga namang gyud importante gyud nga gilakaw si Tito Bal mo na magapalangga ako sa gyud magapalangga amo tingog karon ang premyo karong adlaw magapalangga kung ugaling kamo ang maswerte na makatubag sa atong tigmo karong kahaponon. Nagkandidad lamang karon mga palangga. Pastila, nagkadako na yung kairing samot. Ay, karon sa aman yun ni tubagon? Ay, tubagan na daw tanin niyo. May uban po nga ning aksyon na yung doon nga. Mupa-aksyon po palayo. 29 mil, 400 kapesos, kon 29,400. Agatong premyo karon mga palangga. Unya, muabot rin ba ni 200 mil kung di gini matag-ana niyo? Ha? Pastila, yahayas, makatagna, 200 mil, ano no? Main tag, stamuklo ang makatagna? Ito, mga palangga, para rin sa inyo ha? Ha? Para rin sa inyo ha, mga palangga? Kung kamo ang makaswerte, makatubag, mga palangga. Yahaya, kay dinhi, mga palangga. Uy, basta nakatune in, nagintas tanan nga programa. Dili mga palangga sa Nong Lading Radio. Nagingong swerte kita. Ilabi na kung kita mismo ang matupala, makabagdok yun. Kaninga bagdok mga palangga, wan man mo'y alkansi ane. Kaya gano'n man, ang inyo mga palangga, butubag lang yun mo sa atong tigmo. Ha? Yeah, syempre, kanunay yun nagpaluyo ni ini ang atong epektibo garantisadong mga produkto mga palangga, maugin ni naghantag kinabuhi. Sa ato ga programang lingaw-lingaw sa kahaponon. Ibenig ba basta-basta pagkapalangga ang ato mga papremyo. O na pagkapalangga, tungod sa inyong pagsuporta sa tanan nga mga programa sa tanan na ito nga mga programa pagkapalangga. Muna'y giingon nga gibalik rausap nga kaninyo ang mga panalangin gikan sa among tagiyag tagdumala. Salamat kayo. Sir Jameson Jib, Ruma Mundido, mas na inang nung lading, hindi ini mga kahigayunan nga posible ta, makadawat mga palangga ni ini nga mapapremyo. Kung ugaling kamo mga palangga ang maswertean, syempre di kita malimot, adunay ginagpaluyo ni ini ang atong epektibong food supplement, ang atong Power 10 Probiotic Capsule. Ang Power 10 Probiotic Capsule, mga palangga, imnon ni siya baga balangga 30 minuto sa dili pa kamukaon ug mulapas pod nga di pagyo kamukaon mas maayo ituyo man di baga balangga kanon dapat nga wa mangyo kay kaon nga mo inom Tungod kay duna magunay probiotics mga balangga, o niya ang nakanindot muhinlo kini sa atong colon, o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins, mo normal sa bowel movement, mo boost sa atong immune system, mo pugong sa dali nga pagkatigulang, mo sukol sa cancer cells o tumor, sama sa mga cysts, mo paligon sa atay, kidney o condition nga utok, mo pugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, mo alkaline sa atong cellula. Aron malikayan ang acidity nga maresulta sa mga balatian, mo na gingon baga balangga lawas nga piskay. Basta naka Power 10 Probio Capsule ka kanunay. Sulayin ninyo. Aron baga balangga kamo mismo makatestimonya. Ayaw ninyo antos-antusa mga palangga. Kung doon na galing mo, ginihambin diha ka balatian. Ayaw ninyo na antos-antusa. Ayaw ninyo latang nga musbudako pa. Hindi na ito mga palangga, sulayin ninyo ang atong food supplement. Sigurado yun nga makatabang mga palangga ang Power 10 Probio Capsule. High blood ka, diabetes ka, goiter, UTI, kidney problems, Alzheimer's disease, kung limtano na kaayong mag Power 10 Probio Capsule ta, kaya sigurado makatabang. Usabay bukalibod sa ato, benakalaming kape. Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang kape magabalaga ng taas sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds, malunggay o pinino ng mga ugat sa tanom. Bunga sa kahoy o mga dahon, alang sa pag-supply, sa importanteng kahimanan sa pagpalig-on sa imong lawas, ang mga minerales o bitaminan, ini makahimo sa paglikay sa kakulang sa nutrisyon. Adunay daghang fiber o omega-3, fatty acid, daghang protena o daghang hinungdano mga mineral o antioxidant. Mahimo makatabang sila sa pagpauswag sa kahimsog sa digestive, pagpaubos sa presyon sa dugo o pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Uday giigon baga balaga clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga baga tagbaw, sustansyag vitamina ang mumpatigbabaw. Nabansagang! Nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa, nakahatag ka, nagdagang binipisyo, kaayuhan si mong lawas mga balangga, basta nag-Clegel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ania ayaw sa bukalimot! Sa tuwa mga palangga nga Jassy Vitamin C. Ang Jassy Vitamin C mga balangga, magkatabang sa pagpalig-on sa atong resistensya, sa atong immune system. Katubita mga palanggang maulanan, lagamay, mataliksikan lagamay, maglain na ding lawas, unya maglisod og katulog panahon sa kagabion. Sulayin ninyo mga palangga ang Jassy Vitamin C. Mo nagingon goodbye insomnia. Basta naka Jassy Vitamin C ka, sulayin ninyo. Unya nakanindot mga palangga sa Jassy Vitamin C. Sodium ascorbate ang nagunang sangkap niya. But pasabot, safety siya imno ni adun dunay ulcer nga kumakainom og vitamin C. Mag-aslom ang ilang kuto-kuto. Sa Jassy Vitamin C, diligid siya makahatag ka-aslom sa inyong kuto-kuto, mga balangga. Sulay na ninyo. Kay sigurado yun, mga balangga, nga makatabang ang Jassy Vitamin C. Atagan, pagkagindot, katulugon. Kinabitang inagbangon ni Musbuntag. Gaan kaayo ang pamati sa mong lawas. Nindot kaayo ang pamati sa mong lawas. Mag-Jassy Vitamin C na ito mga palangga. Sulay ninyo. So, pesos na siya. Affordable! Ragyog kaayo mga palangga. Ang atong Jassy Vitamin C mga palangga makigalaw. O niya, at tanang produkto ni Nungladin ha. Mapalit ka na sa tanang butika, mga pharmacy, syempre mga Nungladin radio station o mga clay gel store sa inyong mga lugar o mga dapit mga balangga. Available na ang tanan nato nga mga produkto na binausa mga balangga sa tanan nga certified dealer ug certified dealer sa Nungladin product. Alas 3:14 na mga balangga o niya, ako sang ihatag ako numero. Alang mga balaga sa inyong mga tubag, temporary sa gin mo. Pero i-save na lang gining number ni Tamuklo. usay baga palangga, kita mangi makapuli gid baga palangga basta wala gis titubal. Kita mangi makuhit dayon. Magpakuhit gibuda. Mi mangubuda ning kuhiton. Ang atong numero baga palangga 09 06 547 5748. Again, 09 06 547 5748. Pada baga balangga atong numero alang sa inyong magatubag o niya maginahinay na tagbasa. Paspasan na to, ikaw mga suko iya mo. Maginahinay na to mga balangga, tubag sa atas inyong mga tawag sa tang. Ha? Okay, unya muhangyo ko ninyo, kumanawag mo, muhangyo ko ninyo, maluoy mo, largo mo tingog, unya paminaw mo sa cellphone. Ayaw mo paminaw sa radio. Kay naka-hook up mang gunta kasagaran sa mga partner na to, nga mga station mga palangga. Naka-hook up ta, gawas lang sa tagadigos. Unya pahinay po niyong monitor, ha? Aron magkasinabta na ita. On ang caller, nining kapunod mga balangga, gikan ni 8720. Hello, maing gabi. Maing hapon.
1: Maing hapon, idol. Ako si Giovanni Mayonila, 57 years old. Uyo sa Proclinas Barangay, Baldol, Ayaligan City. Ang akong tubag, ang tigmo ni Nung Lading.
0: Ang tigmo ni Nung Lading. Mr. Computer, sakto ba o dili? Pagyapon mga palaga na kuha ang saktong tubag. Lain caller, hello, may hapon. Hello?
2: Hello, mayong hapon. Ako di si Elias Arcolonia, taga Sumalig, Tambulig. 55 akong edad, ang akong tubag, bata nga giripiktan og tukog.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Pagyapon pa rin Elisar. Pagyapon pa rin Elisar. O yun niya. Perfect ra bagini siya mo tubag kay klaro ang tingog unya kaning largo dayon. Hello, may hapon.
3: May hapon.
0: Yes.
3: Ako na si Phoenix ang Yubisat sa Yubisayas Panabo City. Akong edad 47. Ako tubag kay managuyab lang nga lang managuyab lang nga wa ka gusto gini ka nang anak.
0: Managuyab nga wa nagustuhi sa ginikanan unya nakanak. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Pasensya kay wa gihapon. Ayaw sa mukalibot magabalangga sa atong haplas ha. Ang haplas nga kainit ug gabugnaw, manuhot suhot sa imong kalawasan, sigurado makarelax. Kataba mga balangga, wag tangon mga pamaol sa inyong kalawasan unya ang kainit ug gabugnaw niya nga kombinasyon. Siguradog yung makawagta mga palangges pamaol sa itong kalawasan. Sulayin ninyo, Nung Lading Essential Oil. O niya, nakanindot ani mga palangga atong haplas. Di yung ka maulaw, maanas publikong lugar tungod kay dili yung ka mahibaw ang naghaplas ka. Sulayin ninyo, Nung Lading Essential Oil. O niya, doon na na'y partner ang atong Nung Lading Essential Oil. Atong Nung Lading, atong relaxing oil. O gang atong turmeric balm. Lagi na mga palangges, kabuhi unon. Dagatunon. Makasakay sa kina, malipong, maglain ng lawas. Kabuhin na dahin. Nung Lading turmeric balm o Nung Lading relaxing oil. Sigurado yung mga palangga makatabak. O niya humot na sila. Di ka mauwa. Muanas sa publikong lugar. Di ka mahadlok. Muanas na magbiyahi baka. Magsakay kag sa kinan. Humot mga na siya mga palangga. Ang atong turmeric balm o relaxing oil o atong essential oil. Haplas na itong mga palangga. Gamitan ninyo na. Pang partner sa itong inadaw adlaw nga pag kinabuhi, pag biyahe. Mga palangga, malikay na itong mga kabuhi-kabuhi. Line caller, gika ni last number 63963. Hello!
4: Ako si Boy Espinosa sa Francisco Gosan del Sur. Akong tubag, manok na naglumlum.
0: Manok na naglumlum. Ito kami na ninyo tanan di mga palangga. Agusan, Surigao del Sur, del Norte man na niya. Mr. Computer, maing hapon. Maing hapon, maing hapon kung Mr. Computer. Sakto ba, iya tubag? Wagi hapon. Mr. Computer, bugay pa ganyan muting o bagdili ta mga ayaw pangatahuran. Kaya bagay pagkabalaga, paspasan yun ato ni Sharo, wag yung makaswerte ka ron. Hello, maing hapon! Oh, pasting, pagkuhan yung muting o, hinayin kayo kag tingog.
5: Karangan, tugod, ano, del Norte.
0: Hmm.
5: Pag ito kay, tawo nga nagsunog mo sa iyang ilong.
0: Unsa man na basta ayaw na mo mapalanggo paghisgot o maabot nga hugaw. Nagaintay na ngaon ro mga palangga ng snack baka o kamo diha. Nagisgot mo hugaw mga palangga. Ang tubag ani dili ni siya luod ha. Dili hugaw. Basta wala gid siya mga palangga mga green baka nga mga binuang. Wala baka palangga nagi sakto ani nga tubag ha. Ayon lang mug tubag na mga palangga kay labi nagtawag magnisuntag. Gawas lang nagbasa ta kay okay ra. Pero na baka palangga di na to mapugngan sa iyo pagyaw-yaw diha. Anya paliw ko klaro ay matingog ha. Last caller na lang ni kay dito na po ta text baka palangga. Hello, may hapon. Oh, yes, padayon.
6: Ako si Kuan, kanang Carmila Ternes. Ako ng edad 61.
0: Oh.
6: Nagpuyo sa Ruparan, Riverside, Digo.
0: Hmm. Padayon. Okay.
6: Akong tubag, Power 10 kayo, mayo po.
0: Power 10 pro by Kapsol?
6: Oo, oh, Kapsol.
0: Mr. Computer, sakto ba o dili? Ang iyang tubag. Huwag nga po. Mangyo ko ninyo mga palangga. Kaning isulat yun yung mga tubag, mga pila inyo, aplido, edad. Man, malimot naman pala yung edad. Malimot na yung si Aplido. Oh, makakulba na ba? Makaexcite na ta. Basta yung sakto niya. Ay, ay mapaguna-una pag kapalangga nga. Nga, sakto. Sure, correct. Gidaya ni Largo. Kay, makulbaan mo. Araw, ma-relax mo ba? Kaning, basta, katubag lang mo. Lahat. Kaniya, kaning ayaw kay pag-excite pag kapalangga. Araw, hindi mo makulbaan. Malimot mo si yung mga Aplido diha. Kaya na aplido malimtan tamuklo basta di lang asawa urbana malimtan. Aniya mga palangga sa dili bata mo ato sa mga text bay na maging mga text na rin mga palangga ginabuhi sa tahan ginawas tagadali mga palangga sa gihapon kamo nagpaminaw din sa itong programang lingaw-lingaw sa kahapon ng kaoban ng inyong amigo tamukol dyan.
7: Kabalo ba ka nga ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan? Probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina o daghan pa?
8: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
7: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
8: Green barley o spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
7: Guayabano og gotakala tabang ni sila para mas ligon ang atong utok og malikayan ang stress. Cranberry og turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract og inflammation. Moringa og vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system og nutrisyon.
8: Busa! Kung gusto kang himsog og kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Probio Capsule ang imong kauban.
7: Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya og butika sa inyong mga lugar.
9: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
7: Isip inahan. Kinahanglan gid na ako ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
10: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
11: Isip isdjante. Kinahanglan na ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
12: Bersag sa luyos na taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko.
13: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jazz C Vitamin Z Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazz C Vitamin Z Plus Zinc Capsule.
14: Ang gamit na mo, Jazz C Vitamin C.
13: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
0: Ang Adiya mga palangga, sigon sa akong gisaad. Dinhi na pud sa mga text unya ay sa mga tawag mga palangga ha. Aron nga maka-focus ta dress text, ato na yung puli-pulihon ay mo kabalak ka mga palangga. Ato na yung puli-pulihon aron maatagan ta mong pagtagad jud, ha? Alam mo ginistanan, alam may ni kaninyo mga palangga, bas hindi og dala ng suwerte sa tamuklo karon tiod-tiod. Ay makatubag ron, ma-impas yun yung 29 mil. Maayong hapon! O, kausa lang i-text mga palangga upan mag-text po balik 1 million po doon. Listen, tagbasa ni mga palangga. Usaragid ako masahon na. May hapon, ako si Winston Ramos, taga Talisayan. Misamis Oriental, tubag anak. Misamis Oriental Purok 1, 38 akong edad, tubag anak kay sapatos. Mr. Computer, sag tubaw dili. Isara itong masawa mga palangga sa i-text sa muna. Mag-text mo diha, paliw ko ga, i-correct na lang yun. Largo na lang yun mga palangga nga, correct yung tubag, paminaw niya. Kaya aron mga palangga, dili yung daghag tubag. Isara mag basahon. Sa isa ka program mga palangga, kada adlaw ha? Ako si Silsa Bernadas, taga Bernadas Balduasa, 53 edad, Rosales Carmen Agusan del Norte. Akong tubag gugma o relasyon. Sa man Mr. Computer? Eh man, butubag po dahil na Mr. Computer! Gihapon nga pala. Tito, ako si Oneng Quijano. Taga naptapan, napnapan, pantukan, dabo de oro. Akong tubag anak, tao nga mananggiti o manangkiti. Manangkiti siguro ni Mr. Computer. Mr. Computer. Yapon mga palangga. Kuya, may ngapon akong tubag sa tingmo. Ako di ay si Angelina Katian. 49 edad. From Kauswagan, Tangub City. Kaya kung tubag tao nga nag-drive og single motor. Yapon. Tumbag ana tamuklo kay tao nga gipuspusan nga walay sala pero nag-ampo siya. Si Artemio Bacalan, Maloro, Tangub City. Yapon. Good PM tamuklo ako di ay si Alin Budyungan. 44 edad. Ako nagpuyo sa barangay San Antonio, Tangub City. Tao nga gaapa sa iyang trabaho. Dili kini niyang talikdan, dili pa sa dili pa mahuman. Gihapon mga palangga ay. Gikan usab ni Rodjin Kanatoy. 35 anyos taga Puroxais, Batangan. Valencia City, Bukidnon, Sarangula. Gihapon. Gikan ni Jeremias Ibalia, nagpuyo sa Purok 7, Baliti, Tambulig, Sambaga del Sur. Tubag anak, galingan ug mais nga dimano. Wagi hapon. Good PM, tamuklo. Ako si Estefa de los Rias. 74 edad, nagpuyo sa Purok 2, Dimitrio Fernan Bonifacio. Misamis Occidental, tubag kay nagkaon or magkaon na minaw sa 97.9. Wagi hapon mga palangga. Renato Gamuten, taga Matidegos City. 65 edad, nagatubag anak iro nga mamaak nakabuhi gigukod sa tagiya. Gihapon. Nga gihapon. Ay pagyud baga palangga Jubita Ihara, Tangub City tubag sa tigmo pakigbisog. Gihapon. Gikan ni Carolina Gador. Zone 3, Barangay San Miguel, Iligan City. Akong tubag stigmo kay taong nataptan og sakit nga COVID. Wag na po. Gikan usab ni Julieto Sigala. Taga Puro 4, Gintanana, Dumingag, Sambuanga del Sur. Tubag sa tigmo. Mais gipagaling hangtod mahimong bugas. Wag na po mga palangga nakuha ang saktong tubag. Ayaw sa mga kalibot, mga palangga, sa atong Visco Makai Drops. Kung ikaw, mga palangga, dunay problema sa iyong mata, kanunay baka magluha iyong mata, or dauga baka ang paminaw sa iyong mata, unya sambol, sulayin ninyo, mga palangga, ang Visco Makai Drops. Sigurado makatabang siya, unya iya manggong ibalansi. ang kaumog sa ato mga mata, mga palangga, ilabi na di yung karikayan, mga palangga nga exposed kahit sa abog-abog sa radiation, unia galuwa ato mga mata, unia sambol atong paminaw, sulay ninyo mga palangga ang atong Viscobac eye drops kay sigurado makatabang, makarelax mga palangga sa problema sa ato mga mata, ha? Viscobac eye drops alang sa tinaog, klaro nga pananaw. Botobago sa Tigbo Tams. Pwede ra diri sa Facebook, pwede ra. Sa kompleto lang, i-type lang ninyo. Reza Mi Salanay, 35. Ako edad. Taga Barangay Zone 1, Digo City. Davao del Sur, akong tubag. Utang, problema sa kasing-kasing. Sabi ni si Ma'am Salanay. Oy, Mr. Computer! Sa tubag yan, tubag. Taga Barangay Zone 1. Agyapon mga palangga ni sapa mantiog ni tamuklo. Agyapon. Nabagyan mga palangga tamuklo tubag gusting mo. Cherilyn Velasco di ay ni 22 ako edad. Taga Purok Uno San Antonio Tangod City. Ako tubag sa tigmo kay kaugalingon. Mr. Computer sakto ba o dili? Agyapon mga palangga. Dere na punta sa tawag. Tawag na mga palangga, iba na nga, naglungot-lungot na, wag yun, tubaga kung tawag tamuklo. Kasalang kita. Hello, may hapon!
15: May hapon!
0: Yes!
15: Ay!
0: Padayon!
15: Tubag ko sir! Sir, tubag ko!
0: Padayon!
15: Tubag ko sir, akong tubag sir kay kabayo ko nagdagan sir!
0: Oh! Yes! Kompleto ha, Andres pangalan!
15: Romeo Bacalso, dali sa Iligan City!
0: Mr. Computer! Sakto ba o dili? Wag yapon mga palangga. Mangyo ko ninyo. Kung mutawag mga palangga manawag, largo din mo tingog. Or pamina mo sa cellphone ba? Aron makisinabta na ita. Pag ingong kayong tamuklog, hello? Largo din mo diha. Ibuan man yung tingong tamuklog. Musinggit naman na. Ay color ba ka palangga? Hello, may hapon!
16: Hapon!
0: Padayon.
16: Laura Mi Amado, taga Silvia, talako ko nag-usan ni Resort, 37 years old. Akong tubag sa tigmo, dalan.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Pagyan baga palangga. Hello, maing hapon.
17: Hello, tumuklo, maing hapon.
0: Padayon.
17: Ako daw si Ronaldin Lerotin Gumera, 28 years old. Nagpuyo sa Lower Mekulong. Dumali lang sa Buanga del Sur. Ang akong tubag tamuklo kay Pagsulay, Tuliranin, o hagit na siya tamuklo.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Last na lang mga palaga kay Stakes na punta. Hello, may hapon!
18: Ah,
0: ilan na? Padayon!
18: Mabalit ka siya pa si Chabulong.
0: Ay, anakon sa mani mo, palit, mahinoan. Huwag ah, mani nabiligya sa tamuklo, dire? Tubag na tas tigmo. Ginawas na gamay na po na. Mani baka palaga, dito na po tas mga text. Unya, sure gina inyong number nga tawagin ninyo. Sinabdan na igyod na, pangita mong signal nga sakto gina. Alas tres! Tarantay tres, ang takla sa hapon.
19: Dili lang basta-basta ang haplas ganong laring essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto. Aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nong laring essential oil natural gikan sa herbal ingredients. Walay side effects, safe gamiton, bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita nong Lading Essential Oil.
20: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
19: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
21: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap soap, adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit, ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Collagel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
1: Giniganan. Gusto ba ninyo nga lig-on, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Growmate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Growmate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nonglinig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung giinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw, Viscomac Eye Drops.
2: Adiya, Bagabalanga. Sigon sa kong gisa. Dinan na po tas text. Text na po ta, Bagabalanga. Ubay-ubay na mga text, Bagabalanga. Nga, wapa na ito nabasahan. Gikan ni Lizelle di Ainis Tamuklo. Kadakadakutan, isulti, utro, antig mo. Ha? Padakwa di Ma'am Lisla. Atong tigmo, Bagabalanga. Nagka na yun. Ayos sa magtawag mga palangga. Kay matun pa nila, ma-disturb ang atong, kuandari, atong pagka, kaning pag, pag-concentrate dili. Dili, naminoon na yun. Dita na ito, Bagabalanga, ma-tanaw ang mga text ninyo kung magsigi magtawag diha. Anong text sa kita, Bagabalanga. Akong balik ko na, wapagin na kawa sa atong tigmo. Ang atong tigmo, wala na, ningkwa lagi, oy. Ning singalan eh. Ning down siya, Bagabalanga. Okay. Ay, sabog tawag nga palangga, ha? Ang atong tigmo, nasakitan, pero di ni mo kayan talikdan. Nidagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusaan ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. Bada, Bagabalanga, atong tigmo, akong balikon, ha? Nasakitan, pero di mo kayang talikdan. Nidagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanus animus yang ipaglaban unsa man. O da Bagabalanga atong tigmo. Bye now. Tinapuntas mga text. Kay nga pun tamuklo akong tubag stigmo kay pagsulay. Hagit suliranin huma naman ni Bagabalanga nabasa naman nato ni ganina. Tubag naman ni. Ako si Dio Nilisa Basanias taga Del Monte, Del Monte andapitan ni Del Monte sakop. Tubag tao nga natulog Mr. Computer. Apo Bagabalanga. Gikan usab. Libya sulatan 18 edad Purok 5 Muslim Village Sultan sana Kidapawan City. Aga kon tubag anda tabuklo kay sana sana tubag ang akong binuhi. Di nako kayan talikdan. Mr. Computer. Wa gyapon. Gikan usab ni Joel Gaylawan, 49 edad, nagpuyo sa Kabulawan, Misamis Oriental. Tubag sa tigmo, tao na siya nga nidagan sa politiko nga napilde. Ay, ay, huwag niya po. Nagdugdik na kumuusab, kaya na kong pilde. Maing hapon, tabuklo ako, Stidi Apiag. Lapinig kapatagan, akong tubag sa tigmo, kay pagsulay sa kinabuhi. Romel Pakaway Pantukan Davao de Oro. Onsay tigmo pagini na minaw ba karong pagini na minaw. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo nga maapsan. Hangtod kanus animus yang ipaglaban. Onsa man. Una Bagabalanga atong tigmo karong 29,400. Kung kamo ang maswarte, makaswarte ang makatubag. Nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanos animo siyang ipaglaban. Unsa man. Na Bagabalanga, din hinabudaste, ato siyang tiwason pagyod. Isa tahaon niya sa tuntawag. Ako si Terso Pateres. Nagpuyo sa Matalam, North Cotabato. 32 edad, akong tubag, mata. Agyapon. Ayaw sa buong kalimot, mga palangga ha, sa atong Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Kanang kabataan ninyo diha nga problema, kaayo kung pakanon ninyo, pakatulgon, problema, kaya di matulog pa sa gabi. Magsigilag kiat, sulay ko na ninyo ang Growmate. Kaya makatabang gini mga palangga, kompletos vitamina, makapataas, makapabright, makapaligon sa resistensya sa iyong kabataan. Di na ka mangita paglain-lain pa nga kombinasyon, aron ipainom sa inyong mga anak. Nga naman, sa usa ka butilya mga palangga sa Growmate, naanatanan mga palangga ang gikinahanglan na vitamina sa inyong kabataan. Makapataas guda siya mga palangga. Makapabright. Muna mga palangga, naanatanan ang mga gikinahanglan na nutrients at vitamina sa iyong kabataan. Sulayin ninyo, Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Tamuklo, pagkanindot UDI sa inyo food supplement. Ang inyong Power 10 Probiotic Capsule, abi nimo, high blood ko, doon ako'y maintenance para sa paus-us sa akong dugo. Pero karon, wala na ko nag-maintain. One times a day na lang ko nag-inom. Sa una, nag-straight yung kog tulok kabulan, three times a day. Uban sa tabang sa Ginoo, nahimong panalangin sa ako ang inyong product. Nawala na jud ang akong gibati-bati nga sakit-sakit sa akong lawas. Unya, ubos na pod ang presyon sa akong dugo. Ang akong sugar times nimintay na pod sa normal. Salamat kaayo si Juban di Aine, Dene sa May, Santa Cruz, Davao del Sur. Salamat nimo di pare. Ginana gid mga palangga. Kapower ang atong food supplement. Daghana kay natabangan mga palangga. Daghanak ang balatian ang nasolusyonan mo nang kamo ikaw, wapak ka nakasulay-sulay na. Ayaw agwantahan yung balatian. Mag-power chain probiotic capsule ta. Ito ganyang pasulun si Doc L. Kaya naka-standby siya alang sa dugang kasayuran sa atong power chain probiotic capsule. Doc L, may hapon.
3: Magka-power 10, may nga pagpabidaw na usab ka natong tanan. Welcome sa tuwag at ulubanon. Ang giya sa pag-ugman sa maayong nga panglawas. Siyempre, kanunay niyong kauban sa kahanginan na Dr. L. Palma. Alang nini nga tuwag nga programa, ang giya sa maayong nga panglawas. Siyempre, kanunay kauban usab ka nato ang partner sa ato ang lawas. Alang kanunay nga piskay, ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Napamatunan na ang Power 10 Probio Capsule nga pinaka the best gagamiton busa ikaw nga wala pa nagagamit sa Power 10 Probio Capsule. Panahon na nga mo gamit ka mga higala, mintay na ginas paggamit ha. Ang ato ang isgutan kanon mga Power 10 kaning gitawag Lipton Resistance. Unsa man ning Lipton Resistance mga Power 10? Ang Lipton mga Power 10 unsa kini ka hormones gagihimo sa atong fat cells. Mga selula, mga ka-power 10, nga gikan sa tuang nga tamboka. Ang trabaho niini kay magpadala ni siya mga ka-power 10, kining Lipton. Magpadala ni siya og signal sa tuang nga utok. Ilabi na sa gitawag nga hypothalamus. Nga mao'y mo ingon mga power 10, mao'y mo mando nga muhatog message nga busog na ta kung doon na tay gitawag nga gikaon. Ang atong lawas is naan ay mga pagkaon nga musulod sa tuang nga tiyan. Siya mo'y mo mando sa tuang nga utok nga busog na ta. No? Muna magka-power 10 nga maka-feel tagbusog niya nga itong utok, bumando na siya tungod sa hormones nga gitawag nga Lipton. Kung daghan na nga ito ang natipig nga tambok magka-power 10, mas daghan ang Lipton nga ipagawas. Ug ang atong utok, makadawat siya og signal nga mukunhod ang gana ug musaka ang pagsunog sa enerhiya. Ang Lipton Resistance magka-power 10, kung doon natin Lipton Resistance, mahitabo na kung atong utok magka-power 10, dili na mutubag sa signal sa Lipton. Meaning ana magka-power 10 nga ito ang utok, dili na siya maminaw sa message nga ihatag sa hormones nga mao ang Lipton magka-power 10 nga mo'y mumando sa itong lawas nga mufilta og busog. Unsa may problema di ay ani kung doon natin gitawag nga Lipton Resistance. Bisan pa og taas na tag-level nga gitawag nga gikaon magka-power 10, feel na ito nga wala patag na busog. Mao na nga sige tagkaon magka-power 10, kini magpabilin ni siya magka-power 10 nga naata kanunay sa gitawag nga starvation mode. Kanunay ta nga gutumon bisag puno ng atuang atiyan magka-power 10. Dili ta mo kontento og sakto nga kaon ang atog yun nga grabe yun nga kaon magka-power 10. Kaya nga naman magka-power 10, dili naman mo dawat og message. ang ato ang utok gikan sa leptin. Kaya nga naman nalatay gitawag nga leptin na resistance magka power 10. Nga mo resulta sa sige pagbati o kagutom, pagkunhod sa pagsunog sa kalori o pagpundo o dugang nga tambok. Ang may tabo magka power 10 magkaanam ta o kadako. Bisag puno magka power 10 ang ato ang tiyan, daghan tagikaon, kalminti giyapuntang ganahan mo kaon. Kaya nga naman ang muhatag o message nga busog na unta ta, mao ang leptin nga hormones magka power 10 dili na paminawon sa ato ang lawas. Busa doon na tayo gitawag nga leptin resistance. So sa may mga hinungdan ni ini magka power 10 kaning gitawag nga obesity, no, mao ni nga sobra ta sa tambok magka power 10 ilabi na sa tambok sa tiyan kanang gitawag nga visceral fat, mao nay unang hinungdan. Ang daghan mong good nga fat cells magka power 10 mo pagawas na og daghan nga leptin nga makapahinabo og chronic overstimulation og resistance. Meaning ana, sige tagkaon sagad mga dagko nga mga tao, sige lagkaon magka power 10 kay naguba na ang gitawag nga leptin nila, dili na paminawon ang message nga busog na sila. Mao na magka power 10 nga kanunay na mangita og pagkaon bisag daan ay sulod ang tiyan unya bisag naa na untay sakto magka power 10 nga calorie sa lawas. Dili maayo nga pagkaon magka power 10 taas og fat, ilabi na sa saturated fat sama sa taas og fats kanunay talaga kaon magka power 10 og bad fats, taas nga sugar, mga process nga mga pagkaon makahinungdan na sa gitawag nga leptin resistance. Kini nga mga pagkaon makapahinabog paghubag or inflammation sa hypothalamus og makapugong magka power 10 sa signal sa leptin. Unya magka power 10 kana usab nga hinungdan kanang gitawag nga chronic inflammation. Ang paghubag sa lawas magka power 10 nga mahimong tungod sa poor diet, stress ug uban pang mga sakit, mulisulta na sa mga inflammatory molecules nga makapugong sa leptin receptors kana mudawat sa leptin magka power 10 nga signal nga ihatag sa leptin. Unya kini usab makapalisod sa pagbati ug pagkabusog bisan pa sa normal nga level sa leptin kanang gitawag nga genetics usab. Mao na ang sintomas ni ana nga taas ta og leptin resistance magka power 10. Kanunay ta nga gagutom bisan human ta mukaon og daghan mubati gihapon ta og gagutom. Unya lisod mawad-an og timbang, maglisod ta og paubos atong timbang magka power 10 o dili bakaha muubos, kun muubos man gani mubalik dayon magka power 10 ato ang timbang. Unya kun duna tay dako kaayo nga fats diya sa tiyan, tambok dako ang ato ang tiyan magka power 10. Ang tambok na tipo na ilabi na sa tiyan magka power 10. Mao na mga sintomas nga duna tay leptin resistance o dili bakaha kanunay nga kakapoy ang lawas magka power 10 na sa starvation mode nga makapahinay sa metabolism o kanunay nga kakapoy. Sa gagi ka nagkaon magka power 10, kapoy lang gihapon. O niya, mag-cravings ta og junk food magka power 10. Tung utok, maghunahuna nga gigutom, mangita og high calorie nga pagkaon niya. Diha na to pangitaon sa junk foods. Usmaho po na ang sintomas niya na. O niya, taas ang ato ang blood pressure. Ang metabolic changes magka power 10 nga nagdala sa leptin resistance, maka-apekto sa blood pressure. Muna nga, dili basta-basta kung doon na tayo leptin resistance. O sa may atong buhaton magka power 10, kinahanglan, dili ta mag-overeating magka power 10, dili ta palabi o pabusog. O niya, more on fiber ta kay kanang mga utan, mukaon ka ang utan magka power 10 nga mga sustansyado nga mga pagkaon fiber, dali na ka mabusog. Kaya ni atong mga pure nga white rice, katong walay mga sustansya, dugay kay ka mabusog at magka power 10. So mas maayo nga high fiber ang imong pangkanon. O niya, imuha nga dili ka mag-snack. Eating between meals magka power 10, dili yun na siya maayo nga mahago atong tiyan. O niya, maguba ang atuang leptin receptors. Uli ang magka power 10, magamit ta sa tuang kasaligan nga kapsula, ang power 10 probiotic capsule, kay daku kay na siya katabang alang sa tuong lawas, nga ang atuang leptin resistance magka power 10, muubos siya nga ito nga mauli siya. Unya taas og fiber usab ang atuang kapsula. So daku siya katabang sa tuang metabolism, sa tuang pagsignal sa tuang brain nga busog na ta, kinahanglan po tawag exercise, diet magka power 10 niya, likayan yun nato ang mga carbs, nga grabe kay mga refined nga sugar. More on fiber yun magka power 10, importante kina, especially kung doon na kay mga sintomas, nga ato ang gisgutan kaganina. Wala kita yung oras pa alang sa pagpadayo sa unahan, Dr. L. Palma, magaingon ka ninyo, lawas mo ilawang bahandi sa tanan atong nga bingan, binagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
2: Aniya mga balangga, katong gusto mo tawag, tawag na po mo. Hindi na po tayo mga balangga sa tawag mo entertain mga balangga. Ha? Natas tawag, pero kuwi mo tawag, address na po tayo sa text. Ha? Dagampag yung mga text, tamuklo. Akong tubag sa tigmo anak kay Manhid. Lisel di Tamuklo, taga Dakutan, tubag na timbo, tigmo kay Manhid. Mr. Computer, Ma'am Lisel, butangi po tao ni Aplido. Ma'am, kay Balido, magunig ba Aplido, yun. Butang Aplido, idad ha? Mr. Computer? Pagyapon, mga palangga. Sure, gini mga palangga, kompleto, Aplido, o ga... Idad, mga palangga, ha? Hello, may hapon!
4: May hapon!
2: Yes, padayon!
4: Akong

0: Taga poblasyon Loreto, Agusan del Sur. Tubag ana anino, Mr. Computer sakto ba o dili? Gihapon. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, sir.
0: Padayon.
1: Ang tubag na ko, sir. Kwan, sir. Anino?
0: Pangalan o address? Siya baga palangga nitingog. Ay, kumplituhan ninyo baga palangga. Basig sakto niya to. Ikatrag hapon na. Wala pangalan o address baga palangga. Kung edad, palihog ko butangi. Gini nyo ha? Sayang man kaayo, tagpila din na inyong sabon towns. 145 ang SRP baga palangga sa itong sabon. Maigin na baga palangga, bugas-bugas, alap-ap. Talumtom sa naong sabon, gamita mga palangga. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening soap. Punya na kaninot mga palangga sa itong sabon. Organic na siya, di ka mabalaka, mainitan sa adlaw, mabulad sa adlaw. Kulay ninyo ang atong sabon, clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening soap. O yan, una na i-partner ha? Ang atong clay gel brightening lotion, extra protection sa atong panit, taliwalas, kainit sa panahon. Gamitan ninyo mga palangga, clay gel brightening lotion. Pagkapalangga ba kay Glano? Sa mga itong pinakamot na perfume, ang curry perfume. Dili sakit sa ilong, dili makamansa si Monsanina. Bulungtad yun, pagkapalangga, 24 oras ang kamot kay Uelbes. Mago ni mga palangga atong perfume. Kung safety gid siya gamiton, labi na mga palangga, kaning mando ka, sakit ng ilong, basig doon na kay problema sa imong ilong, mga palangga, way problema gini siya. Humot siya nga natural. Wala ka na ka sa kaning flower garden ba? Basta naka-curry perfume ka, mga palangga, magkahigalaan. Hello, maing hapon!
2: Mayong hapon, tumuklo!
0: Padayom!
2: Ako di ay si Francisco Sule Jr. Napuyo ko sa Sun Hilltop, Suarez, Iligan City. Ako edad si Tinta. Ako tubag si Muntik mo kay nagtaban nga managuhuyab.
0: Mr. Computer, sakto ba? Ang giyan tubag? Ang giyapon mga palangga na kuhan sakto tubag. Na tubag? Klaro, tinaw. Hindi kompleto. Ha? May ngapon tamuklo, ako si Basilide Mangas. Mangas, nagpuyo sa boundary anunang Aurora sa Moga del Sur, si Tinday 2 edad. Ako tubag ka na kay Shard Year. Saan ni siya magkapalangga? Mr. Computer, sakto ba? Magyapon, charger siguro na. Charger man, charger siguro to. May ngapon, kuya, ako si Basilide Mangas. Okay, manan ni mga palangga. Kita mga po mga palangga, kasarang gini-text. Okay? Hello, may nga po!
3: Si Janrich Madersi, ang akong tubagay, ay, akong edad, tubagay, kanang baguran sa kanang lube.
0: Oh, nagpuyo, o edad, aha ka nagpuyo. Wala na siya mga palangga. Kompleto ha, gitaw ninyo mga palangga. Pangalan, address, aha mo nagpuyo ba? O inyong edad, Mr. Computer. Kaya ako mga palangga, ha? Kompleto ha, inyo, kumbasig. Sakto niya to, yan ito bo, invalid kay dili kompleto. Okay, baga palangga, diretas mga text, kaya ba, naglungot-lungot na. Christy Toto, andapit, tubag ana, tao kagadaro. Bagi hapon, walay pangalan, walay address. Bonifacio Magna, Sugbong Kogon, Misamis Oriental, tubag. Kay Bagyo, sa panahon, 57 ako edad. Hapon. Gekanusab! Ni Nempha Mesolas Bernades. 49 eh. Carmen Agusan del Norte, tubag sapatos or chinilas. Ay nga pon, ako si Gisamita Munan, 21 edad. Taga Sitio Mala, halapit San Fernando, Bukidnon, akong tubag anak. Opportunity. Ay nga pon. Ayawa naman tayo oras, mga balangga. Pasensya kay ninyo. Pasensya kay ninyo, mga balangga. Limitado rin gina itong oras. Ano na po yung musulong nga programa. Karong adlawa, ako ning liliyon kay daghan pa mga tubag diri baga palangga ug sakto ba ning uban ako nang murag pariha ra magoy balik-balik ra mang uban ay pasensya kay ninyo baga palangga bisan liliyon ko ni ang wagin man gid mga palangga nakatubag sa sumalas kung nabasa tanan pasensya na kay ninyo baga palangga ha basis Lunes na anas ni tubal ana siya baga palangga karong Lunes basta was ni tubal basta muklo magi tumatik baga palangga mupuli gyud ayo. Salamat sa iyo pag kami na ay mo kalimut ha sa itong mga produkto Power 10 Probiotic Capsule Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds Jassy Vitamin C Nong Lading Essential Oil Nong Lading Turmeric Balm Nong Lading Relaxing Oil Nong Lading ato nga Viscomac Eye Drops Gromate Multivitamin Syrup for Kids Alas Kabataan ang sabon clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap, clay gel brightening lotion ug atong curry perfume. Ang tanang produkto ninong lading available

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

button, button, button, button, button, button.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Never spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
10: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix karun. Normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal na nga akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Wow.
5: Maayong panglawas ka na tong tanan, laing testimonyo na sab karon ang atoa madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kani ato dili dayon siya katulog tungod kay nagka-insomnia siya tungod pud lagi sa iyang balatian usahay mutaas ang iyang blood pressure. Unya naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mohinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaayo makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
6: Ako si Jenny Espiritu, taga Summer Light, Pulumulok sa Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminos kong lawas ko ang balatian yun is nagataas baba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kay makagana siya kaon. Pero kamo dala po'y mag-control. Normal na kang paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kay nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kay musulay lagita para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko, munang kamo na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Piktibo gid kaayo.
5: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo, unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa MLA capsule.
7: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold. Mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Maong akong naghanap na ang imong pananaw. Nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parihong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag gyud ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
4: Ako si Ray Esguera, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag bunya, dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay iCare nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa iCare.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Oy, Marie. Ay, man si kumpare. Ano wa man mamasayro karong adlawa?
2: Tua, sabay pare. Naghigda-higda. Kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gatawana, oy. Sige lang kaluya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mo ba? Kini, Marie, ay. Ipainom din ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. Opre, ay ka na masayro ka na. Daku ang ngisiya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix nga imong gipainom pre. Maong si kumpare, daku na kaayo og ngisi.
1: Ayay ka, kumpare pre.
0: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
5: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga kapsul ang makatabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot gyud na akong singgamit sa akong antsuhos. Unya nakadungog ko aning I Care Gold.

0: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
1: Og nindot daw kini sa mata.
0: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
1: Og tinod, maayo gayud.
0: Kayo.
1: Sulod sa usa ka semana.
0: Hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw.
1: Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara,
0: makabasa na gayud ko.
1: Salamat kayo sa iCare Gold.
2: Ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Pwede ay si Erlita Villanueva Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensan. Usap po ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga paggamit ko sini, biktibo gyud kayo kay na lagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdago ng tambok o limsog o na ay resistensya na ay kabaskog gyud nga madawat nila sa Mega C.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulayin, Dipolog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnos ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gudala-dala na gud na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Kaya maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power 10. Nang gawas jud ang mga kuan daotan na naka-stack mo lang. Dako siya pong pasalamat jud, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang jud sila. Huwag jud ay imposible. Nigaan jud akong lawas, sir.
5: Mega Pure Herbal Capsule. The 9-in-1 capsule.
6: Ako da ay si kuan ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud. Di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon. Epek sa ako. Ah, pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule. 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
7: Ito, dime

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Bibo, 35 years old. Himuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulay ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
3: I Care Gold. Alaga sa
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Nakapalit ko po sabon na Cligel.
5: Mm-hmm.
4: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagbahantod pagkahapon, first pa kayo ang unang ba?
5: Oo ba? Saan mo ni ma'am? Si?
4: Diri sa SMD po, sir.
5: Ang singalan na to, ma'am?
4: Terry po, Terry.
5: Terry.
4: Ubuga po.
5: Sige, salamat mo ha.
6: Clayjaw Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjaw Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Clayjaw Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.
2: Sure na sure ang kayo capsule.
1: Makatabang sa mayong kalawasan. Sure na sure ang kayuhan sa ML8 Herbal Capsule.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Hayag nga pamanit og lig-on nga panglawas, batasan na mo inom og Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw. Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag-Mega Pure Herbal Capsule na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Magkatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Ayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogo, Tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong ubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labaw makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ng imong mga tambal. O dagang salamat niining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.
3: Power 10 Probio Capsule, alang sa mga nihambing balatian. Tumak sa Power 10 Probio Capsule, ugang una ang kahupayan sa bukay mo ng iantos na balatian. Power 10 Probio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Probio Capsule.
4: Bisan unsang matang sa balatian, Amolite Herbal Capsule.
5: Amolite Herbal Capsule,
4: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule.
5: Amolite Herbal Capsule,
4: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Ala sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Cataract,
2: Eye Care Gold.
1: Pterygium,
2: Eye Care Gold.
1: Astigmatism,
2: Eye Care Gold.
1: Glaucoma,
2: mag Eye Care Gold ka.
1: Eye Care Gold.
2: Ang maski pa kusog,
1: maski pa epektibo.
2: Yung kapsula para sa mata.
1: At dunay superior antioxidant
2: para sa mata.
1: Sama sa lutein,
2: Vitamin A,
1: Vitamin E,
2: Vitamin C,
1: Zinc.
2: Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
1: Eye Care Gold.
2: Ang kapsula
1: nga gihimo og tuyo og
2: maski pa epektibong kapsula
1: para sa mata.
2: Mapalit sa mga butika
1: para sa epektibong nga kombinasyon.
2: Inom og Eye Care Gold.
1: Og patuloy
2: ang mga mata sa Japan made FDA approved eye care drops.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawan.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras, nawala gyud ang pagpamula.
3: I Care Gold, alaga sa
1: I Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kana na, huwag to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong kunong. Ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tanas sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo ito nga, kananingon ko nga, mindot yun ang growmate. Nalipay ko nung lading ba kay, sa una mong gusto, gagmay pa sila, naguol ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo sir sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
6: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Wait na!
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Lima pipito.
4: Taga-asa ka, ma'am?
3: Upper sa San Isidro. Sako pagyapon doon sa lala.
4: Unsa imong gagiragamit nga capsule, ma'am?
3: Probio o Jassy.
4: Pili ba, sir, ma'am, kung gaon sa imong gagipamati?
3: Atong, sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Probio, naayo ko'y binod akong lawas, then akong UTI. Then sa nakainom na ko, daghan akong nainom. Pila na jud ka istab, nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas pod okay na kayo yun. Wala na gyud problema kung pagbawas. Then ang Jassy pod nindot pod ang Jassy kay akong bana gani mo gyud maintain karon.
0: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLH Herbal Capsule.
7: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga. Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin, purple corn, guyabano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ito ay anti-high blood, anti-cancer, anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation. No sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay naka-istorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
4: I Care Gold, alaga sa mata mo.
2: I Care Gold Capsule, mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
5: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila nya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya, nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay, nano ko nung, may kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mga itong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa mga ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalipay ko ng lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading tuluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw, lala akong kumuon. May pakaon kay gutom lagi ko kayo. Di ko, please again, salamat, salamat sa Groomit. Salamat ka, tulay ba nga makahibalo ko ang mga produkta. Salamat kayo.
6: Groomit Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bali, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Wow.
0: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: ML8 Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
3: Eh, sige, ugdula ba?
2: Ana ko mama, nga pula daw kaya kumata. Pagtanaw na ko salamin.
3: Murag na ay ugat nga ni buto.
2: Ula ka ayo.
3: Kulbaan ko, mauto nga undang din ko og cellphone.
2: Unya si mama,
3: naaman I Care Drops.
2: Yang gipatuluan, unya gipainumbod ko niya og I Care Gold.
3: Dagmata na ko, murag way na hitabo.
2: Pasalamat jud ko.
3: Mauto sukad ato,
2: limited jud ko og cellphone.
3: Kay makadaot jud ay sa mata.
2: Pero pasalamat jud ko sa I Care Gold og Drops.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Hayag nga pamanit og lig-on nga panglawas, batasan na mo inom og Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw. Ang sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape, mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag TerraMax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. TerraMax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, it TerraMax Capsule to the max.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Jassy!
1: Sodium Ascorbate plus Zinc.
3: Will you mao, sir? Kakamalan lalalanaw.
4: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
3: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
4: Sadyang wala pa ka nagkagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
3: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Giminti nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ako sa radyo ganiya nga na may opening din sa Maranding, mo nang yanid yun ko. Mm-hmm. Muna, pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Jassy!
1: Sodium Ascorbate plus Zinc.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
7: Ang adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si Emily Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud kong immune system mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si MLA. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover dayon akong lawas o dali ragid ko naulian. Nakong pasalamat ako kay MLA Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ragid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o amahan na nga unya kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa MLA Malunggay with Luyang Dilaw. 100% natural. Walay halong kemikal.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Kini si Jun Cardell
3: taga
2: Negros Oriental.
3: Ako mata nagapugita di baga kayong teridium.
2: Ipagayon jud ko 45,000 cash down sa Manila pag jud himoon.
3: Motong wapag budget.
2: Pasandaan na ako hangtod naabot kong palawan.
3: Itagan ko sa kabigog I Care Gold ug I Care Daps.
2: Kat pula nalagay kayo kong mata
3: mga 3 days.
2: Motong akong giparayon
3: na karon nawala na jud.
2: Epektibo jud kayo ang I Care Gold ug I Care Daps.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo, dugay na akong ginadala. Tapos, misigun sa nalang akong inumon, dibigod siya maayo. Pero nakatake ko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
4: Pila ka capsule, mami, mong giinom sa itong Mega C Plus, ayan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo ug sipon.
3: Isa ka padang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
4: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o unsa pang sakit.
3: Oo, tinuod yun na. Kaya ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niyang naayuhan ako nga, ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
4: Ma'am, sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon, sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may uhag ni mo nila.
3: Ako nga uhag sa ila ha, nga mag-tick sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
2: Mangustin,
1: purple corn,
2: guyabano,
1: malunggay,
2: ginseng,
1: turmeric,
2: barley,
1: agaricus mushroom,
2: grapeseed,
1: robusta coffee,
2: at stevia.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ito ay anti-high blood,
1: anti-cancer,
2: anti-diabetes,
1: anti-insomnia,
2: anti-constipation,
1: no sugar added,
2: no palpitation effect,
1: non-acidic.
2: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Hindi lahat ng bilanggo ay tunay na nagkasala. Ilan lamang sa kanila ang likas na masama. Bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awit ng pito'y isa lamang kasag.

nagnintak na ang mga higala, no? Ato na sa paghisgutan ang mga hisgutanan nato din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi.

So, muna mga higala no nga. Empty your mind, no? Kalimti sa tong imuhang mga kagahapon na mga bad experiences. Kalimti sa to. Kung gusto ka o

unang-una higala ng imong pagtuo ug pagsalig. Manay first requirement, no? Pagtuo ug pagsalig nimo sa Ginoo, no? Sa Dios, no? Pagtuo ug pagsalig nimo diha sa makagagahom. Manay pinaka first step sa healing mga higala. O ikaduha higala, no? Tuuhi na kining programa karon nga imong nadungog. Ang programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug ang mga pamaagi niini, ang mga pagpanambag, pagpanudlo diha kanimo. Mao ni ang pamaagi nga gitugot diha sa makagagahom kanimo. Natagaan kaniya o kabaguhan diha sa imong panglawas. Tuuhi na higala. Mao nay first kabahin na sa first nga atong requirements, no, sa atong health and wellness healing program. So muna higala ang ato ang himuon, muna ang atong buhaton aron higala, no, paspas ang ato ang healing, no? Paspas ang ato ang recovery. So, muna nga kanunay na kong ginabalik-balik, ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron makabaton ta og maayong panglawas. So, kani instrument o ito ang first step mga higala, no? Ikaduha, i-avail nato ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy mao ni ang atong buhaton kada adlaw, no? Ay nagingon diha sa balang kasulatan, ang pagtuo nga walay buhat patay. So gawas sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa dinhi sa atong istasyon, no, akong matambag diha kanimo higala buhatig action. Take the first step, no? So doon na tayo gitawag kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Mo ni ang ikaduha nga part. Mo ni ikaduha nga part higala nga imuhang i-avail o para mahimo na kang kabahin, no, sa atong health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang pagtuo, ubanan nimo og buhat, no? So busa dunatay schedule, no? Diri sa atong istasyon. Kini magung atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy powered by CMD Nicaea, no? Mao ni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no, after ani nga program. Doon natay schedule, no, monthly schedule o weekly schedule. So diha sa atong mga schedule mga higala, there is a Kibawi Bukidno, no, doon natay schedule din ni once a month. So pag-announce, no, sa atong CMD caregiver after aning atong programa, after sa iyang pag-announce sa schedule, muanhi ta diri higala, no, sa atong istasyon. Una ata sa Bukidnon area, no? So malocate ang ato ang Light FM, no? Kibawi Bukidnon.
So pangutana lang ninyo ang atong CMD caregiver diha sa location ni ini o sa uban pang mga detalye. O mga higala, no, diripod sa ato ang istasyon, no, sa Light FM o Infinite Radio, no, sa Panabo City. Ang atong CMD caregiver, natay schedule di rin weekly, no, every Saturday. So kung gusto ni mo i-avail higala kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, muanhilang ta sa istasyon according sa schedule sa ato ang CMD caregiver, no. Doon na po'y free health consultation ang ato ang CMD caregiver, no? Pwede po ka personal nga mangutana sa imo ang concern, no? Diya sa imong panglawas. O basin naguna-una kahigala, no? Basin o dili ni mo ma-afford. Dili ni mo ma-afford kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Actually, mga higala, no, tungod sa kalisod, no, sa atong panahon karon, o tungod diha sa mga sitwasyon nga inyuhang natagamtaman, kining ato ang gidesign, no, nga health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Affordable ni kaayo, mga higala, no? Ma-afford kaay ni mo ni kung wala kay budget, no? Kung igo-igo lang yun ang imuhang budget. Ano man, kaya nga to ang 100 drops, no, sa ato ang water therapy, no, kaayuhan sa kinabuhi water therapy, 100 drops 200 pesos lang imo mabayad ana higala, no, powered by CMD, no, powered by CMD. So mo ni ang gina-recommend sa atong CMD caregiver, no. Wala tay laing mapalitan dinhi lang gyud sa atong istasyon, no. Diri sa atong istasyon sa Light FM Kibawi Bukidnon, Light FM Panabo o Infinite Radio, no? Dinhilang gyud sa atong istasyon. O itime ninyo, mga higala, no, nga muanhi mo nga uyon sa atong schedule, no? Aron nga ma-provide gyud diha kanimo ang subay diha sa imong kinahanglan.

human anak mga higala, no, sa diha nga na-avail na nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Kining ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, no, ang ato ang kaayuhan water therapy. Sa diha nga na-avail na nimo katong tag 200 pesos. No? Kumuhanin mo ana sa istasyon ang inyong expectation ana, no? Magdala mo og tubig. Dunatay kanang 6 liters, no? Nato nga tubig mo na siya ang patakan og 100 ka patak, no? Sa atong CMD caregiver, no? Mo na siya ang 200 pesos, no? 100 drops. So kung distansya ang imuhang panimalay, napod tay other nga ma-recommend, no? Nga mapalit pod nimo higala, no? Subay pod sa imuhang makaya. So pero mga higala, no, dili ka angay mabalaka kay gawas nga affordable siya, masinati pod nimo ang iyang pagka-epektibo. Inubanan diya sa imong ligon nga pagtuo, no? So dili pod ka magmahay higala, basta mo follow lang yung ka. Man ana higala, na-avail na nimo ang first nga proseso, ang imong pagtuo o pagsalig sa makagagahom, establish na nimo diha sa imong kasing-kasing. Kaduha, kining ato ang health and wellness healing program, no, na-avail na nimo kung nianhin na ka sa atong istasyon sa monthly o weekly na ito nga schedule din sa atong istasyon. Avail na nimo ang ato ang water therapy, no? Na 100 or 200 pesos lang, powered by minerals, no? Nga gi-apod-apod sa atong CMD caregiver. Ang home remedy nimo ana mga higala, no? Kay early in the morning, no? Nining sayo sa kabuntagon, kung na-avail na nimo na, moinom ta ni ana og duha hangtod sa tulo ka baso every morning, no? Mao na nga to ang kaayuhan, water therapy, no? Duha ngadto sa tulo ka baso, no? Kay 6 liters man na higala, no? So kung naka 6 liters, magdala ka, dalo nimo sa istasyon og pataka nato na sa ato ang 100 ka patak, no? Kay mo na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD. So mo na mga higala nga kani nga proseso, doon tay time frame, no? Tulo hangtod sa unom kabulan, no? Moni ang ato ang proseso, no? Tulo hangtod sa unom kabulan nga continuous nga pag-follow, no? Every morning nato nga routine mga higala. So muna sa first, establish nimo yung pagpagsalig sa makagagahom. Ikaduha, ni-avail ka sa ato ang water therapy, kaayuhan sa kinabuhi water therapy na tag 200 pesos, no? Nga dunay 100 drops of minerals, no, nga giapod-apod sa atong CMD caregiver. So diha sa atong balay, pag-uli nato mga higala, muna giingon nga doon nato'y gitawag nga home remedy, no? Muna na itong home remedy, no? Sa balay nato na ma-apply, no? Dayon, gawas ni ana mga higala, ato ada yung i-apply ang kining self-discipline, no? Disiplina sa kaugalingon. So, unsa man ang atong buhaton sa pagdisiplina sa atong kaugalingon, ang atong himuon mga higala, no? Kuwao na to ang mga kabalaka, hadlok, no? Diya sa atong unang nagkasing-kasing.
Aminaw ta sa atong programa kada adlaw ug i-maintain nato ang atong prayer life, no? Dayon every morning tulo abaso sa atong water therapy. So, muna mga higala, no? Ako kamong giawhag nga kanon na i-maminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi sa sayo sa kabuntagon. O disiplina sa kaugalingon mga higala, likayan nato ato mga pagkaon nga dili angay diha sa ato ang mga panglawas, no? O muna mga higala, no, nga kanunay gyud kong nagaremind kaninyo na kanunay tang musalig na doon na pa'y solusyon. Kanunay tang mulaom nga maangkon yun nato ang kamaguhan, kaayuhan niya sa itong mga panglawas. Wala naman tayo igong panahon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o sa mga dugang kasayuran after aning program. Musunod ang ato ang CMD caregiver. Pwede mo mutawag, mutext kaniya sa mga ubang pa mga detalye nga inyong ikinahanglan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon, ug dugang kasayuran pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8908.

0: nato sa atong mata nga pag-imo ng ibutang katulo sa isa kaadla, mutinawa ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinawa atong mata, ana? Ay, sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit, ana? Pero si Indi, patulo na ko sa akong mata. Kay parang mutinaw na gid ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pteridium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan yung mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa si Indi. Kana si Indi all-in-one man na. Tanan yung mong problema sa lawas, matmakatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gitukusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika. iCare Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa akong antsuhos. Unya, nakadungoguan ning iCare Gold. Lutin lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo kayo. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayud ko. Salamat kayo sa iCare Gold.
3: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
4: Health! Health! Alert! Ang epektibo nga iCare Capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Health, health, health. Alert.
5: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Atod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga iCare Capsule, ang iCare Gold. Kapsula nga mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mao nga kung naghanap na ang mong pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga kapsula para sa mata. iCare Gold.
3: Health! Health! Alert!
5: Kaibalo ka ba nga ang iCare Gold, ang mas gipakusog nga iCare Capsule? Dili lang lutein, vitamin A, vitamin E ug vitamin C ang sulod. Aduna usab kini zinc. Usa ka minerals nga kinahanglan kaayo para sa mata.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so introducing Kay's Fragrances, talanii sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod niya pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako ngasawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sukad ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo nga akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
4: Alisa sa Hulga, sir.
5: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, huwag to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag nila ha sa matong nga kananingon ko nga mindot gyud ang growmate nalisay ko nang lading ba kay sa una mong gusto gagmay pa sila naguol ko ba kay lisod pa kanon di gyud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon pero karon nung lading glory to God bisan pag wa misudan bisan og bahaw nala akong kumuon may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat sa groomit. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga maugyoy dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product. Salamat kaayo.
6: Groomit Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, groomit na!
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka kung nakadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi din ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa pan nga nakatay ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami yung sa panglawas. Tananin mong ginabati. Murao, kung unsa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Masakiton ba o ganun na yung luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga vitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik o makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag-Growmate Multivitamin Syrup na. Growmate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: alam.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: Karong panahon na delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubagong inflammation, makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog na panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kada adlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
5: Ang adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud kong immune system mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag ug gabii. After 2 days, grabe ka paspas, naka-recover dayon akong lawas ug dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat nako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw. 100% natural, walay halong kemikal.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa akong antsuhos. Unya, nakadungoguan ng I Care Gold. Lutin lagi daw. Unya, adun na pa'y bilberry extract. Og nindot daw kinisa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo gayon. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. May bag-

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, hoy, tumagay ka.

0: Taman ni mana?
1: Tayo.
0: Koy pare koy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay na gama.
1: Toba.
0: La la la la la la la la.

0: Media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
5: Like Miley. Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so high.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Agay, ikasakit. Ay, agay. Ah, kasakit.
2: Oh, nausa mang katay, nga nakita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
0: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras, nawala yun ang pagpamula.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, Mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si ko ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko aning maong product, nahibulong ko kay naa mang good say kanang epic. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na nga ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal sige. Dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
4: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
3: Bali, 10 ka kapsul, may epekto na. Hantod, continuous ko nagainom. Akong giyawag ang tanan nga naginabati. Mugamit yun sila na yung maong product. Mega C, Mega Pure o Mega Coffee. Kay ako malipayon ko hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpalita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Dong, schedule be at nato karon dong.
8: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
7: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Weed, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, o Cinnamon. Kung asa mo hatag o sangpong enerhiya o dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, o di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa TerraMax Capsule, isara kakapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. O mapalit kini sa mga butika.
8: Day, schedule ba ito karon day?
7: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
8: Tira mo lang.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.